0: Mama, sila nyo, may picture ako ng puti sa gano.
1: Sabi ka nga dyan, nanonood ako ng television. Ang asikasuhin mo, ang eskwela mo at pag-aaral mo.
0: Buisit na magbuhay to. Puro na ng homework! Homework!

0: start yan. Buti pa kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong?
1: Gusto mo ng gabong?
0: Spaghetti? Patitocini?
1: Banana cube?
0: Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimparako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce?

0: Yaman lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.
3: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
1: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
2: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
5: Ay, pastos, namatay pa tayo.

0: laman lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7pm sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaytay.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: This

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Gosyo, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Crystal Buck.
1: You are so buck.
0: Galing! Dito lang sa Cool FM at sa Fanmade Archives.
1: Yes!
0: Ako ang inyong doktor ng bayan, si Dr. Gio. Kasama ko po si Dr. Grass.
1: Yes!
0: Kami po ang magbibigay ng advice na tungkol sa hibayot galing oil mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Galing oil talaga, yes! Marami na po mga produkto na yun ang bayot galing. Kagaya po ang bayot galing soap, bayot galing herbal capsule, bayot galing oil, at bayot galing gatas. Ay!
1: Meron yan.
0: Meron yan. MSA gatas with chubachubatay. Ay, baliyan.

0: Tapos, ang sabi nila, PCSO na trend. Ako po, TJ set talaga po. Sugal, okay. Okay, mga lods. Sa mga addict po sa sugal, gumamit kayo ng bayat galing oil 2 to 3 times a day para mawala ang kaadikan nyo sa sugal. Oo, tama yan. Sa mga mahilig po sa teen sex scenes, gumamit kayo ng bayat galing oil 2 to 3 times a day 1 week para mawala ang urge ninyo na makapag-jack up sa mga TSS.
1: Yes.
0: Pero kilala ko na sila yung TSS dito eh. Pangalan niya si Oakley. Ay, nasabihin. Samantala, sa mga mahilig po sa mga paa, pwede kayo ng bio-galing bio-food soap 2 to 3 times a day kada ligo para malinis ang inyong paa.
1: At pumuti ang inyong paa.
0: Of course. Hindi, para yan. At may at sa mga mahilig ko sa mga mahilig po kay kulot, gumamit kayo ng bio-galing oil para mawala ang adikan nyo kay kulot. Okay, yes. Magtitanong na kayo sa tiya. Magtitanong na tayo sa chat kung ano ang gusto ninyong kailangan ba.

0: Health problem. Wow! Kanina nga, madami nagtanong sa Hello Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Si Starus, puro siya tanong about sa puti.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ah, ito, ito, ito. Sabi ni Hoshi kanina, hentai disease, paano mawala? Ayun, hentai disease. Sa mga ano dyan, gumamit kayo ng Biot Galing Herbal Capsule para mawala ang hentai disease ninyo. Gamitin ito for 1 week, 2 to 3 times a day. Ayun, tama yun ah.
1: 2 to 3 Hello, times folks? A day lang.
0: Ay, ito, seryoso to.
2: Okay,
0: okay. Seryoso to, okay. Hello folks, I got bullied, mocked, and knocked online because of my issues. There are times that I have to commit that. And now I need therapy at time from internet. Ito masasabi ko, kung gusto niyo talaga na mawala, kung gusto niyo mawala talaga, kung mawala ang problema ninyo, huwag mo na isipin ang internet. The internet is not your life. The real life is your life. Tama ba?
2: Mm-hmm. Tama, tama.
0: Kasi kung internet ang focus mo, tapos magpaka ano ka, magkakak ka, wala kami... Ang implication niyan is kami ang masisi, which is mali kasi if only my supervision ang parent sa internet usage. Alam ko ano ka, meron kang at some point meron kang form of mental problem. Hindi siya mental problem na ano, yung bad, hindi siya mental problem. Meron kang something sa utak ko. Alam ko meron kang ganyan, may autism or whatnot, pero still, it's up to the parents to moderate your internet usage. I think tama yun, no? Kasi kung siya lang, apektado talaga yan. Marami ba instances na ganun ba yan? Alam niyo si Christian? Ayun, sige. Nagtanong, sino nag-si MSA? MSA, basahin mo nga.
2: Yung alin?
0: Yung kahit Tagalog TV.
2: Ito.
1: Hello, Gio. Sakit ng puwet ko. Meron ba ng solusyon?
0: kung sa kung sa bakit ang puwet mo, i-massage mo na ng Biot Galing Oil yan. Oo, diba? Mm-hmm. I-massage mo yan ng oil.
2: Tama, tama.
0: Pati din sa loob. Sa loob.
2: Mm-hmm.
0: Sa loob, pre.
1: Sa labat. Sa bayit
0: ka. Sa labas.
1: Grabe.
0: Salamat sa Biot Galing. Thank you, Kai Montano. Bumili ka ng Biot Galing All. 150 na naman. 150. Ask some questions about your health and we'll give you the advice that you need. That's all we need to do in Biot Galing.
2: Mm-hmm.
0: Because Edinel Calvario is a little bit... Ay, sorry.
2: Whoa!
0: Huwag tayo nakasuhan dito, sabihin natin. Diyan na siya talaga ito kanina sa Jaggers. Last month. Oy.
1: No.
0: Muntani. Huwag mo na i-remind sa amin na binuntis ka.
2: Mm-mm.
0: Huwag mo na i-remind.
2: Kaya pala mga...
1: Ayan, sabi daw ni Squared. Hello, Gio. Ang sakit sa tiyang ko. Anong solusyon ang meron diyan?
0: Uminom ka ng Biot Galing Herbal Capsule for 2 days. Tapos,
1: yun.
0: Gamitin mo siya ng 2 times a day. Tapos, aplas mo yan ang Biot Galing Oil every gabi. So, kung matulog ka, dapat hilutin mo sarili mo sa tiyan. Oo, Bajeling Herbal Capsule. Okay, mabibili mo yan sa halagang 150 pesos.
1: Wow!
0: Meron na siyang 20 capsules. Ayan. If I do have a sore throat, can I drink the Bajeling Herbal Capsule? Yes! Of course!
1: Yes!
0: It's like if it's the cup will be big. Ang side effect lang po lang ba yung galing herbal capsule ay lalaki ang jun-jun mo. Pero actually, ito MSI ito. Para sa'yo to, para sa'yo to.
1: Ito pa? MSI paa. Sabi daw ni Tagalog TV, MSI paa, may sasabihin ako. Meron akong sakit sa ote.
0: Anong advice kay ano? Ano kayang advice para dyan?
1: Eto. Kung masakit ang inyong junjo, dapat gumamit ka ng bayot galing oil. 2-3 times a day.
0: Sunny half plus. Sunny half plus.
1: Ihabdi mo lang ang inyong junjo. Yan lang ang advice ko sa'yo.
0: Alam mo din sa payat, sa mga sa payat galing store namin.
1: Ano sinabi? Titan Jet daw.
0: Sabi ni Music.
1: Sabi ni Tentikan. Grabe ah.
0: Hoy, grabe na yun, tek. Dalawang episode na yun. Ang payang gini, mamayang gabi, meron pa.
1: Meron pa. Ay, nako. Ay, meron yan. Bawit galing OM, bumili na sa Kain Montano Generics. Meron yan.
0: Bayot Galing All, bumili ka sa Kyle Montano Generics. Ako po, meron palang generic store talaga si Kyle Montano. Ba't di mo na lang inakaw yung supply namin?
1: Oo nga.
0: Pero doon sa mga Bayot Galing store, may mga binibenta din kami doon. Yung Bayot Galing Oil, Bayot Galing Soap, Bayot Galing Herbal Capsule, Bayot Galing...
1: May rice pa nga.
0: Bayot Galing Patas.
1: Mm-hmm. May rice pa.
0: Pati din yun lang. Oh, may bayot galing rice. Oh, meron yan. Bayot galing rice. Oh. With vitamin C.
1: Yes.
0: Healing galing with Doc Adam. Okay, pakita natin yung sayaw ni Doc Adam. Magsayaw tayo mga lods. Tayo ng bayad galing exercise. Ayun, yung exercise. Sabayan ko tayo mga lods. Alam ko si MSA, asan ka na yun MSA?
1: Dito sa bahay.
0: Ay, sumayaw ka! Sayo mo yung healing exercise.
1: Nasayaw pa talaga. Aray!
0: Pag-healing exercise po si MSA. Healing galing. Yeah, oh.

Naku po! Sayo. Open, close, open, close.

0: MSA ito kaso wala siya. So mamaya na lang. Mamaya na lang. Ayun, nandiyan na si Mark Corrales. Ayun, very good.
1: Let's go. What's up? Ako po ang yung doktor sa kalukuhan, Mark Corrales.
0: MSA, mayroon akong crush doon sa school na nadupad habang kinilite. Anong solution dyan? Imagination lang only. Pag sure, oy. Pag sure, oy. Sabihin mo sa crush mo, bumili ka ng Bayot Galing Oil 2 to 3 times a day. Tapos, ihaplas mo ng Bayot Galing Oil yan sa kanyang affected area para mawala ang sakit. Mark Corrales, ikaw muna dyan siguro. Wait lang. Kukuha muna akong something.
1: Okay, so

0: Pagtanong kayo mga kaibigan, open ang ating biofilling hotline 0969-696-9669. Gah! Anyways, an MSA sa ubo mo, painumin kita ng ano, ano dito, biofilling herbal mix.
1: Meron nga pala po kaming biot galing condoms.
0: Oh, biot! Oy! Oy! Nang yan!
1: Na may kasamang hairball.
0: Yeah. Oy, oy, oy!
1: Oh, meron yan. May herbal flavor. Ano pang aga? May gatas flavor, of course.
0: Oy!
1: Meron yan. Available na sa leading drug stores.
2: Pwede na ako maglagay dyan. Bakit? Huwag mong sabihin na sa... Ay, wag na lang. Crush niya daw. Crush niya daw. Natapa daw habang kinikiliti. Boss. Boss, baka naman... boss, warning ko lang sa'yo, boss, ha. Baka sa... Mag-ask ka mula ng consent bago kang bago mo i-haplas. Oo. Please ask for consent before you haplas by galing all on her. Ayun. May mga lakas, alam nyo ba na Oh, ito. Wala kasi na yung juggers, kaya meron tayong ganito na show na yun. Kasi walang juggers na yun. Pag walang joggers na yun, wala. Hindi wala.
1: Wala talaga.
2: Wala talaga ang joggers na yun. Oo pala. Nagbibenta din kami ng Bic's Vapor Rub.
1: Yes!
0: Really?
1: Meron yan.
2: Nandiyan pala si Ayan. Sa mga ano diyan, sa mga mahilig po magnakaw ng mga assets ng mga network, gumamit din kayo ng bio galing oil para mawala ang inyong pagnanakaw.
1: Tama.
0: Tama, tama.
1: Magiging anti-nakaw.
2: Sa mga mahilig po. Pa-join daw. Hindi pwede. Sa mga pala desisyon diyan, uminom din kayo ng bio galing oil.
1: Teka.
2: Sabi ko sa inyo na kami kasi ang host dito. Hindi ako nagbibigay ng hosting job.
1: Oo nga.
2: Uy, gago! Uy!

0: 2 to 3 times a day lang yan, ha? So, kung paparamihan. Yan lang. Basta kunti lang. Oh my God. Para sa mga nagta... Ay, wait. wait lang.
1: Meron pa.
0: Meron pa. Yung matanda, matatandang lalaki. Lolo niya. Anong may sakit din sa binte. Anong solusyon di yan? Masakit ang binte. Ipag-combine. Ang dalawang bayot galing. Herbal capsule. At saka bayot galing oil. Tapos at saka bayot galing soap. Yan.
1: Tama, tama.
0: 2 to 3 times a day. Para mawala ang iyong para mawala ang iyong masasakit sa na binte. Hand and body massage oil.
2: What?
0: 2 to 69 days a day. Diyos ko.
2: Ayan, ano ga yan? Bayot galing oil, uminom ka ng 2 to 69 days a day.
0: Toto 69.
2: Grabe naman yan, pre.
0: Hindi pala sa Batangas eh.
2: Uminom ka na ng bayot. Uminom ka na ng bayot galing oil na may bayot galing so na may bayot galing herbal capsule. Ayun. Mm-hmm. Tapos tama, kumain ka na ng bayot galing rice.
0: Tama. Tapos uminom ka na ng bayot galing gatas kasama yan.
1: Tapos bayot galing coffee.
2: Tama. Saan pwede bumili? Bumili ka ng online or doon sa number namin na 0967-2677-7277. At meron pa sa Shopee kami at Lazada, Grocery Store, i-search lang po ang Bayot Galing.
1: Wait lang, anong bat?
2: Bayot Galing.
0: Uy, wow!
1: Uy, grabe ka na.
0: V-word. Naka-delete na. Oh! Teka lang.
1: What's happening hotline, ano? 0969-6969-6969.
0: Pre, ano to? Vag***** streaming pag. Wala na ba to? Oh my God!
1: 24 horas. Hindi oras, horas.
0: Diyos ko. Bayot Galing Store ay may available na din sa Batangas. Ala eh, bumili na kayo ng Bayot Galing products. At ating ipapagaling
2: sa TV Plus.
0: Kaya lang yan! Ano yun? Sabi daw ni Kyle Montaño, ang kati ng ulo ko. MSA paa. Meron bang solusyon dyan?
2: Meron din kami. Ayun. Na bayad galing shampoo.
0: Yun! Sasabihin ko sana yun, yun. Bayad galing shampoo, tama ka dyan.
2: Bumili ka dyan, talaga.
0: Gago.
2: TGON. Magkano yung Titan? Ako sa inyo, bumili na lang kayo ng Titan Gel.
0: 666 peso. Oh my god. Masakit ang edits ko. Ito. Yung sinabi ko from the last time, ipahid mo yung bayot galing oil sa iyong junjun. 2 to 3 times a day. Para laging hindi masakit ang inyong ekit. I mean yung junjun. Meron din palang bayot galing pure honey.
2: No way.
0: Gago! Nakay!
3: Nakay!
0: Teka.
2: O sa mga ano dyan, sa mga legit ng ano dyan. Bayot galing honey, let's go!
0: Wow!
2: Bayot yung tungo sa tungo. Siyempre, gamit pa yung title card ng ano ng bayot galing.
0: Tama.
1: Meron rin akong advice kung gusto nyo ng ano all-around entertainment. Manood kayo ng Bayot Galing Network. Meron doong Bayot Galing.
0: Hoy!
1: Bayot Galing! May Bayot Galing.
0: Ano Bayot Galing PA? Bayot. Teka, sobrang nakas...
1: May ayun. Bayot Galing Feud!
0: Pero ba't may website? Bayotgaling.ph. Bumisita lang kayo doon. Pwede kayong bumili. Meron yan. Ano sabi nito? Wait, malapit na mag-birthday ko sa October. October 9. Gabriel Ansaldo, bigyan mo ako ng Kapinoy coffee with Jabu flavor at Bayad Galing.
2: Ayaw! Meron pa, humayang pa kami sa daanan, tapos nag-disgrasya, walang sasakyan dun. What is your solution?
3: Sino talaga lahat na?
2: Ilahat na. Nilahat na.
0: Pati may Bayad Galing Black Rice Coffee? No way.
2: Humamay kami
0: meron nga pala yan.
2: Disgrasya. Hindi. Kasalanan mo yan. Kaya instead, ang gawin mo is... Ay, speak lang. Sumayaw kami mga jowa. Wait lang. Jowa. May jowa ka pala?
1: Bayot Galing oil.
0: Hand?
2: Oh, okay. Lagitin mo lahat ng Bayot Galing products para maayos niyo yung jowa mo. Kasi feeling ko, buang jowa mo eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kainin niyo yung ano, Bayot Galing soap.
0: Meron ba kayong Bayot Galing white chocolate powder or not?
2: Meron pa lang ganun.
0: Meron yan!
2: Bayot Galing white chocolate powder? Yes po, meron po kaming ganyan. Meron sa tindahan, tag G's, 10 pesos. Paano kung
0: ito,
2: isang tao ay nagkain ng hoy!
0: Nagkain ng nang jowa ko, paano yun?
2: Hoy! Boss, wag naman kumabon sa ganun. Consent!
0: Kumamit consent, ng pre.
2: Consent!
0: Consent!
2: Consent!
0: Consent! Tama!
2: Do you also have Bayot Galing soap? Yes, binibenta namin yan sa halagang 25 pesos lamang.
0: Yes! Tama yan. Meron yan. Di nawawala yan. Unlimited stock, 100%.
1: Meron ba daw tayong Bayot Galing Tawas Kilikili Powder?
0: Meron yan!
2: Yes!
0: Para sa mga bababahong mga kilikilikinin ninyo, itawas nyo na sa inyong kilikili. Babang mo yan. 2 to 3 times a day.
1: Meron By the way, ano, yung Healing Galing Network, meron na rin bagong programa.
0: Meron po bang paraan ng bayot galing before going to my school? Eto.
2: Parang hindi ko to masasagot. Hindi ko to masasagot. Sorry.
3: Kayo nga dito.
0: Wait. Meron ba kayong bayot galing pampahid sa tanga o...
1: Tanga mo.
0: Tanga oil. Boss, gumamit ka na ng bayot galing oil instead of yung ang tanga oil. Okay?
1: Opo.
0: Toto 69 days at... Toto 69 times a day. Ayun.
2: Tawa ako doon sa Titan Jelly. Pampira naman kasi.
0: Ang dapat akong uminom na ng ano na nabayot galing oil dito sa aking ano leg ko.
1: Wait lang, balik ako.
0: Meron meron ba ng bayot galing with sabon? Boss!
2: Meron nga, bayot galing.
0: Meron nga naman, tama naman. Bayot galing soap.
2: Sabi daw ni Jagger, ay ito, bayot galing happy oil. Para sa ano yung happy oil? Huwag mo sabihin pampalaki ng Junjo. Hoy, nag-send ng Junjo.
0: Pampalaki ng Junjo. Hoy! Hoy!
3: Hala! Hala!
0: Nag-send pa ng call. Nag-send pa

0: Diba sa pa-MSI? Grabe.
1: Grabe ha. Chinend pa talaga yung Durex. Preset. Squared. My birthday is October 30, turning 18. And we'll celebrate with my family, friends, and classmates. Meron po bang produkto na gagamitin? Palakasin ang resistensya? Pang-resistensya ko daw. Ito. Bumili ka na ng buong bayad galibradas. Ayun. Pwede to. Ano to?
0: Buang.
1: Bayot galing. Wait lang. Ang labo ng image eh. Budhas lamb ba yun? Ayun, bayot galing powdered tea. Meron kaming tea.
0: Meron palang ganun. Bayot.
1: Honeysuckle and...
0: Ayaw!
1: Pwede to. Bayot galing tea. Para malakas ang resistensya.
2: Bayot galing vibe na kung.
1: Ang gawin mo lang 2 to 3 times a day.
3: Pilagi na ganun 2 to 3 times a day. Oh my God.
1: Na bayot galing vibe soap. May vibe bang ganun? Hello, MSA pa, may sasabihin ako. Kasi, masakit ang tiyan... Tiyan nga, tiyan. Masakit ang tiyan ko. Kumamit ka ng black...
0: Pag sure niya, sakit ang tiyan mo, eh di magano ka mag...
1: Bale.
0: Hindi mag-jack ka.
1: Black rice. Bayad galing, black rice, lupa, herbal, at saka, ano nga ito? Herbal at saka, ayun, kape.
2: Meron kaming
1: bayad galing black coffee.
2: Meron kaming bayad galing products at syempre meron kaming TV station, bayad galing network. Andun yung bayad galing vibe.
1: Yan lang ang advice ko dyan. Sunod naman. May sakit na pa ako.
2: May sakit na pa ako. Nice.
1: Pero paano maalis ito ang sakit?
0: Malay ko, hindi gumamit ka ng bayad galing. Always na yan, bayad galing oil yan.
1: Oo nga, tama. Always use bayad galing oil sa inyong katawan. Buong katawan. 2 to 3 times a day or 2 to 69 days. 2 to 69 times a day. 2
2: to 69.
1: Kaya nga, pa, all, ano, all around the body.
0: Ayaw!

0: ayot galing oil ihaplas mo yan sa likod mo.
1: Ayaw!
2: Buong body nga, sinabi ko kanina. Bayot always, bayot galing oil.
0: Okay? Bayot galing sana oil meron, sira ulo ka boss.
2: Bayot galing topal cream. Bayot galing topal cream. Sabi na nga ba eh.
1: Topal cream.
2: Ayaw!
3: Diyos ko.
2: Pang ano, ano kayang purpose to? Topal cream.
4: By the way, mga kaibigan, wala lang.
2: Ah. Oh wait.
0: Gumamit na kasi kayo ng bayad galing oil. Okay, masyadong picky.
2: Mm-hmm.
4: Paano daw kapag ano, adik kay Karen ay strap?
0: Uminom ka ng bayot galing,
2: bayot galing oil.
0: Oil
2: nga. Bayot galing oil.
4: Paano naman kung ano, ano tawag dito, hindi ka hindi ka makatigil sa pag-iire.
2: Pag-iire?
0: Hoy! Hindi sabihin yan, MSA, mitigas.
2: Ay! Diyos ko!
4: Salamat!
2: Yung pala yun. Eh di,
4: paano daw magparami ng ano, subscribers sa YouTube channel?
2: Teka, ang dami question, pabira kayo. Watch and listen Bayot Galing on BTV and DZPR Radio 810.
0: Correct!
4: BTV!
0: Correct!
2: Correct!
4: BTV, paboritong station ni Tere B.
2: May nagchat-chat pa na dito sa ano. Wait lang, wait lang. Sa FA. Ay, sa mga nagchat-chat dyan sa FA, hello po Dian. Pwede kayo mag-ask din via YouTube chat. Wait lang.
4: Bayot galing green tea.
2: Sa mamiro. Ayun, for watchers. May! Meron yan. Bayot galing green tea. Yes. In stock po yan, available. Wow. May green tea, may black tea, may ano pa yan. At iba pa.
0: May white tea, may white semen, may ano.
2: Tama!

0: kapote. Akala ko si FA. Sa Scotch. Pasensya na. Nagkamali, nagkamali. Hindi ko napansin eh. Pambira yan. Lawit lang.
1: 5:44 na pala, malapit na tayo matapos.
0: Ay, grabe, okay. Bilis ah. Hmm. Bilis nga.
1: Grabe sa mga nanonood na yun, no, ng mga yung live show natin. Airbnb, iba balita sa Matanglaw eh. Airbnb, iba balita sa Bantala ngayon kapag natinuri. Mga brain rot.
0: Mm-hmm.
1: Lahat kayo mga, bye-bye at galing deodorant.
0: Yes! Bayad galing deodorant. Meron yan.
2: Bayad galing deodorant.
0: Parang di amoy putok. Parang di amoy putok.
1: Gago.
0: Tama yan.
1: Do you have a bayad galing green tea flavor? Does it taste like matcha? Boss, green tea yan ha, hindi yan matcha.
0: Oo nga. Tama naman, tama.
1: Reminder, dapat nakalagay ikaw ng Biogelin Serpentina Cream every 5 hours. Wala lang akong pag-asa sa mundo.
0: Pambira. Wow, every 5 hours? Grabe naman. Palots.

0: MSA paa. Masakit ang ngipin ko. Meron ba na solusyon? Solusyon diyan.
1: Toothpaste.
0: Yon!
1: Bio-yaling toothpaste. Ayun. Itutuloy pa ang Bayo Galing next week. Abangan nyo sa Cool FM sa Hello Pilipinas 9:30 to 11 a.m.
0: At 69 times a day. Bale. 3 times a day sa tunay. Sa tunay, 3 times a day. Yan talaga ang purpose.
1: Sa mga gusto po makinig sa Bayo Galing, makinig kayo sa Cool FM tuwing Sabado 9:30 to 11 a.m. sa Hello Pilipinas.
2: Tama.
0: Yes.
1: Ipagtapat namin yung opinion yan eh. Eh, MSA, huwag kong sipo yan. Kumisig ka rin ang maaga.
2: Tapos umiinom ng soju.
0: Nihintay ko kasi yung cellphone ko kasi.
2: Hoy.
0: Bukas kasi dadating. Ay, nako.
1: Ipa-alarm na si MSA.
0: Ipa-alarm talaga. Diyos ko.

0: meron pa ba? Kapag sumakit ang likod ko, gamit ang bait galing. Gumamit ng bait galing pala. Isipid zero.
1: Dumating na.
0: Ganda talaga. Meron po kaming bayot galing lubricant. 100% clear. Madulas. Pakipot.
2: Ayan!
0: No. Basta instock lang yan. Hindi ko alam kung bakit we'll in-stock yan.
3: Paano daw matigilan yung antok

0: Nawala si MSA. Nawala si MSA.
1: Napindot ko. Napapindot ko eh.
0: 5:50, 10 minutes before me in the show, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Meron pa bang question? At i-mag...
2: Smoking and vape, but is there any solutions within the...
1: Zalzala ko.
3: Ito. Ang paninigarilyo at pagbe-vape, bad yan. Nakakasira ng lungs.
1: Tama.
3: Eh, huwag kayong gumamit ng vape at magano. At gumamit din kayo ng Biot Galing. Meron kasing brand yan. Ito yung brand. Biot Galing Chantix. Yung Chantix, imported to.
1: What?
3: Ano magandang gawin kapag bagong gising ka? Siyempre, Biot Galing Oil. Pampagising para malinis ang mukha.
1: Biot Galing with... ano? Rugby?
3: Rugby yan.
1: Rugby. Rugby, Ryan.
3: Sigarilyo pa rin yan eh.
1: Uy, Siyoshi. Pabari na ka dito, bili. Welcome!
0: What's up, Mr. Hoshi Hinta?
4: Manahimik ka, Karen Ice Lover.
0: Okay.
1: Anong when? Why instock yan ang Biot Galing Rugby.
3: Yung para mawala yung pimples mo, mag-Biot Galing soap ka.
1: Tama.
3: Ano mo sa mukha mo, isugamitin mo yung Biot Galing soap, ano mo sa mukha mo para mawala ang pimples in just 1 hour.
1: Yes! Instant! 1 hour!
0: Tama. Biot Galing na booster.
3: Sa mga buang dyan, kagaya ni Hoshi, gumamit din kayo ng Biot Galing Oil, inumin yan ng 2-3 times a day.
1: Tama.
0: Tama.
3: Fuck you.
2: Karabo.
1: Diyos ko.
3: Pilosopo.
1: Piloso to ha.
3: Wait lang. Ay, hindi pala. Account pala to ni Hoshi. Wait lang. Dapat bagyan ko to ng senior admin.
1: Bigyan mo yan. Bigyan.
3: Ayan. Japanese lang ba to? Hindi pre. Porn yan.
1: Nah. Wala ba akong permission dito? Kabira. Senior mod. Senior mod. Hoy, mali Gio. Senior mod na kalagay.
3: Hindi, senior. Senior mod niya, hindi senior admin. Senior mod. Tama yun. Senior mod po.
1: Inagyag. Katames! Gago. Nag-send pa talaga na ng Titan Gel. Pambira naman to. Huwag yun papakita dito sa studio. Yung chat! Gago yung chat! Sabira. Ayan. Is malapit na matapos. Isa-shoutout naman kayo dito.
3: Guys, parental guidance is advice.
1: Ayan, shoutout po kay Reggie Jr. Squared. Kain Montaño. Katips. Tamloy. Red Bridge, Core, Alzare, Zalea. Yan sa mga nakikinig dito sa Biot Galing Palangkaan.
0: Zalzala ko.
1: Hoy! Pwede tayo magkita next week sa Hinge Problem. Biot Galing.
3: Sa Hinge Problem.
1: Every Saturday. Hindi ako nakapunta eh, sayang.
3: Sa Cool FM.
1: Tama.
3: At sa DZEX.
1: 1026. Every time, anytime, everywhere. We're here.
0: Yes.
3: DZEX.
1: Go. DZAX. Every time, anytime, everywhere, I'm here. Available yan. Ano to? Jose, ano to?
3: Do we have a biogenic inhaler? Yes, meron po kami ganyan.
1: Meron yan.
3: Merong aluminum foil, hoy!
1: Hoy! Grabe ka naman!
5: Hoy!
3: That's good, man. That's called heroin.
1: Pre, 10 cm lang ako. Anong pwede gawin?
3: FB, isan mo nga yung ano yung product namin, yung product oh, na gel.
1: Sel- yung product, yung gel. Product. Like tips. Ayun, i-reply mo yan. Sa kanya. Nagilag
5: yan. Kako sinin na parami.
1: Ayun. Diyos ko.
3: Lalaki nga.
1: Tama.
5: Ayoko ka sexy.
1: Diyos ko.
3: O di wag.
1: Ganda talaga na bayot galing. Wow, hypnosis. Go. On a day with me. Huh? You put up the debit bat.
5: Ayokong basahin.
1: Ibasa ko tuloy. Ano yan? Uy! Vaginal streaming pad. Oh my god. Dito na ito. Nakalagay lang talaga dito. Bayit galing vaginal steaming pad. Meron yan. Ano CD? Hindi yan CD. Pabira kayo. Gago anong CDs na... Na.
3: Sira ulo ka. Okay. Nagtatapos na po ating bayot galing.
1: Mm-hmm.
3: Salamat sa mga supporters po natin.
1: Thank you.
3: Maraming salamat. Kita-kits sa susunod.

0: Maraming salamat at magandang gabi, mga anak ng tupig!
1: I-play ang...
2: Ay!
1: Teka, hindi ko marinig! I-play ang intro ulit para marinig, para makita ng audience.
3: Yes!
0: Hoy! Kita-kita!
1: Ingat! Ay, anong ginagawa mo?

0: Wow! Welcome sa ating Bayot Galing sa Television. Sa ngalan po sa lahat po ng mga puwersa po ng DZEX Radio 7-10-26 Anytime, everywhere, we're here. Ako naman si Geometric Tomato, nagbibigay ng health advice para sa inyong mga disease na may mga walang kwentang disease. Sa punto pong ito, mga kaibigan, ipropovote po natin ang ating Bayot Galing products. Lahat ng mga Bayot Galing products, kagaya ng Bayot Galing oil, Bayot Galing soap, Bayot Galing black rice, Dry Max coffee, at ang Titan gel. Kasama po natin sa stage si Celax at si Lucho Paz. Sa pagbibigay ng legit, totoo, walang clickbait na health advice. Sa katunayan, mga kaibigan, 3 years ago, nalunsad po ang all TV na flop. Sa katunayan, flop, 0.0 sa ratings. Hindi nang kinaya. Kinabukasan, kaarawan na po ni Bini Colette. Kaya happy birthday, Bini Colette. Advance happy birthday pala. Bukas pala yun eh.
1: Pansin ko bakit 3 days kasi before the birthday eh.
0: At the same time, 2 days ago, anniversary pala ng 9-11. 2 towers, 1 pentagon, 1 random forest, 4 planes. Never forgetting.

Hey, I'm back. Sorry, guys. Old Jack TV ang putik. Sira ulo kayo. Meron pong fan meet mamaya ang Beanie sa YouTube and Facebook page live stream sa Globe PH. Kaya anong gagawin ko sa fan meet na yan kung wala naman akong product ng Globe? Wala naman akong product ng Globe. Kupal. Sakto na yan. May nakita akong post sa Facebook from Beanie Aya Enthusiast. Grabe. Follow na agad yan sa akin. Automatic. Yan din, bias din yun ni Terby. Totoo yan, legit yan. Totoo yan. Leader name. Kaya. Tanya Chini. Oh, aha! Tanya Chini.

Vini Mika. Vini Vini Maloy. Vini Ayak. Vini Stacy. Vini Joanna. Grabe naman, grabe naman dyan. Oy, oy, chill, chill, chill, chill. So wala kang bayan sa Bini. OT8 ka. Ah, OT8 pala. So wala siya. So ibig sabihin, dapat di ka nag-ex. Kasi kung OT8 ka, ibig sabihin mo, mahal-mahal mo ng isa-isa. Ibig sabihin mo, mahal mo si Bini. Mahal mo din si Aya. Mahal mo din. Sabi mo eh, kaya. Kaya Charis. Hindi ko lang consider. Okay. So nakita ko yung post ng Bini Aya Enthusiast. Grabe naman sa admin nito. Kung sino ang admin nito, 10 out of 10 would recommend. Nakita, nagbalikan sila sa room. Sa room umano ni Gwen nung grade 7. Lupet. Tapos nagpa-picture pa sila dun. Siguro, I think it's during the ano din eh. Next one, Bini Colette and Bini Maloy mamaya sa Idol Kids Philippines. Manood na kayo! Yung mga mentor ng mga kids. September 13 will be This is Colette. Sa Puerta Real Gardens din. Mamaya din yan at exactly 6 p.m. Ang ay 6 p.m. pala, so registration, event schedule, tapos theater doors open. Okay, sige. Samsung Performing Arts. Okay, sa ano din, sabay-sabay ah. Sabay-sabay lahat ng mga ano, mga events na yun. Diyos ko, masyadong overwhelming. Kalma lang. Meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile, meanwhile,

0: sa Shutter page na wala na ko kasabot. So may mga balita po mula po sa Nabanturan Basketball National Association fans. Ito yung balita sa ano sa wala na ko kasabot. Is the greatest of all time, Justin Nabunturan joining the movement. Ang sabi ni Nabunturan, ang sabi ng mga fans po ng Nabunturan National Nabunturan Basketball Association fans, murag dog, di ko sure, dili ko sure ha. They better watch now. The Nabunturan movement is coming to you. Exactly. Next one. Nasaan si Fiang? Ba't pa may advertisement ng Viral Keratin? Ba't kailangan pa ng post na nasaan si Fiang, ha? Tama na. Lil Teka, my tribute song para kay Justin Nabunturan, hey! Very good. Goods. It turns out that Sara Discaya also owns a luxury car, a Rotor 4 na jeep. Oh hell no, dogs. Okay, may mga races pala dito. Sige lang, kaya ay importante ay mahalaga. Samantala, my day daw ni Bibi Aya may nakita ako dito. Okay, first of all, may mga to-do list, okay? Si Ling Ling, si Honey, aka si Nini. Tapos yung Honey ni na isa, si Beanie Mika. OT8, may mga pictures din dito. And of course, Beanie. Wow. Ganun yan. Never. Walo hanggang dulo talaga, as always. You guys will never know. Walo hanggang dulo, mga lods. Alright, magbibigyan na tayo ng ating life advice, health advice. Mga kaibigan, may bago na pong virus. May bago pong virus na yon. Ang virus po ay tawag na duwag virus. Kasi kapag nasobrahan kayo sa pagkaduwag, yan ang mangyayari. Yan po ang mangyayari. Maduduwag kayo. Para sa buhay na makabuluhan. Ulitin ko ho. Ulitin ko ho. Itong duwag virus, nakaka-apekto yan. Pag makita mo yung bias mo, matakot ka na agad. Pag sinabi kong binini ka, matakot ka na agad. Yan, yan. So far, ang ating cool DJ, meron pong mga ganun. Si Blue Wave, si Terra B. Silang dalawa lang muna. Silang dalawa po yung may condition ng ganun. Yung duwag virus na yan. Para mawala po ang duwag virus, gumamit po kayo ng biogaling oil 2 to 3 times a day, 7 times a week. Then, sunod, 7 times a week, 7 times, gamitin mo yan ng 7 times sa isang linggo, tapos gamitin mo siya ng 2 to 3 times, umaga tsaka gabi. Pwede nyo lagyan ng tanghali para mabilis yung process, pero 2 to 3 times niya, okay. Tapos, uminom din ng biogaling herbal capsule para mawala ang pagkaduwag ninyo. Para eventually, pag nakita niyo yung bias kagaya ni Bini Chari, Bini Mika at ni Kaya Charis, ni Bini Mika, Bini, at saka si Kaya Charis, hindi kayo maduduwag, okay? Okay, goods. Okay. Yan po yung bio, yan po yung cure doon. Okay. Next one. Pag crush mo si Gwen Apoli, ano ang gagawin mo? Okay. First and foremost, I'd like to say, pag mahilig ka kay Bini Gwen, confess ka na agad. Okay. Sa katunayan mga lords, Sa katunayan mga lods, marami pong mga diseases po na nakakost ng mga kagaya ng pagkaduwag ninyo. Kagaya ng duwag virus na wait lang, may ano ko dito, teka lang. Kagaya nga ng duwag virus na nakaka-apekto sa kalusugan. Kaya gumamit kayo ng Biogaling Oil. Bumili na kayo sa halagang 25 pesos lamang. Mas mura pa kaysa sa Healing Galing. At wala yan, yung Healing Galing nga, nakakabad din yun eh. Okay. Okay. Ganun pala. Okay. Oras! It's exactly 15:44, mga kaibigan. Tayo magbabalik sa ating Biogaling sa telebisyon. Pagkatapos ng ilang paalala.
1: I love Karen Aistra.

0: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
1: Introducing

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Alam nyo,
1: payot.
0: Before time magtuloy, nais ko lang sabihin na September 13 pala na yun. Ibig sabihin pala yan na sila man yung mga rally. And kanina umaga. Plus kanina din, I think na yun din, meron mga DDS sheets po na yun na nag-rally. Hindi. Sila naman din yung kurap eh. Sorry.
1: Tama, tama, tama, tama.
2: Kunyari, legal ang pagbili mo ng Rolls Royce. Let's say 30-40 million ang price ng Rolls Royce. Ang customs, ang buwis ng Rolls Royce, pantay. So technically, let's say 40 million ang Rolls Royce mo. Kung legal yun, 80 million yun paglabas ng customs. So kung bibili pa,
3: ipapahampasin ko, kabosis sila ano, cherry si Karen.
2: So bakit po sila
3: sabi
2: ito?
3: Bakit?
2: Kasi,
3: ginagawa,
2: lokal na distributor ng mga sasakyan na nagtayo ng planta sa Pilipinas, may empleyado. So ang tanong, kung si Vizcaya walang resibo, di ba, wala kang resibo, what would that mean? Saan mo nakuha yung sasakyan? Ikaw nagsabi nun. O, di ba?
4: So, gusto niyo ba maglaro? Alam niyo ba kung laro ko? Kasi kung ako,
0: okay. Ito ang Diyos ko, ang dami mga po sa Facebook. Ayoko na. Okay.
1: Ako po.
0: Mga Lods, sa punta po kito hanggang nagsimula tayo ng 3:30, tatapusin natin ito ng 4:30. Kailangan ko mula din magkumain. So, Mark Corrales, ang ating resident gago, nandito na yun para i-take over ang aking show.
5: Yes!
1: Mga kaibigan!
0: Sige mga Lods, kakaya mo na ako. Maraming salamat.
1: Okay mga kaibigan, open pa rin po ang ating Bayot Galing Hotline. Sinong tinatawag ngayon?
6: Bigger.
1: Hoy, hoy! Terebi! Ay, akat! TCPR yun! TCPR yun!
0: We'd like to apologize for the incident that just occurred kanina lamang. Ang pagsabi ni TCP po ng N-word. We do not condone what happened. We would like to apologize.
1: Anyways, TCP, ano ang kinokonsulta mo?
7: Ay, wala. Okay. Open pa rin po ang ating hotline.
0: I'd like to apologize for my statement. Ang sinabi pala ni TCP ay bigger. Malaki. Thank you.
7: Malaki. Malaking bola.
1: DJ Sen, nandito na si DJ Sen. DJ Sen, kung meron po kayong ano, guys, gustong tanungin na...
0: Baka may update ata si bro. Ay, ito na si TCP.
6: Pre, on the way, sa bayad galing. On the way, sa bahay. Galing guys, bibili ako ng product.
8: Guys, may sasabihin.
0: Ang bibili daw ng product.
8: Ito
0: yung
8: ato eh. Ito yung
0: galingan mo, Mark Corrales, na bantay ka. Everyday,
8: ito yung laging yung gusto eh. Kaya Justin, bibilin kita nito. Ayan. Maraming stock off. Ne.
6: Ano yun?
0: Kapal ng mukha, bibili talaga ng Epicus and all para kay Justin ang puta. Sasabihin
8: ako.
0: Uy, ano yun? Uy, ikaw ang sinasabi ko mag-take over.
8: Justin, ayan.
0: Diba yan si Mark Corrales? O sige, bigyan natin ng... Ito, bigyan natin ng chance itong si Mr. Ihi. Ay, Mr. Ihi. Mr. Ihi ang puta. Kakain nga ako, ba't ako bumalik ako dito para lang mag-take over ulit, grabe. Mga kaibigan, tonight is your eyewitness news. Ay, joke lang po yun, hindi. Ah, mga kaibigan, ito pa, meron akong sasabihin sa inyo guys, ito, meron kasing bagong disease na yon. Ito yung bagong disease. Ang tawag dyan ay TSS disease. Yung TSS disease ay isang disease na pag meron kayong ganyan, mahihilig ka sa TSS. Oo, legit yun, legit yun. Now, yung TSS disease, napakabagong disease yan. Sa katunayan, meron pong patient zero. Ang pangalan niya, si Rod Michael Aladid. Tama ba yung pangalan? Pakiclarify sa akin, ano yung pangalan niya? Sige. Guys, hiling-galing black rice daw. Kapupal. Parang scat eh. Okay, mga kaibigan, itong disease na yun, yung TSS disease, yan po ay nakakamatay. Kasi nakaka-addict ka sa mga TSS. Hindi pa rin ako, hindi ko pa rin guess, ba't niya sinerge yung ganyan, ha? Ba't niya sinerge yun? Yan yung tanong ko. Anyways, si Rod, ano yung pangalan niya? Si Rod Michael, ano yun?
6: Rod Michael Aladid, pre.
0: Oh, Aladid, oh. Siya po yung patient zero ng TSS disease.
6: Gago, pre, Aladid.
0: Alidlid? Alidlid, ang puta.
6: Malapit na pre sa bahay, galing.
0: Tama. Okay, to. Legit to, ha. Oski is a fucking weirdo. Correct! Mahilig talaga yan sa TSS yan, eh. Pagkita mo ngayon TSS kasi siya yung pinakaunang patient ng TSS. Yan o, TSS ang puti. Ba't niya sinerge yun? Yan yung tanong ko. Bakit? Na-expose agad sa pagkaka-pedophile.

0: Diba, ganun yan. Kaya nga DZEX yung call sign namin. N26. Okay. Mga kaibigan, meron po isang virus naman din na nakaspread na yun. Ang tawag dun dyan ay ang TSS ulit. TSS, ulitin ko po, yung TSS virus, yan po yung contagious na virus. Sa katunayan, si patient zero ng pangalan niya si Rod Michael Aladid.
1: Pabira.
0: Siya po yung pinakaunang biktima ng TSS disease. Okay? Siya yung pinakaunang biktima ng TSS disease.
1: Ano yung TSS? Tofu sizzling sisig ba yun?
0: Oo, oo, oo. I thought you meant this shit pisses me off. Hindi yan. Kalma lang. Hindi. Grabe naman yung ganyan. Hindi. TSS niya. Teen sex. I mean...
1: Oy.
0: Yung paborito ni Oski, ayan. Yung paborito ni Oski.
1: Paborito ni Chito, tante MFA, teen sexy. Let's go.
0: Tama! Mga pedo!
1: Tama! Mga predators!
0: Mga apex predator talaga sila, oh.
1: Mama, hilig maglaro ng Roblox.
0: Ay, ko.
1: Malapit na pre, malapit na ako pre sa bait, gali.
0: So coming soon guys. Ah, bayot galing prime time.
1: Ay, gago, ba't may umuungol?
0: May umuungol.
1: Coming soon eh.
2: Ay.
1: Gag.
0: Ikaw, TCP, saan ka galing?
1: Ano?
0: Saan ka galing? Ba't ka? Nasa labas ka pa pa rin?
1: Oo, oh, pre, papunta ko sa bayot. Galing, pre. Bibili ko ng condom nyo.
0: Papunta ng bayot, galing. Sa Novaliches.
1: Oo, oh, pre.
2: Oy, therapy. Ano yung sinasend mo, therapy?
1: Okay.
2: Uli ka.
0: Biktima. Don't worry guys. Babala, pogi ang driver. Kapal na mo kaya yung sticker nakikita ko eh.
1: Gago.
0: Nakikita ko yan eh sa mga tricycle, putik.
2: Hey, pre, ito rin nakikita ko na, pre. Sa mga tricycle, pre, ito rin lalo. Chicks to go.
1: Chicks to go.
0: Oh!
2: May nakikita nga ako sticker, ano eh, fake tricycle.
1: Gag. Takot ko pre pag nakalagay fake top.
2: Pati lang. Pati lang. Pati lang. Nakalagay nila dun. Fake jeep.
0: Okay. Next one sa 1026 DZEX po. Mga kaibigan, mayroon po tayong pagbabago na schedule. O pagbabago na legit na to.
1: Bayo.
0: Nag-usapan kami ni Blue Wave. Ang story time at ang Blue Talk po ay magaganap po ng final episode nito. Di ko alam kailan.
1: Legit ba?
0: Hindi naman final. Siguro kasi... story time lang yata yung pa-final episode. Tama ba? Ay, oo, tama nga. Kasi, i-merge po namin ang programa naming dalawa.
2: Ah, okay.
0: By the way po, babala po, pogi po ang driver!
1: Sasakyo sa pay taxi. Sana mapunta ako dito.
0: Guys, punta ka nga ng ano, ng EL. Punta ka nga ng broadcast center.
2: Anong klaseng broadcast center? City pa or ano?
0: Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
1: dan dan dan dan dan
0: dan dan YTB, pre, hindi ABS, YTB.
3: Ah, okay.
0: Alam niyo yung cheat TV? Umiiri ng bold kagabi. Nakita ko lang eh. Pag-change ko ng channel, sign off naman lahat ng sign off naman TVH. Pag-change ko ng cheat TV, may bold!
3: Anong klase? Yan ang tanong. Anong klase? Ano?
0: TSS! Ah, TSS! Pagkatapos, nung pagkatapos nilang inire yung ball. Pagkatapos, eto si Meps, eto, wait lang, meron akong reklamo. Ireklamo ko tong si Meps. Hindi siya namimigay ng boost sa Fanmade Archives.
3: Bambi ah!
1: Gag.
0: Hindi siya namimigay ng boost sa Fanmade Archives.
1: Basta Mark Everett, ganyan talaga.
3: Basta
0: yung server lang daw eh. This universe, gusto niya nang i-boost lahat yan kasi gusto niya ng kapuso, kapuso freebie. Pero sa Fanmade Archive, hindi siya namimigay ng boost. Kasalanan. Pero kung nga choice na dalawa nga boost mo, pwede mo nga ikunin yung isa eh.
1: Pero hindi ka mahanap yung bahay galing stall nyo.
0: Ah, ma- sa tabi po ng Healing Galing, sa tabi po ng Healing Galing.
1: On the way na po.
0: Pagpumunta siya ng bahay, pagpumunta ka ng Healing Galing, pre, tanki na talaga. Sir, sa Healing Galing po, sir.
1: Sir, but Healing Galing lang po meron dito, sir. Walang bayot.
0: Hindi, nakatago lang yan. Sa loob lang kami ng Healing Galing.
1: Ay, ito, sir.
0: Saka may smuggler. Smuggler sa labas.
1: Nakita ko na po. Ito po ba yung ano, bayot? Galing mo yung may sign na bayot po.
0: Kupal. Nagkain mo na kulap ako nakakain ng breakfast tsaka lunch.
1: Kainin mo to.
0: Ang ina mo. Kainin kita, gusto
1: masarap
0: mo.
3: Aray ko. Aray ko.
1: Sige po.
3: Ay, kumakain pala to ng tao ha.
1: Carnival daw, sabi ni Chito. Carnival aray daw.
0: Sino dito yung may background po ng Radyo 5 background? Maraming salamat. I-recreate natin yung mga Radyo 5 title card.
1: DTNN Radyo, ano lang? DTNN Radyo. Sabihin ko ba?
0: Ano? Wag
1: Radyo.
0: Mag-cancel tayo dito.
1: Radyo Bigger.
0: Oh, bigger. Oh, bigger. B-I-G-G-E-R.
3: Aray ko!
1: Hindi. Hindi po trigger. Stop. Bigger. May kumakanta dito, guys.
0: Ah, bigger, bigger. Okay. Malaki, malaki.
1: May kumakanta dito, guys.
3: Anong radio station yun?
1: Yung...
0: Paborito ni Sen, Negros!
3: Ah, ZNN, okay.
1: Radyo ni... Radyo ni...
3: Aray ko! Basta may naki... Aray ko!
0: Sige, play ninyo. Send it up mga podcast ng D6.
1: Maabotan na ko pala ng ano nyo.
3: Hindi naman sasabihin.
1: Galing nyo ha. Laki pala ng bahit galing, boss. Grabe, dami palang pagpipilian dito, boss.
3: Pagpasok mo ng
0: alam mo meron parang ano? Eh. Alam mo meron section diyan para sa mga ano, para sa mga Sherlyn San Pedro fans diyan. Doon lang sa may counter 7.
1: Sige po, on the way na po ako. Hello, ba't may Enver dito?
3: Hoy!
1: Hindi, legit.
0: Ibig sabihin niya no, ibig sabihin niya no.
1: Wait lang, may nahanap ako eh. Hindi ka mahanap. Meron ba sila dito? Sana meron dito sa branch. Patay, wala. Wala yung Bart galing din. Ba't wala yung Bart galing oil, no?
4: Sold out na daw.
0: Yung store ng Bayat Galing parang nagsishopping ka sa department store. Total, ganun yun talaga yun eh. Kasi alam nyo, bulok. Happy birthday, Colette. Pre, bukas pang birthday ni Colette. Tama ba?
1: Dahil na kasi ni MSA, inubos yung oil. Kala niya baby oil eh. Yung pala Bayat Galing oil eh.
0: Baby oil ang buta.
3: MSA party.
1: Wala dito, sayang.
0: Baby oil ang butik.
1: Oh. Wala, eh, pinamalaki lang meron dito eh. Wala silang maliit. Sa kabila alam ko meron.
0: Baby oil ang putik.
1: Punta nga tayo sa kabila. Alam ko may nakita ang bayit galing dun eh. Wait, nagago. Hala ay, nahabol ako ng mga N-word. Nahabol na N-word.
0: Aray ko.
5: Mga bata, huwag manood ng ganito klaseng video na may kasamang magulang.
0: Magulang!
1: Gago.
0: Kupal.
1: Hinahabol ako. Sabi, di daw ako nagbayad. Di wala naman ako.
0: Aray ko!
1: De, joke na ako.
3: Ay, Gio, check chat.

0: Di kare.
1: Ethan Geoff. Ethan Geoff, kilala niyo yun? Si Ethan Geoff.
2: Bakit?
1: Bakit? Siya daw yung may-ari ng bayit galing, sabi niya.
0: Ha?
1: Is this true or false?
2: Sino? Si ano? Si GHG? WGHG?
1: Hindi. Si Ethan Geoff. Kinala mo yung
2: ay, hindi
1: si
2: yan.
1: Ethan Geoff.
2: Ay, hindi yan.
1: Jermaine Henrique lang. Ay, Jermaine Henrique.
2: Alam mo, merong graphics na yun, yung bagong yung station po, yung station po na WGHD sa Panama Jermaine City. Henry may bago Galang. Na silang graphics.
1: Winner Jermaine Henrique lang. Ano ba yung meaning doon?
2: Yan yung bago, yan yung magandang part itong yung station po na WGHG Channel 7, may bago na silang graphics.
1: Lods, may tanong ako. Kailan magkakaroon ng bayit galing ex-National Bookstore?
2: Saka po may partnership ulit ang Pini. Ibang kompetensya namin.
1: Ano boss? Ano yung kalaban?
2: Ibenta namin, meron na kaming pencil case na may mukha ni Doc Eddie Nell na nakatulog. Tapos may end. Tapos bayot galing sticker. Tapos bayot galing oil. Siyempre, hindi natin malilimutan yan. Tapos pencil case. Pencil case ulit na may Doc Eddie Nell na naka-X.
1: Gago na rinig kayo, ano?
2: Pwede pa ba mag-screen share? Mga lords, mag-takeover mo na kayo sa akin. Nagugutom na ako. Kailangan kong kumain.
0: Ah, gutom na. Gutom ka na. Okay.
2: Kainin kita, Hoshi. Gusto mo?
1: Kainin mo yan.
0: Wait, kainin mo na lang si Gab. Ay.
1: Kainin na to.
2: Yaks, expired naman yan eh. Sa katunayan, inaano niya yung daon ng sa...
0: Uy!
1: Bagal ang internet ko.
0: Oh. Ay, TCP kita ba to? Panis, upgraded. Ang bihira. Ay, kasi makita yung ano ni Emma Rosales.
1: Dahon ng...
0: Ito, si Emma Rosales to. Ay. Ito.
1: Tagal na.
0: Si Emma Rosales to. Yan o. Parang ano. Parang si... Sino nga yun? Si Marcos Sr.
1: Pre, naka-audio lang ako, pre.
0: Ah, naka-audio. Okay. Basta, ito. Ayan, pinapakita ko ngayon sa screen.
1: Oh.
0: Si... Yan, si Emma Rosales. Natutulog lang. Oy, kwarto to ni na ano? Ni na Gab at ni LeBron James. Dito daw sila magbebembangan. Ay. Aray ko. Oy, kita-kita nyo, may kondom ba sa ano, sa higa ano? Ay.
2: Aray ko.
1: Mabaga, legit.
0: Ay. So, ayun.
1: Yagi, ang bagal ng internet ko.
2: Ang bagal naman
1: talaga.
0: Anyways, kung nakikita niyo yung screen share ko ngayon, ayun, inaayos ko na yung studio, balik Roblox na ulit ang Jaggers probably sa 3rd or 4th Saturday. I'm not sure. Probably 4th Saturday. Baka yan na yung Sure Balls. Anyways, ipat tayo sa kabilang studio. Eto, kita niyo to? Yung ano nasa screen share ko? Ito yung set. Ito daw yung set ng ano. Ng the new Itbulaga Indonesia. Wala, rinecreate ko lang sa Roblox. Same studio lang rin. Sige. Ano pa? So, ay... Ang bagal ng internet ni TCP talaga. TCP... Okay, I think...
2: By the way po, si MSA po nag-a-attend daw ng DD party.
3: Aray ko!
0: Ha! Ha! Ha! Ha! Grabe! Grabe talaga. Si MSC talaga, mahilig sa baby oil at sa mga bata. Ay. Ito yung spawn area. Ayan dito. Ayan. Testing na natin itong studio na to. Ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta. Baka mamaya matulog si ano. Hello Gio, ma-commercial break muna tayo.
2: Gio. Magbabalik ang pakabayot bal pakabay bading pakabading ni Hoshi sa galing.
0: Galing magbabalik tabi 4:19 p.m. ng hapon.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po.

0: Wow, welcome back sa Bayot Galing mga Lods. It's 5 minutes before we end our program. Mga kaibigan, sa punto po ito, wala po mga Jaggers po sa punto po ito dahil po ang mga Jaggers ay wala pa, hindi pa tapos ang pag-ayos sa studio. At of course, magkabalikan tayo simula sa September 23. Tama ba? 23 ba?
1: Hindi ko sure. Hindi ko alam. Baka fourth ano.
0: Hindi ba sure?
1: Baka fourth Saturday pa ata or sa October na.
0: Ay, hindi. Bobo ko pala. Wait lang. Tignan ko muna yung calendar.

0: Ano?
1: September 27.
0: Ayun. Parang available na ata ako sa 27.
1: Hindi pinto ang mabukot ka lahat. Ina. Para sa buhay na
0: makabuluhan.
1: Hindi ko po. September 27. Mga lods.
0: Yeah. Oh, Gio, kita mo lang yun nasa screen share ko.
1: Wow! Ibulala, Ibulala. Ibulala, Indonesia. Dapat may nasusunog. Tapos meron picture ni niya, kuya dyan. Diba na-rating
0: okay, sa kanya? Oo.
1: Pero kawawa ano, yun yung... Kawawa yun si Uya Kuya, pre. Naawa ako.
0: Oo.
1: Pre naman, newbie naman yan sa parliament. Alam ko, nag-cheer siya ng... Nag-cheer, pero Diyos ko naman, te, yung property niya, hindi naman galing sa ano yan, government. Galing yan sa entertainment yan.
0: Oh, sa career niya. Pero ano masasabi ba din sa studio na to?
1: Kuhin nyo na lang official yan pag next season.
0: Na... What if sa September 27 ito muna gamitin nyo?
1: Yes. Nasalagaan natin. Jagarsan.
0: Ay, pwede naman dito tayo mag ano, bulagaan.
1: Hmm. Ano kaya ang pangalan? Hindi na bulagaan eh. Aha. Mag-jagarsan.
0: Okay. Oo. Hmm.
1: Dito tayo mag-jagarsan, guys. Mag-perform ang beanie dyan. So, dapat meron... Ay, hindi. Dapat sa September 27, dapat may mag-perform na beanie. So, dapat meron tayong mga decoy na nagsamasayaw.
0: Hindi, no? Si Mika, ano? Hindi na yung mga decoy. Hindi na kailangan maging decoy.
1: Hindi, dapat kasi may mag-perform na beanie dyan. May sumasayaw.
0: Ah.
1: Alam ko sa Will to Win in Roblox, meron din ganyan.
0: Ah, yung ano, okay.
1: Sa Asmurala. Okay. Eh, Asmurala si Shane.
0: Oo.
1: Basta kailangan ko may beanie sa 27.
0: Wow.
1: Kantayin nyo ka Shaggy Day. Shaggy Day. Oh, Shaggy Day.
0: Remix ba or yung normal?
1: Normal na lang ah. Sinuman tayong ganyan.
0: Ano, maganda
1: kung
0: pa
1: yung remix at least mag-remix. Yes, of course. Grabe naman. Eat, bulaga. Okay, mga lords, 2 minutes before magtapos. Bigyan mo na lang ng bio. Ano, pakisabi po kay LeBron James po na kailangan niyang gumamit ng biogaling oil pang lube kay Gab.
0: Yeah.
1: Guys. Mga lords, magtatapos na po ating biogaling. Susunod na po ang replay ng mga Jaguars sa DZEX 1036 AM and every time, anywhere, I'm here. Maraming salamat. Kita-kita sa susunod na kabanata. Baba! Babush!
0: Babush!

0: OPM rules.
1: Samahan niyo kaming ipagmalaki ang mga musikang talaga namang proudly Pinoy. Welcome sa tahanan ng original Pinoy music, where we'll

0: very, very nice to meet. Bati naman kayo sa ating mga V.
1: Hello, mga ka-V. Hello, mga kapatid.
2: Hello.
3: Grabe, nakakamiss naman kayo.
1: Nakakamiss din kayo.

0: sa 5 Plus. 6-part invention!
1: Thank you!
0: Star Wars at sa mga binoto ninyo sa main 5 leaderboard, mga Vs! Mamaya na yan sa pagbabalik na 5!

0: Voila kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
1: Introducing

0: nakaka-feel sa'yo, di ba?
1: Totoo, totoo yun. Yung parang hindi ka naman heartbroken, pero mga heartbroken ka. Tapos hindi ka naman in love, pero may in love ka. Yan ang power ng OPM. Kaya kang paiyakin na mapapang-feel sa'yo na maganda ka. Oh. Kayang-kaya ka talagang pasayawin. Di ba, Nico? Sayaw lang yan. Paano yung galawa na napapasayaw sa OPM? Pa-XP naman.
0: XP. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Oh,
0: oh, oh, yeah. Ay,
2: yes, OPM definitely rules. Kaya naman yan din ang i-showcase sa atin nitong susunod. We're proud to present to you the girls of Star Wars.

0: salita ng mansana.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po.

0: Network. Abang na abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan.

0: EXTEN 26 at sa FBS.
1: Two hosts, double the chaos.
2: Kaya tuwing Sabado,
1: magsasama ang dalawang smile jobs
2: upang manggulo at mantrip sa inyong gabi.
3: You know, Blue

sa ating main vibe leaderboard. Sasabag na sa main vibe stage, Sonara, sa pagbabalik ng Vibe Plus.

0: to MMS Multimedia Message. Yes!
1: Si girl, hi girl.
0: Tizil pa yo. Yes! It's a dick!
2: Hello. Go!
0: Oh my God! Papa, yun na ba?
3: But it's really scary to see something like that.
0: Pwede niyo sa kid off day.
3: Pag ginagawa mo ako, gagawin mo. Mais ka, tumo sa akin, mais.
4: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
5: Sabi na alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa salita ng mansanas.
5: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
6: DJ Presley Paglinawan.
5: Pakisaya sa kalokohan.
6: Magkaibigan na tong dalawang panig.
5: Reviews.
7: So now let's go turn off the RDS.
5: Gaming.
8: Ay, bastos, namatay pa talaga.
6: Aray, at ito po

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Kapatids, and syempre din naman, your fans.
1: Hello mga V! We are New Flame! V the Vibe mga kapatid!
2: Yes! Pero ito, ano yung message nyo naman sa mga fans na talaga sumusuporta sa inyo at bumoto sa inyo?
1: Yes.

0: Vibe Plus. Bumati ka naman sa mga kapatid natin.
1: Hello.
0: Hello. Hello,

0: kabahayan po nila. Oy, grabe ang energy! Ayan, ganyan po sila.
1: Grabe, gusto ko lang pasalamatan, grabe ang angels mo. Hello, grabe everybody. Maraming maraming salamat sa pagsuporta kay Angela. Angela!
0: Yes,
1: baka bukas may another pasabog ka for your fans. Like your, ano ba to? Concert? Imbitahan mo na.

0: At talagang sumay pa yung mga fans!
1: Yeah!
0: Girls, alam nyo, super amazed talaga kaming lahat na every time na nagpo-perform kayo. Pati yung mga director namin sabi, grabe yung galing nila, no?
1: Totoo.
0: Ang gaganda nila lahat, no? Pero, balita namin, may ipu-pull up-pull up kayo sa international stage. Kwento nyo naman sa amin!
2: Well, yes po, hello po! Yung pull up po namin, it's available na po. It's in all digital streams.

0: But it's really scary to see something like that.
1: Pati niyo sa kid off bay. Pag ginagawa mo ako, gagawin niyo. Mais ka, tumo sa akin. Mais.
2: Minnery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
3: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa salita ng mansanas.
3: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
4: DJ Presley Paglinawan.
3: Makisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
3: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
3: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
4: Aray. At ito po.

gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagame.

0: puso natin, which is ang OPM.
1: Sa lahat ng kapatid na patuloy na nakikinig, sumusubaybay at bumaboto sa May Vibe Leaderboard, keep on voting mga Vs! And of course, happy birthday to our OG Floor Director,

0: Magandang gabi sa inyo lahat. Kamusta kayo, guys?
1: Ayun, muntik na makagat ng aso.
0: Uy, bakit?
2: Panggabi, CP. Yo. This is the first time you're having your show on Cool FM. Congratulations!
0: Woo! Yo, thank
1: grabe
0: you, thank
1: yung
0: you.
1: Intro, isang minuto, ha?
0: Nagpapasalamat nga pala ako kay Starus pag, ano, sa paggawa ng OBB. Siyempre... Opening pa lang
1: suspended na. Ang bihirang yan.
0: Oh, butok ka.
1: Unang araw pa lang eh, no? Ano na?
0: Imagine.
1: Minemo ka na sa office.
0: Suspend namin si Chito. Bagong na ako.
1: Noon. Talo sa noon at November eh. Ayun, so...
0: Ayun ako po.
1: Magandang gabi, magandang umaga.
0: Guys, hindi ko rin alam sasabihin ko. Wait.
1: Wait lang, i-play natin yung ano, de joke lang.
0: Uy, ano yung play nyo?
1: Hangout with mama.
0: Oh my god, this thing made me freaking bus.
1: Ba't naging si... Wait lang, ba't naging si ano? Si Flamingo.
0: Yo, what the fuck? Wow, guys. Tanong tayo.
1: Okay, Q&A.
0: Q&A daw. Sige, wait.
1: Ask TCP pala, sorry. Okay.
0: Waiting na lang sa iba. May tanong agad. Pera o kahon? Sabi niya Mami Ayu. Kahon.
1: Hirap niyan. Hard choice.
0: Sabi ni Jimky, ECP, kung sasali ka sa PGT, anong talent ang ipapakita mo? Pagjajakol.
1: Gah. That was expected. Okay, next naman.
0: TCP, oo, hindi. Papasukin mo ba ang pagiging artista sa ABS? Well, depende. Medyo mahirap din. May pinipili silang, you know, kung maganda o hindi.
1: Ano, kailangan nasa screening ka. Sa GME, medyo madali pa, pero... di ka masyadong makikilala agad. Madali,
0: yes.
1: Mali oh. Pa, pero... Kaya nga minsan oh, nagiging ano ka, eh. Google mo artista.
0: Grabe, de, no?
1: Totoo. Pero yun nga, pag nasa kaya ano, kailangan kasain ka. Pag nasa
2: napanood
1: ano,
2: yung sa ano,
1: bago pa magsimula yung sa, ano, Zoomers.
2: Bago pa magsimula yung Zoomers.
1: Ayan, makikita nyo kung naano ka, ano yung screening sa ano. Sa totoo nga lang, gusto mo mag-artista doon, pero... baka sa pagiging mahihain ko, ligwak na agad ako.
0: Sali na lang tayo sa ano, Adonis Gay Bar. Maganda
1: siguro
0: dun.
1: PBB, pinaka-fast ano yun. Pinaka-fast lane yun. Pero di natin sure kasi, ano eh, parang 10 over 100, tama ba? Yung ano, 10% ang... 10% over 100% yung ano yung chance na makaano sa PBB.
0: Mm. Tignan mo si Baron nakakasali.
1: Nagminura pa si Pat. Minura pa si Kuya.
0: Naglasing pa nga sa PBB.
1: Oo. Minura pa nung tinawag.
0: At ayun, di sige. Tulad ng ano iba naglalaplapan sa PBB.
1: Ay nako po patay. No, kaya na MTRCB. Next entry naman tayo.
0: Okay. Sabi ni Starus, may titi ba kayo na tinitinda? Gago ka ba?
1: Souvenir na ano? Souvenir ba yan?
0: Souvenir yung golden, ba to?
1: Yung golden phallus ba to? yung, naalala ko na naman yung scene na yun.
0: Huh? Meron kami dito sa Cool Studios. Ay.
1: Dildo. Next entry.
0: Sabi ni Mami Ayu, ano ulam nyo? Hindi ka rin alam eh.
1: Di ko nga rin alam kung anong ano, kung anong gago. I ano, isahog sa champurado. Ay!
0: Hindi, masarap siya. Tikman yan natin, gawin natin. Live. Ay!
1: Uy!
0: Guys, sorry.
1: Ala, na-warning ka na tayo. Sige, next.
0: Sabi ni Chit-Chit, nang kao, wakali. Ikaw. Ay.
1: Anong tanong? Nasaan ang tanong, Chit-Chit?
0: Nako, si Chit-Chit, lutang talaga.
1: Dapat, pag may nang kao wakali, dapat may tanong. Diba?
0: Ayun, nagtatype.
1: So, next, mula kay Mami Ayu ulit.
0: Skip na natin. Mr. TCP, are you Dr. Sex? No, I'm not MSA. Hindi ako nagpapakita ng titi. Hindi rin ako nagpapakita ng puwet. At hindi ako naliligaw ng live sa ere. Ay, sorry.
1: Yan yung background
0: naman ng MSA, ano? sorry.
1: Yung background ng GMA. Next entry. Mula kay Sen.
0: Paano po mag-jump? Grabe naman yan. Paano mag-jump?
1: Tanungin mo si Cebu Milka. Ay! Ay! Tang!
0: Uy! Bawal yan.
1: Mane.
0: Yan. Bawal yan.
1: Dr. TCP? Ayun, next entry. Sige.
0: Sige. Tuloy.
1: Kay Chit-Chit.
0: Mr. TCP, makaka-survive ka pa sa NNN. Ako nga, makaka-survive eh. Ikaw, nakasurvive ka ba? Ay. Ay.
1: Nala. Nadulas. Ay. Period and sleep. Next entry mula kay...
0: Okay, next entry mukha. Mula kay Jograd. Dr. TCP, paano po ba mag-8-8? Unang-una, hindi ako sa MSA. Pangalawa. Tayo'y mag-8-8. 8-8.
1: Boom! Burat!
0: Hoy!
1: Next ano naman natin.
0: Ano pa tayo? Pa-shoutout po kay Mami Flex. Yes, naririnig ang SFX mo. TPP, sex or chocolate, sabi ni Jim Key.
1: Sex! Sex! May ikaw pala.
0: Ano, guys, may chocolate ako na condom eh. Ay, sorry. Siyempre, chocolates.
1: Pwede, chocolate before ano, diba?
0: Chocolate pampano. Na condom.
1: Meron ding chocolate na pampano. Meron sa Shopee. Ay!
0: Grabe naman yan.
1: Next, ano naman?
0: Dr. TCP, anong course ang maganda sa college? Nako po. Naopo.
1: That was a very difficult question. Pero kung alam ninyo kung saan kayo ano, kung saan yung calling ninyo, yun yung kunin ninyo yung course. Ito yung advice ko sa inyo. Kung halimbawa ano, parang
0: kung passion. Kung ano gusto nyo, ano yung passion nyo, ano yung... Kung
1: exactly.
0: Saan mahilig. Kunyari, ayun. Gusto nyo like, tawag dito, mag-drawing, mag, you know, architect, o kaya yung ano yun? Yung sa art.
1: Huwag lang bumagsak sa art school.
0: Wala tayo sa 1945 ah. Ay. Okay, next question.
1: Sabi daw ni TCP.
0: Ano ang paborito mong kainin? Sabi ni Jograd.
1: Si Starus yan, te. Ay, hindi. Si Jograd nga pala.
0: Lutang. Okay.
1: Labo na mata ko.
0: Paborito kong kainin, manok. At amod.
1: Pambira. Versa pala to eh.
0: What is your favorite program? Ay, favorite all TV program, sabi ni Jim Key.
1: TV Patrol.
0: 24 oras.
1: natural.
0: Dr. TCP, what do you do outside Cool FM? Sabi ni Dr. Sen, ang put. Sabi ni Sen. Matulog. Hindi, joke lang. Siyempre, nag-aaral. Harky, medyo mahirap.
1: Kipapalki ka pala, mi?
0: Yes.
1: So, ibig sabihin, ikaw pala si Pran sa bad body. Ano?
0: Harky
1: yun, te. Hindi naman yun basta. Ang bastos yung kang body.
0: Tara, i-recreate natin. Ay!
1: Gago. Then, ang ganda ng Bad Body series. Okay, so next is...
0: Sabi ni Starus, TCP, anong part ng manok ang best? Ano kaya? Para sa akin, ano, breast. Hindi yung ano, ah.
1: Totoo. Kasi...
0: Medyo malaman.
1: Tapos, malaki din.
0: Parang ti... Hindi, bala. Okay. Pa-shoutout nga pala kay Shecky Lover na si GJG. Okay.
1: Literal na shoutout.
0: Oras po natin, 6:45 PM. Ano, baka may tanong pa kayo dyan?
1: Magtanong lang, nasa threads po yan.
0: Sabi ni Sen, have you ever been in a relationship? No.
1: Pawash out.
0: No.
1: Pawash out daw.
0: Dadyan. Pawash out po kay Mami Flex. At pa-face out po kay...
1: Anong, paano wash out? Washing machine? Mano-mano o ano?
0: Dindetapak daw.
1: Detapak? Di ba di mo babet yung depokpok?
0: Si Tito, depokpok.
1: Ega.
0: Sorry.
1: Ay, naku po, bira. Lapong ilan na to.
0: Meron pa ba? Oy,
1: question, ano lang ah, tawag ba rito? Tanong lang ah, tanong.
0: Tanong pa lang, syempre.
2: Tawa ko ito na.
0: Okay, may tanong pa ba? Dahil kung wala na, magbabalik kami pagkatapos ng ilang paalala.
3: Busting.
0: Yo, what? Yo.
1: Naku, nagising si Gio.
0: Wow. Nandito pala si Aya. Wow. Kamusta si Gwen?
4: Wow. Teka lang. My birthday kasi dito, mga dogs, okay? Pasensya na.
0: Let's go.
4: Congratulations sa first show.
0: Masabi, happy birthday.
1: Enjoy sa inuman. Nay.
2: Oi. Happy birthday.
0: Happy birthday.
4: Alam mo ba, congratulations TCP sa bagong mong show. Napapabas ako guys. 10 out of 10 yung intro ni Asa. Maganda yung intro ni Taros. 10 out of 10.
0: Good. Taros, syempre.
4: Napabas ako. Naambato shock ako.
5: Ako si Aaron.
0: E di automatic talo ka na sa NNN.
4: Ano hindi, ambato shot, hindi shock, okay? Hindi ako na ano. Shock, na-shock lang ako, na-shock.
0: Kala ko ambato bas eh.
1: Pambira.
4: Siguro, feeling ko si Aspir na talo na yan sa NNN eh.
0: Wow.
4: Kasi sa intro pa lang eh, malapit ka na makano.
0: Totoo ba yun, Aspir?
4: Totoo yan, totoo yan.
0: Nagtatago, nagtatago.
1: Okay, so next question ay...
0: Yes, wait. Next question mula kay
1: Starus.
0: Wait. Wait, okay, Jokyong. TCP, ano po gagawin po nagtampo si Terry Bigitan niya?
1: E di pakantahin ng ano? Ipatago na lang. Ano?
0: Punta niya doon sa MBC. Tapos, magpa-shoutout siya sa isa sa mga DJ doon. Para pumunta doon sa isang booth. Tapos mag-ahalikan yan. Ay!
1: Pambihira!
0: Sorry po.
1: Terebi yung wild, ha?
0: Okay, malaki status. PCP, anong pwede gawin kung nabutas ni Opius ang plastic kakatusok ng... Hoy! Ano ang hangot ni Mamon?
1: Hangot ni TCP.
0: Dream show po tayo, guys. Okay, ulitin natin. TCP, ano pwede gawin kung nabutas ni Opius ang plastic kakatusok ng burat niya?
1: Eh di, bumili ng bagong plastic.
0: At butasan niya ulit ng...
1: Oo, and the cycle repeats.
0: Tapos pakain si Chita yung plastic. Hoy!
1: Pangilan na yan. Oy, bawas sweldo.
0: Okay, mula ulit kay Sarus. TCP, anong adobo ang gusto mo? Adobo ba yung pork chop? Adobo ba yun?
1: Oo, ginagawa naming adobo yung pork chop na part.
0: Ay, legit ba?
1: Oo. Kung wala kaming maano na adobo na ibang part, yun yung inaano namin.
0: Okay, mo ang pork chop nga. Ano?
1: Pero in general, pwede naman baboy.
0: Hoy! Okay, may tanong agad. Staros pa rin. TCP, Chitkyung, return when? Malay mo mamaya, nasa Sogo na yon.
1: Tapos ano, may context.
0: Oy. May magjaja. May magkahanton.
1: Kakain ng pansit kanton.
0: Tama.
1: Tapos may itlog pa.
0: Dalawang itlog. Isang mani. Ay.
1: Isang mani? Hoy. Okay. Pangilan na yan, ha?
0: Malaki chit-chit. Dr. TCP. Ba't nagde-deny pa rin si Jokyong kay Aya? Siyempre. Parang ikaw lang yan dati. Nagde-deny kay Maloy. Ay.
1: Tungkatan ng pas! Tungkatan!
0: Basta ko, walang bias dyan, ha?
1: Okay, next.
0: Mula kay Sen. TCP, where do you get your source of happiness? Okay, medyo seryoso to, ha? Dito ko nakuha yan sa isang server na may nakalagay. Hoy!
1: Pangilan na yun.
0: Dito, syempre, kung saan laging may katarantaduhan sa Yo server. Alam niyo bakit? Kasi si Chito minsan bobo, minsan
1: akala ko minsan bobo, minsan tanga, minsan gago, minsan sira ulo,
0: minsan inutil. Ay,
1: nagising.
0: Sorry, Chit. Okay, pabati nga po ng happy birthday kay Flex.
1: Uy, happy birthday, Flex!
0: Okay, mula kay... Basta, anonymous. Wait. Kasama ba to? Ay, hindi. Okay, next. TCP, paano kung pinaliguan ako ni Chito ng tam... Eh, di ba lagkit ka? Ay.
1: Oo, lalagkit ka.
0: pero masarap tamod. Ay.
1: Pag uminom ka ng ano, pinya.
0: Wow.
1: Happy birthday, oh. Mommy Flex!
0: Anong pinya? Na-try mo, no?
1: Hindi, nakikita ko lang sa meme.
0: Uwe.
1: Oo nga.
0: Uwe.
1: Tsaka di namin, tsaka ayoko rin ng pinya, no? Lalo kung ano, kung prutas lang. Minsan juice.
0: Grabe. Okay, next question. Bulok ba TV5? Siyempre, hindi. Pero alam niya na bulok. MSA, ay MSA yung SMNI.
3: The Net fake 25. News that matters. Magandang gabi, Uncle TCP. Well, magandang congratulations sa show mo.
0: Maraming ayun. Maraming salamat. Dahil dyan, makita mo mamaya si Shecky. Ay.
3: November 9, November 9 to November 10 pa.
0: Grabe.
3: Nitong na yung weekend pa lang. So guys, ayan.
0: Nako.
1: Nako. Nako. Naging hangout with mama.
3: Hinga, hinga. Legit nga. Legit nga.
0: Hey.
1: Nag-fade eh. Biglang nag-fade.
3: Biglang nag-fade ang ano ba?
1: Biglang nag-transition kanina, the dreamy show yung backdrop ngayon ano? Naging ano?
3: Hangot ni Papa.
0: Hoy, ba't naging hangout
3: with Mamon? Ba't ganyan yung background music natin?
1: Hoy! Ba't naging hangout with Mamon?
3: Pambihira
0: ngayon. Okay po guys, hangout with Mamon po tayo ngayon. Ayun. Si Mamon po yung host natin today.
1: Oo. Ano po segment natin? Unang araw pa lang, may crossover na po.
0: Baka mamaya maging ano yan.
3: Pangatlong crossover na po yan. Actually, yung Totoy na Lamaw, hindi lang natuloy dahil sa part-time work ko. Pinagtabuhan ko lang part-time work ko para lang sa pagkain tapos equipment.
0: Quit ka na, dali. Quit ka na.
3: Ay. Ha?
0: Wala, wala.
3: Hindi, natapos na. Tapos na yon. Actually, tapos na ako. Tapos na ako, actually.
1: Hang up with TCP na po ka.
0: Katapos si Mamon.
3: Bumalik. Terebi.
1: Terebi, bawas sweldo ka ha.
3: Bawas sweldo,
0: si Mikalim. Ay. Uy, speaking of Mikalim, happy birthday nga pala sa crush ni Terebi at ni Blue Wave.
1: Ay, wow. Crush niya din si Corina Sanchez kasi hindi na si Carla Estrada ang host ng Face to Face.
0: Tama. Dahil dyan si Terebi.
3: Mukhang tatakbo ulit si Carla Estrada. Isn't it?
0: Mukhang matatalo si Terry Bitay na yun ngayon.
1: Siguro yun.
3: Okay.
1: Ay, sir! Kala ko si Terry B. Si ano pala yun? Gago. Sorry.
0: Bawas si sweldo.
1: Si Athena pala.
0: Bawas sweldo.
3: Bawas sweldo.
0: Bawas sweldo.
1: Sige, sino? Natin for the meantime habang wala pa tayong background music.
3: Ba? Namatay agad eh.
1: Nag-uno reverse card. Pagkasabi na ayan muna gamitin, biglang, nawala.
0: Terebi, mawawalan ng trabaho ngayon. De joke lang.
3: Ang gabi.
0: Wag, mawawala yung ano natin show.
3: Pag wala si Terebi at saka wala si Asper, walang Kula FM.
0: Tama.
3: Ako, busy pa ako eh.
1: Ano to, Semana Santa to pag wala sila Terebi tsaka si Asper. As in, sign off yung ano.
0: As Cafe, ay.
3: Ay, grabe.
0: Saan na pala tayo? Nawala na.
3: Saan yung mga questions natin?
0: Dito pala, dito.
1: Saan? Yung question and answer natin, naging ano na, naging mapanghe chat room na.
0: Okay. Resume na tayo, guys.
1: Anong birthday? Happy birthday po.
3: Happy birthday daw kay Mika.
0: Tama.
3: Sino daw nag-play?
0: Si Blue Wave daw.
3: Wow, Blue... Ay, nandiyan ba si Blue Wave, Ken? Ang nakita ko lang si Doraemon lang eh. Si Doraemon lang. Good evening kay Doraemon si sa Family Archives.
0: Si Terebi din.
3: Oo, si Tara B.
1: What the fuck?
3: Bakit?
0: Natalo siya sa NNN.
3: Ay. Ano?
1: Go hindi, ano, medyo sensitive tong ano na to, sensitive tong ano na to, tsaka politics.
3: Yun okay, lang. Yun lang.
0: Bawal to, sayang.
3: Yun lang.
1: Basta nagsisilabasan yung mga ano na
0: ano
1: your body,
0: labasan?
1: My choice. Na ano. Ayun lang. So, yeah, next ano naman tayo. Pasensya ka na. Di ko na rin.
0: Dito na na-talk with MSA na to. Ay.
3: Kung nakikinig si MSA, ewan ko lang ba.
0: Hi, MSA.
3: Hi, MSA.
1: Hi, MSA. Sayo ka nga ulit, ocho-ocho.
3: May ocho-ocho ako, sabi ni MSA. Eh, sabi daw ni Black Red Nichirin good N triple N day 8, kumusta na kayo? Still alive, staying alive. Ika nga ni BGs ni Barry Gibbs.
0: Speaking of NNN, natalo pa ni Starus.
3: Hindi matik may ginagawa si Starus eh, mula sa mga yoy drawings pa lang eh, obvious na eh. Hindi tinuloy ko yung commission sa yo sa no sa Spy Family bago magsimula yung Nobyembre.

0: Nightstick ba to? Wag mong ipakita, Therapy. SFW to. Taksi forward.
1: Therapy, please. Wag lang.
2: Wag.
1: By the way, magandang gabi kay GDG. Sabi daw niya, what if Shecky TCP stipends sa isang game ng Valorant? Kung sa next street live stream, what if ang call TCP?
3: Gusto mo ngayon? Ay.
1: Hindi, wala po. Wala nga siyang live stream eh. Wala siyang binigay. Impromptu nga eh. Impromptu yung Valorant live niya eh.
3: Sayang.
0: Tingnan mo sa main chat room. Bawal yan, bawal yan. Dalawang bawal yan.
1: Minsan palagi kaming top frag ni ano eh, ni Slave.
3: Uy.
0: Nakita mo sa main chat room?
3: Bawal ano yan, bawal yan.
1: Uy. Ay.
0: Dalawang headline sa isang ano. Sa isang.
3: Ano to?
0: Sa
1: Frontline Pilipinas. Frontline Tonight. Ano pa ba?
0: Pag yan, umano pa sa TV Patrol, ay naku po.
1: Iba na yan. Iba na yan.
3: Kantutan Patrol.
1: What?
3: What?
1: No. Wait lang.
3: Okay.
1: Bakit naging hangout yung mamon na?
0: Oh, mamaya yung background nagiging hangout yung mamon.
3: Ba't talaga yung background natin?
0: Ayan, so...
3: Wait, may nais lang ako saglit.
0: What? Wiki? What?
3: Wait
0: lang, nawindang ako sa title ng kanta ni Hef Abby. Never gonna give you up.
1: Oy.
0: Never gonna let you down. Never gonna run.
1: Copy pa tayo niyan.
3: Diyan.
0: Diyan ako kumante.
3: Pakantay natin siya, no?
1: Sino?
3: Wala.
1: Gusto mo, karaoke session tayo, live tayo.
3: Nila ka samba.
0: Aboy. Nila ka samba.
1: Yes.
0: Mamaya, baka MBC jingle lang i-play niya na.
3: Baka pa wag.
0: Si Foden pala yun.
1: Masyado pa malakas mic ko.
3: Hindi.
1: Eh, tama lang. Okay. Hindi kasi check ko lang yung levels kasi nung nag-record ganyan ako sa DCJS, masyadong mahina. Inaayos ko lang yung levels niya. Kasi wala siyang volume para sa headphones. Ano lang siya, yung volume niya yun is for the mic itself. Pinatolerate pa naman yung Austrian painter ba? Pati pa naman yung Austrian painter na mamahinga na nga kahit may kasalanan yun eh. Pati pa naman yung Austrian painter ba?
3: Teka na, wala na tayo sa segment.
1: Ano ba? Ano?
0: Okay, so next. So yan, next okay. Question and answer naman natin mula kay Blue Bridge.
1: Ay,
3: saan yan? Wait, naliligaw ako, wait lang.
1: Hindi, dito sa ano sa Ask TCP ano na thread natin.
3: Oh, tama.
1: Sa Cristalo, sabi niya, paano kung masalap siya kaso di na kung ma-pursue kasi nahihiya ako. Ay, iPad pala. Sabi ni TCP, have you ever tried using Sabi ni Blue Bridge, have you ever tried using an iPad? Ikaw,
3: yes.
1: May iPad ka ba?
3: Yes. Hindi, dati.
0: Ano dati? iPad 'yan?
3: Stop.
0: Oh. You understood the assignment. Bigyan. Doblein ang ano niyan. Salary increase.
3: Tama.
1: Bro, doblein literally understood sweldo. Your assignment.
3: Bawasan ang sweldo. Si Terry.

0: Hindi, pero si okay. So kung kaso di ko mapurso kasi nahihiya ako. Same lang tayo, te.
1: Guys, ano ulit tayo? Okay, Hitarus. Titipin, paano kung masarap siya kaso di ko mapursu kasi nahihiya ako.
2: Uy!
0: Ay, yung ano ko doon, nag-ano
2: yung kay Carlos Yulo na sponsor.
0: Oo, doon nagtatrabaho yung ano ko, tito ko. Pag merong, pag ano, binibigyan sila ng ano, isang box yata yun.
1: Wow. Grabe, pengi, hindi joke lang.
0: Actually, naka-isang plastic nga kami ng isang plastic bag nung ano eh, nung birthday ko.
1: Hindi ko alam paano matasagot tong kay Sarus.
0: Ewan, para sa akin, kung di sa first ano pa lang, dapat ano, mag-communicate muna kayo ng ano ninyo, anong
1: gets ko na to.
0: Gusto mong ma-pursue. Then, ayun, then kung ano, ganun mo siya, mag-ano ka ng mga...
1: Get to know each other muna, tapos...
0: Get to know each other. Tapos,
2: acquaintance. I-build up nyo.
0: Tapos kung carry ninyo, acts of service.
1: The more
0: acts of iron
1: for.
0: Mali pala.
1: The more na tumagal kayo, the more na mas ano, magkakilala kayo. Okay, next.
0: Mula kay Opius.
1: Dr. TCP, aksidente kong napagkamalan na ang abo ng aking lola na po.
2: Gago! Gago!
0: Sinutubukan ako ni
2: Lord. Nung funeral ng tito ko last year, na habang nasa taas ako sa second floor, nakikihiram ng ano pa yun, pang gym equipment. Tapos nung paglabas ko, may nakita ko ng relative namin, pero ano, wala masyadong ano, pamilya. Kaya kinimate na lang. Kaya nagtataka ako, ba't parang jar yun pala ano, ayun. Eto, so to answer Opius question, yung ano, abo ng lola mo ginawang pulbo, that was sacrilegious, to be honest. You could have asked the Lord for that in prayer for forgiveness. Kasi hindi
0: peace.
1: Ayaw, oh, wala ito ko yun.
2: Ay, wow.
0: Tapos drenowing niya.
1: Dinrowin na nga ito.
2: Kung ano, kung naka-fame siya at saka yung art, yung calcium sa mukha, what is the effect of that? Mamaya na yan, flex show na to ni TCP.
0: Ala yung background. Pangalapalitik na ito.
1: Babawasan
2: ang
1: sweldo ni
2: Terry
1: Bingo. Sa inyo. Paano kung natapunan ko ng coconut juice, Opius? Anong klaseng coconut juice?
2: Coconut juice ni... Ay, di ko na sabihin.
1: Anong ni?
0: Text eh. DM mo sa akin.
2: Anong yung malakit? Anong malakit ni Anastaros?
0: Pambira. Next entry naman.
1: Alala niyo sinabi natin kanina yung sa question ni Starus?
2: Oo. Oh.
1: May sinabi siya.
2: Yung isa, sabi niya dito. Sir TCP. Ay, sorry.
3: Ano na lamaw na yan?
0: Isang box ng condom wear.
2: Huh? Ladies and gentlemen, nag-crossover na po tayo.
0: O, yung topper! Ba't yung topper?
2: Okay.
1: May sinabi okay. Siya, Fuse. Dear TCP, akala ko mukhang tekto yung baril. Pinutok yung baril na pinakantok ko.
2: What the heck?
1: At di
2: sabi
1: na
2: niya, sabi kay... My God, wag na.
0: Sa may tulugan.
2: Hindi. Yung ano, so, sa ano, sa specific member. Pero kagabi siya. Basta kagabi yan. Pero hindi siya sa may tulugan.
1: But
2: for sanity sake, hindi ko na mabakiting itong member na to. Baka maki-FBP pa tayo ni Rico.

0: Next na naman natin. Next question.
1: Dear TCP, habang umuulan ay sumiklab ang transmitter namin kasi may isang tarantadong employee namin ay tinamaras yung POP namin. Paano ito may iwasan?
2: Wait, what the heck? Ay, ito pala to. Ito
0: ano
2: to.
0: Ano naman tong...
2: Sumiklab yung transmitter kasi may...
0: Panibog naman ng taga-TOSIM nyo dyan sa PVC, pambihira.
2: Hindi, sa OPP to eh. Kay Opios to. Kay Opios yan.
0: Wala ko si Bas.
1: Eh, ito nang ako. Paanong kadaming tamod dyan?
0: Baka ano, baka may hyperspermia.
2: Gripo. What the...
0: Gripo.
1: Ilang employees?
2: Oh. Ilang employees ano yan? 11,000?
1: Ano to?
2: Ha? Terabi, bawas sweldo ko this week. That's my order.
0: Di napansin.
2: That's my order. Bawas sweldo for isang linggo.
1: Uy, sabi
2: niyo. Yung isang linggo niya, bawas sweldo yan.
3: Yes, bawas
2: sweldo
3: for Terabi.
1: Tama. Bawas sweldo kay Michael.
3: Also because, and that is also because you keep changing the background to hang out with Mamon when
1: there's a team
3: hang out with Mamon team. I repeat,
1: oo, totoo. Babubasa na si Terry B.
0: May utang, negative na yung ano niya, yung sweldo niya, may utang pa siya.
1: Negative 888.
0: De, ang sweldo na mabawasan sa kanya, 20 decillion dollars.
1: Wow! Ay, di ko pwede banggitin.
0: If you know the reference, you know.
1: Okay. Malaki cheat. Dear TTP, may napansin ako sa TOC ng Terry TP. Ano kaya ito? Ano kaya nakita niya?
2: Ano yan?
1: Bold.
0: Shinwen Yanbo yata.
2: Wow, Shinwen Yanbo.
0: Tsaka Vremia. Tapos yung programa. Programa sa VTV.
1: Tama. Tapos yan, no? Tapos, yung BTR ng Hangout with Mamon.
0: Gets! Gago!
1: Ayun. Ay, ganyan ko lang wag. Okay. Malaki Rus. TCP, normal bang kung ma-inlove ang SHS college? DSRT rin siya. Ay, kapatan, lakas. Lakas.
0: Medyo mahirap to.
1: Okay.
0: Kung halimbawa, ano, nasa tamang edad naman siya.
1: Kung ano, hindi mala except yung age ka nyo, okay naman.
0: Pero kung halimbawa ay ano, nako, umanda ka na.
1: Tama. Okay. Mula kay Weekly Lover. TCP, ba't ang ganda ni Mika? I mean, ano, TCP, have you tried Linux? Dati. Pero di ako nagtagal.
0: Ba't ang nakas ang BGM?
1: Eh, hindi nagtataka. Kanina pa ako nagtataka eh.
0: Ayan, good.
1: Yung kana ni Taro, 18 pa lang daw siya. Tapos 22 na daw yung... Daw dito? Ayun, ininahan na, okay.
0: Oh my God! Oh, hell no, man!
1: Wait, paano to? Guy. Medyo mahirap to, ah.
0: Is it a difficult question?
1: Yeah.
0: No. Oh, it's not. It's,
1: Medyo, I'm about to come. Oh, shit.
0: Yeah.
1: Sing. Punta tayo sa main chat room. Ano? Wow.
0: Ano to? Ang series to, te. Ano series to, Jukyung?
1: Pero di pakita mo nga. What the heck?
0: Anong si pambihira naman? Siguro naka ano, naka-add sa playlist.
1: Dreamy with ano?
0: 46 days? Ano yan? Tungkol sa patay?
1: Ano yung tatlo? Bold? Ay.

0: Okay, may tanong agad tayo dito. Sabi ni Mamaya kayo, TCP, sinamuran mo na ba si Mamundo?
1: Gago.
0: Una, Nenen.
1: Malayo kami, te.
0: Pangalawa, sa December, abangan nyo. Sa December, abangan nyo.
1: Gago.
2: Ano daw? Ano daw?
1: Question kasi.
0: TCP, ano lasa ng premier condo? Ano lasa ng premier condo? Tanongin nyo si Chito, alam niya yan.
1: Di ko pa alam kung anong-ano ang naano ko ng trust. Tsaka yung binibigay.
0: Okay, next question. Walang hijok yung. DCP. Position.
3: Posted daw sa Meralco.
0: Missionary. Best position, missionary.
1: What the fuck?
0: Terebi, pakita mo nga to. Bingo plus guessing. Yes, song.
3: Bakit sa True FM?
0: Pangalawa, bad front na yung Pilipinas.
3: Iniwanan siguro yung stream.
0: LBM na pang nakapas yan.
1: LBM mo, pag ano. Hold. May hindi nag-stream.
0: Okay. Wow.
3: Again, congratulations sa Show ni TCP. Ayun, sige, later. Kitakits na lang siguro sa ano. Show na may tulugan.
0: Yes.
3: Yeah. See you later. At yeah, para ikukwento ko na rin sa inyo yung ano, yung mga encounters. Abangan tomorrow. See you later.
1: Okay. Kaya sphere pala yung may echo.
0: May tanong agad sa Starus. TCP, ano ang next series para sa SPD? Chick yung part 2. Chick Q. Guys, may tanong pa ba? Sorry, wala pa siya naiisip na ano. Tawag dito. Wait.
1: Pambihira.
0: Dahil dyan, guys, hangout with mama na po.
1: Yun, guys, hangout with mama na po.
0: Anong say mo na po, guys?
1: Mamon secret files na po.
0: TCP. Wait lang. TCP, may paborito ka bang meme? About to come.
1: Andyan pa rin sa utak ko yung remix. Kayo ano?
0: Gusto mo marinig ulit?
1: Huwag na.
0: 5 minutes na lang magtatapos na tayo. Dalitin na natin ang huling 5 minutes natin. At saka nga no, wala tayong commercial break.
1: DZMM Radio Patrol.
0: Hindi. DCMM, patay ilaw, alog kama, Una. Sutan. Una sa pagjajakol. DTMM. Patay ilaw. Halong kama. Taan man sa mundo. Ay. Kantutero.
1: Pambirang yan.
0: Dati ko pa nasa isip yan eh.
1: Hit lang.
0: Uy. Ta. Crush ni Yo. Nasa ano daw 92.3. Si Alex Baltazar.
1: Kala ko si ano. Snooki sir na. Bago mobile games na gawang Pinoy, nasa ang patatok sa gaming enthusiast.
0: Uy, Justin, mukhang extended tayo ah.
1: Justin, timbang ni Chito sa way in umabot sa 5 million kilogram.
0: Lalive ba ako dito? Paano mag-type? Wait lang, nanap ko yung live. Share your screen. May ginagawa ako kasi kanina.
1: Ayan.
0: Favorite ni ano? Favorite ni Boden.
1: PC Bang!
0: Ay. That's favorite ni Aspir, syempre. Inch problem. Yoy. Meron dito sa PBB. Ay, wala. Basta meron dito sa PBB.
1: Kinabahan ako. Akala ko may ano.
0: Ito nga pala yung bangko ni Poden. People's Bank of the Philippines. May problema eh.
1: Ganda ng new Sunway 25. Honor phone. Nilublob sa swimming pool.
0: Ya? Saan?
1: Sa Egul. Pakpak ng kalapate.
0: Egul. 69. Ay. Wow. Ano kaya magandang studio dito? Bumbayin ko na kaya itong ano, Hangout with Mamon. The joke.
1: Gago.
0: Lagay tayo ng ano, Golden Palos.
1: Golden Palos. Naalala ko tuloy yung inaring movie sa TVH. Talagang uncensored yung ano. Ha? Huh? Anong titik?
0: Ha?
1: Huh? Yung sa ano pangarap kong guys? Hold up.
0: Aga. Ano po yun?
4: Ano rin nyo ako? Is Studio 5... question nyo... sorry, I have a question. Is Studio 5 going to be for your show?
0: This?
4: Yes, this one.
0: Yeah. Naayos ka pa siya, actually.
4: Oh, so this... So Studio 5 will be occupied for the gaming show, right?
0: Yeah.
4: Oh, nice.
0: Pero inayos ko muna yung iba dito tulad ng camera ni Terry. Ito na yun. May dito pala. Medyo nababawasan ko na yung sa camera eh. Para di mag-lag.
4: Say extend for 10 more minutes. Is that okay?
0: Okay. Extended ba?
5: Extended ba?
4: Yes. Extended,
0: ilang minutes?
4: Extend for 10 minutes.
5: Ilang minutes?
4: 10 minutes. 10 minutes.
0: Ah, 10 hanggang 7:40.
4: Yeah.
0: Okay, mula kay Flex. Ano magandang hapunan? Lumpia.
1: Ay, oo, masarap yan. Pero sabi ng nanay ko, ano... Pag ano, pag kumahin, dapat konti lang. Kasi gabi na eh.
0: Medyo ano, tawag dito, parang di komportable pag mabigat yung chan mo.
1: Ayo.
0: Tapos matutulog ka na.
1: Tama. Parang tawag ba rito, parang... Kaya nga minsan, dyan yung nagiging prone ng ano eh. Ng bangungot. Totoo, kasi pag ano, pag nakahiga ka tapos ano, hindi ka komportable, parang akala mo ano, nasasuffocate ka na kasi hindi na nakaano yung ano mo, yung pagka yung food mo dun sa ano kasi nakahiga ka na, 'di ba?
0: Tama.
1: Kaya maganda kung halimbawa kung kakain kayo ng marami, wag ano muna kayo. Tagbarito. Hayaan niyo iyanon niyo muna. Tumayo muna kayo tapos pag nararamdaman niyo na ano, ilabas niyo na 'yan. Yung ano ha? Yung kinakain niyo hindi yung motta ha. Baka yun yung nasa isip ninyo, putulin ko yan.
0: And then pa lang.
1: And pa lang. Pagdating ng DDD, ipapaano natin yung si Bumilka?
0: Gago. Okay.
1: Gets mo yun? Okay, so ano magandang hapunan?
0: Dito.
1: Oo nga naman.
0: Ha?
1: Huh? Okay, so next entry guys, naman.
0: Wala pa tayo next entry.
1: So next entry tayo. Lyrics sa Mix Channel. Cheat. Kaya ano, inano ko lang ulit yun. Cheat. TV5 needs management skills.
0: TV5.
1: Naalala ko tuloy si Nandi Terebi.
0: TT5.
1: Ganyan-ganyan nga. Para nawan yata yung isa dyan na nag-send ng TT5 eh.
0: Sino?
1: Hindi ko alam. Paano kasi nawala na yung ano? Nawala na yung original na chatroom.
0: Teka, nandito na ba o nun?
1: Wala pa.
0: Ay.
1: And the winner is...
0: Nig.
1: Okay, so next naman natin.
0: Gusto ko sana banggitin itong... Kaso medyo political eh. Yung all TV, pag tuwing ano, sign off.
1: Laging lumilito yung ingat sa biyahe. So, tapos may ano pa, may anal sa all TV.
0: Gago. Anal sa all TV. Abangan po yan guys.
1: Wait lang, may sinanata ako nung timing na yun eh. Anong Soul TV, tapos sumunod na chat. Hey! Kanto ka na!
0: Saan mo nga yun, Tano? May chat room.
1: Wait lang. Panapin ko yun.
0: Ang mong archive ba?
1: Pina-archive ko ta.
0: May bold ka, no?
1: Gago.
0: Joke lang po guys. Joke lang po lang.
1: Wait lang, inaanap ko yun. Ay baka sa ano, sa Mikawave chatroom sa EBS-CBN. Wait lang, nahanap ko yun. Ah, nasa kantutan session pala.
0: Gago.
1: Sorry. Wait lang.
0: Kung nakikita nyo, Twin ko nanonood. Ay, nanonood tuloy. May ginagawa ang camera.
1: Yung camera.
0: Lalagyan ko ng titi. Ngapad lang. Wait lang. Nanda yun.
1: Nanda ko yun, nawala.
0: Nandito pa yun. Halika dito.
1: Gagi. Wala. Wait lang, hanapin ko lang yung ano.
0: Go.
1: Aray. Hindi ko.
0: No, you guys, mukhang inaano na ko si Mamon ngayon. Kinakan.
1: Gago, may parang magkaka-stip ni kata ako na ito.
0: Barang ka na daw. Ay, sorry.
1: Kailangan ko ng mag-ano.
0: Ichito ko lang na. Kailangan...
1: Wait lang.
0: Dahil dyan po, guys. 5 minutes bago magtapos ang show natin. Nagpapasalamat pala ako sa management ng Tigon.
1: Nahawa ka na sa akin. Ayan, nasa chatroom na yung timing.
0: Gags. Abangan po guys, ano sa All TV? Sa White TV? Ay. Nangyari sa True FM? Nangyari sa True FM? Nangyari.
1: May inaano ko sa...
6: Come on.
1: Oh. Anong nangyari sa Sunny Corner? Sunning na corner.
0: Hindi, ano nangyari sa studio mo?
1: Eh gago, ba't nyo naman nilalagyan ng ano?
0: Nalalo ko na naman yung fountain.
1: Okay, so anong reaction mo sa...
0: Yo.
1: Na-remove ang hangout win naman sa TGO and quietly removed from TVH lineup. Actually, makes sense din kasi ano din kasi tawag ba rito? Medyo minsan kasi nag-overtime na din tayo siguro for some considerations. Pabor naman ako na i-ax yung hangout win naman sa TVH lineup.
0: Siguro nanonood si Terry B ngayon.
1: Okay, so wala na tayong entry?
0: Mang wala na. Nood ka na lang dito sa ating live studio.
1: Gago. POV. Ba't naman may ano yung camera? O yung
0: motor. Bagong camera. Bagong camera ni Terry B. Hello. Hello.
1: 11:50 yung hangout win naman, no? Sa TVH.
0: Delay?
1: O, oh, yung delay. Pinalitan ng quiz mo sa kasi...
6: Ni dati, oo. Pero...
1: Actually, no problem naman kasi ano din eh. Medyo... kasi meron na rin ng mga no, Cool FM Prime Time, tsaka ano din... May consideration. Tsaka may hangout din naman sa LVM1 tuwing ano, after ng BL. Kaya ayun. Sige guys, kaya, ano ayun. Ha? May tulugan pa ngayon?
0: Wala.
1: Ano ba susunod sa ano?
6: Masters Cafe, 9:30.
1: Follow
0: up my
1: topic. Sige. Pala guys, magkita ka mamaya sa Aspires Cafe kung kakayanin, pero kain muna ako.
6: Okay.
0: Bye, mama. Kainin mo ako. Ingat. Dahil po dyan, guys. Dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa viewers natin ngayon. At taunang episode natin. Dahil dyan po guys, kita-kita po. Kita-kits next week, Friday. Same time slot dito sa Cool FM. Mapapa, Jakol ka dito. Ay!
6: Okay guys, see you on us with Cafe 9:30. Bye-bye.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yong hindi, is na yan.
5: MNL 48
6: with a
5: swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Klak-klak.
5: Sagada po.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaytay.

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga gabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unang segment ng Gabi Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, aus at Nor pork cubes. Di po ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. Na for some reason, hindi ko man lang naisali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut. Which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Nor Bouillon Pork Cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga Nor, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang bouillon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Yeah! Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinarsahang pork ribs.
Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ang apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Or so what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Magabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs, kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne, but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always, mga gabo, kain na!

0: Ayun o. Ayan o, gandang gabi sa inyong lahat. Pinakaunang episode. Kung nga naman, act naman po. Hey! Ano, yaw, mag-unmute nga kayo. Mag-say hello sa ating... Mag-unmute kayo, syempre. Mag-unmute kayo.
1: Yan.
0: Ayan o.
1: Gising-gising!
0: Oh, gising na, gising-gising. Gising-gising kasi
1: gising na ba jacket no?
0: Alas 10:30 na boy. Ibig sabihin, unang episode, unang araw ng Usapang Misawa. Let's go!

0: Ang random naman ng baka.
1: Gagod may baka, boy. Ang galing yung baka na yan.
2: Yan na pa yung host, yung baka.
1: Oh, yan, yan yung ano, co-host. Yan yung isa sa mga ko. So, yan nga. Wow, yun po. Buti dito tayo maka... Di naman tayo makaka-copyright niya, ano?
2: Parang nag-copyright.
0: Yung wawawi lang. Pag wawawi i-play.
1: Oh, pag... yan, ABS yun eh.
0: Absaban yun.
1: Oo, Diyos ko. Ah, sige.
2: Babatokan kayo nilito ka mo.
1: Ano tayo niya nilito ka mo? Copyright.
0: Copyrighted. Safe naman, safe naman yung police eh.
1: Imagine mo yung ano, yung mismong live stream na ano, na vlog ng YouTube. This video has been copyrighted.
2: Shout out.
3: Aray.
1: Hey, shout out. Ano.
2: Yun, yan. Wala na tayong boost niya ng server.
1: Para di rin tayo makapirate yung ito kamo. Shoutout namin. Tito Kamo, shoutout sa'yo. Pati rin kayo.
0: Tito Kamo, Veni Saturno.
1: Saturno. Sino ba ba?
2: Tito Kama. Tito Kama.
1: Chris. Ay, Chris Martinez.

0: paki.
1: Oh,
2: baka wala talaga silang paki sa atin.
3: Aray ko!
0: Okay, no? Ayun, palakpakan. Palakpakan. Nasa ng paki? Wala silang paki sa atin. Palakpakan. Okay.
2: Wala kami paki alam.
0: Wala kami paki alam. Ayan, no? Yun nga. Kagabi yata na sakit na pa na-tease ko na nabigyan ko nung ng sneak peek yung ating mga viewers kung ano mapag-uusapan nating tatlo. Unahin na nga natin yes. Nangyari sa Peru. Pagkaalam ko as of today wala pa actually na napoproclaim ang presidente ng Peru. As of now,
4: chaotic,
0: pero super unliit nung porsyento ba? Kung kayo lang, papakita ko kung gaano kaliit. I-share ko yung screen ko sa head lang.
1: Kaya na daw ni Mef yan.
0: O yan, isi-send ako sa ano. Ito, isi-send ko yung link. Yan, isi-send ko yung link. Yan yung link. Pakita mo kung gaano ka sobrang late nung porsyento between kay Sanchez kay tas kay Puymori. Pakita mo kung gaano ka late. Ayan o. Asok na yan pa lang. Yan yung...
1: Uy, halos dikit.
0: Oo, super dikit actually. Pero si Puymori naman, mabawi. Si Puymori nung nakaraan, parang nag-trail, parang si Sanchez ata nauna. Tapos bumalik na si Puymori. Si Puymori talaga yung ano, yung parang nauna at first. Pero, yun nga, umano si Sanchez, yun, bumalik ulit si Puymori. So, kung magtataka kayo, kung bakit ganun sa Peru, punta muna tayo sa parang pinaka, pagkaalam ko lang, pinaka super na, pinaka like, root cause ba? Kasi nung panahon na yan, si Puymori kasi, o kay Alberto Puymori, yung tatay ni Keiko na sumalangit nawa na or nasa impyerno man siya, walang paki. Si Alberto Puymori kasi, bale, kung may Marcos tayo, yung Peru may Puymori. Si Puymori ay, kasi si Puymori, credited, minsan nakakredit siya as like, you know, nung panahon kasi sa Peru, dati nun, parang, di ba yung ekonomiya nila, parang bagsak, walang makain, ganun yung inflation, mas mataas pa kaysa sa anong inflation ng naharap natin. Basta parang, isipin nila lang sa utak na like, apakahirap nung panahon na yun sa Peru, kaya parang, si Puymori pumasok lang dito and parang gumawa siya ng mga parang economic reforms na yun. Pero yung economic reforms na yun, habang yes, na-save nga yung economy ng Peru, na-save yung economy, pero may pagkakamali pa rin siya na laging very common sa mga diktador ever since human rights, yung corruption, siyempre yung pagkasira ng democratic institutions.
4: Sounds familiar.
0: Oh, sounds familiar, 'di ba? Kaya si Marcos, 'di ba? Oh, nagki-credit na naman 'tong mga dictator na kasi yun nga they are seen as like saviors. Kasi yun, kasi na-save daw nila yung economy. Yung economy na doon, naging mas maayos naman. Tapos yung, kasi on part of their ideology na rin, yung parang part of their agenda ba, ng mga Fujimorista, mga ni Fujimori, yung law and order, bale, parang a stronger emphasis sa police, sa batas, para mababa daw yung crime. Kaya parang, may dating din talaga yung mga Puymori kahit ganto sila ka pangit yung reputasyon kasi yun eh history, di ba?
4: Very familiar ng 2016.
0: Oh. Rodrigo Duterte yun. Law and order yan. Kaya yun parang yan. Bale yung parang in simple terms, kung meron tayong

0: Marcos dito sa Pilipinas. Yung Peru, may Fujimori. Kaya imagine mo, bali itong sitwasyon naman kay Keiko, parang si Marcos, Marcos Jr. na, si BBM, na
1: tumakbo. Okay, eh.
0: Oo. Pero, ang pagkaiba naman kay Keiko Fujimori tas kay Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos nanalo agad. Si Keiko Fujimori, tumakbo na siya 4 times sa pagka-presidente ng Peru. Tatlong kampanya na natalo siya. Yung dalawang kampanya na noong 2016 tas 2021, natalo siya by a small margin. Like yung nakita nyo kanina, natalo siya by that small margin. Pakita mo nga, Meps, kung kaya. Yan. Ganyan kaliit lang siya natalo nun. Noong 2016, natalo siya kay Pedro Pablo Kuczynski, which is dating president ng Peru. Pero, yun nga, napunta tayo sa part na yun na bakit ganito nga ba yung Peru? Yung Peru kasi, for the past 10 years, since 2016, nagkaroon na sila ng 10 presidente. Sounds, ano, wait lang, papakita ko nga kung gaano ka madami presidente na ang Peru for the past 10 years. Papakita ko lang. Actually, sisend ko na lang kay, ano, you know, kay Meps. Ito,
2: may joke dito. Kanta daw yan ni Janela.
0: Gag. Kanta ni Janela.
2: Mahal kita, Peru.
0: mahal kita,
2: ang witty, ah.
0: Peru.
3: Pero pre-tanong ko lang. Bakit yung logo naman nung Keiko parang isang tech tip YouTuber, pre?
0: Diba?
1: Parang Linus Tech Tips.
3: Diba?
0: Kasi ano, kasi yung parang
1: Keiko Tech Tips.
0: Bali yung ano niya, parang
2: Bullish Channel Yarn.
0: Yung branding niya kasi parang sa kanya lang ano eh. Parang ano lang din yung personality cult niya sa present, sa party niya. Like K lang eh. Pero yun nga, pinakita, sinend ko na yung screenshot sa chat ng Cool FM. Ganyan po kadami ng presidente dumaan. Sa ano yan, pinakauna si Pedro Pablo Kuczynski. Siya yung tumalo kay Keiko nung 2016. Na sobrang liit lang ng margin. Bali siya sa kanya yung 50% kay Keiko Fujimori nung 2016 mga 49.87 lang or 49.88. Pero ito nga si Kuczynski na nagresign kasi corruption allegations. Bumalik naman si Martin Vizcarra nung March. Malitong nakalagay dito. Dapat 2018 'yan. March 23, 2018 si Martin Vizcarra pumalit. Tas nung November 10, 2020, na-impeach siya, tas na-remove siya ng Congress ng Peru. Which, unlike sa atin na bicameral, yung dalawang house, may Senate, tas may House of Representatives, sa kanila, sa Peru, isang house lang. Balik tawag doon na unicameral. Balik tayo doon sa listahan. Bali yun nga, tinanggal nga si Martin Vizcarra noong 2020, pumalit naman si Manuel Merino. Si Manuel Merino, nagano lang, dumaan lang siya ng 5 araw bilang presidente, tapos nag-resign na kasi, yun nga, nag-protest, tapos may namatay doon na 2 civilian. Eh, dumain naman si Francisco Sagasti na somehow, na ano siya, na maintain naman niya yung parang stability, pero may pagkabaho din daw talaga siya doon sa ano. Pero overall, si Sagasti, na maintain niya yung daloy ng day-to-day operations doon sa Peru. And yeah, pumasok nga si Pedro Castillo na isa naman sa natumalo kay Keiko Fujimori ng once again pinakamaliit na margin. Super late lang, pero ito naman si Pedro Castillo, nag-tinryin yung mag-self-coup. Yan nga, natanggal nga siya kasi yung self-coup na yun, hindi naman nagtagumpay. And yan, pumalit nga si Dino Boluarte, Si Dina Boluarte naman, ma-explain ko lang. Si Dina Boluarte ay isa sa mga pinaka-unpopular na world leader nung panahon na yan. And actually, siya yung pinaka-unpopular actually. Imagine mo, 2% lang ang approval rating niya. Bali, 2% lang ng mga Peruano ang nag-a-approve sa kanya. Meanwhile, yung majority ng mga Peruvian, walang tiwala sa kanya. Kasi may pagkaano din talaga siya. Kasi siya ay describe ng mga taga-Peruvian na oportunista at mapalin lang ganun. Kaya yun, tatanggal siya. Adolf Hitler. Pero hindi naman siya parang Hitler in some way, pero parang super corrupt lang din talaga siya. And opportunist, ganun. And pumasok na nga dito si Jose Harry na ilang buwan lang din siya na, Loren Legarda. Opportunist siya. Si Pedro Castillo kasi, far left. Ali, parang apaka, in Filipino terms, si Pedro Castillo, masasabi nating tibak or anak bayan or bayan muna or masasabi ng mga Duterte, mga DDS, NPA. Far left. Pero si Castillo naman kasi sa Peru, socially conservative. Kaya kahit sabihin natin na far left si Pedro Castillo, hindi naman siya totally na pro-LGBTQ. Mostly economics lang si Pedro Castillo. Kaya far left.
1: Si Allende lang, ganun.
0: Oo. Pero yun nga, si Jose Harry, tas yun nga pumalit si Jose Harry kay Dina Boluarte, tatanggal din. At yun na nga, si Jose Maria Balcazar na naging presidente noong February 18. Ngayon, ito naman si Jose Maria Balcazar, may pagka-issue din tong ano na to, tong presidente na to kasi may nasabi na rin siya sa child marriage. Actually, dinefend niya yung child marriage. Actually, dinefend niya yung child marriage before.
3: What the fuck?
0: May article yan. Wait lang, hanapin ko. Yan, child marriage. Wait lang. Ito. Masahin nyo. Galing sa Guardian. Yan. So, yun nga. Yan. Yan ang inaano ni, ano, yan yung parang pinaka-issue ni Balcazar. Na yun, dinefend niya yung child marriage. Which is very problematic talaga kasi bakit? Bakit may dinefend niya? Like, child marriage is like a human rights violation. Kasi walang bata ang deserve na mapakasal ng ganong kabata. Like, why? Pero, so far, si Balcazar naman, na may maintain niya yung parang pagkain. Yan na yung article. Dinedefend niya yung child marriage, which is problematic. Yan. Yeah, yun. Parang ilang parang na natin sa, ano, sa Peru. Yan nga, grabe ang gulo rin sa Peru. Parang sa atin lang din sa Senado, pero
1: yung changes ng administration, parang Thailand.
0: Diba?
1: Pilipino sa political landscape pero Thailand sa changes ng ano, diba? Leaders.
0: Bali parang parang mas madali yan yung ano, yung mga hindi walang alam sa ano, walang alam masyado sa Peru. Pero ang para pwede kong i-compare dito ano nangyayari sa Senado, 'di ba? As far as all of you know, ngayon, tinanggal ulit daw si Alan Peter Cayetano or under disputed ata yung Senate Presidency, di ba? Disputed daw yung Senate Presidency. Bale, parang ganun yung parang dynamic sa Peru. Pero yung sa Peru naman, executive, bale, yung mismong presidente talaga ng bansa. Parang ganun yung senaryo. Kasi yung constitution nila, parang dali lang din mag-impeach ng presidente. Parang andali lang matanggal. Kaya parang ganun yung parang butas sa Peru. So yun nga, Di pa natin alam kung sino magiging ano, sino magiging bagong presidente ng Peru. If kung ako tatanungin, hindi naman talaga ako Peruvian, pero kung Peruvian man ako, sana si Sanchez. Kasi si Fujimori talaga may pagka may problematic talaga.
1: Kasi very rated K.
0: Yan. Pero yun nga, sana nga si Sanchez kasi siya lang yung parang walang problema. Ano lang siya? Parang politiko lang na leftist na inaano ng
4: mga tactico rin yung
0: pero yun nga. So yun ang nangyayari sa Peru, apakalit pa rin nung mismong resulta, like di pa nga dumanin eh. Abutin pa ata ng ilang linggo yan. Actually, leftist Corina, ayak.
1: Tanda na ba kayo?
0: Hindi.
1: The fact na
0: actually, July, ayun, magre-recount pa daw. Tapos yung inauguration pa ng mga presidente sa Peru, usually, mga July 28, which is Independence Day ng mga Peruviano. July 28 ang inauguration ng mga presidente doon sa Peru. Kaya, kung Peruvian tayo, baka sobrang kabada natin. Kabada rin talaga. Oh, so na impeachment day, tas doon sa ano sa Peru, magre-recount pa ng election nila kasi magulo. Yun lang naman. Yun ang nangyayari sa Peru, apakalate pa rin ang ano, wala pa rin resulta. At commercial break muna. Commercial break muna tayo. Commercial break muna. Okay naman eh. Pero commercial break muna tayo.
1: Oras na buong kapuluan, 10:53.
0: Right back.
4: Pagbabalik ang usapang Mista Tawa.
0: Matik yan. Pag-uusapan pa tayo. Up next, yung iglesyang ignorante. Ayun. Ayun na nga. We're back sa ating show sa pang misawa na naman.
4: Big giveaway ng ano na.
0: Big giveaway tayo. Ayun nga. Itong next topic natin, napakainit na ito. Napakainit na ito, super. Actually.
4: Sarap siyang kainin pag may init.
0: Oo, super. Sarap to kainin actually. Ito. Send ko sa chat. Yan. Ito ang next topic natin. Ayan na nga.
4: Naku.
0: Disclaimer lang sa mga kapatid nating iglesia. Wala po kaming intensyon na manira. Bali, itong sinasabi namin ay pawang ano lang ang naiisip namin, ano lang ang na
4: opinion, yes.
0: Ang opinion namin. Kasi ito ay usapang misawa. Casual lang na usapan. Bawal ma-offend dito. Bawal ma-offend dito sa show na to. Kaya kung ano ang pag-uusapan natin, yun ang pag-uusapan natin na yung gabi. Kaya simulan nga natin dito. Jay, ano, yo.
4: Yo.
0: Basahin mo nga yung mismong post.
4: Itong headline, lang.
0: Yung Dear Joel Sampangof,
4: blur sa akin. The screen na lang ni Terebs.
0: Go. Basahin mo lang.
4: Lakihan mo nga, ano, Terebs, yun. Dear Joel Sampang of Iglesia ni what? Iglesia ni Cristo, this is not the appropriate time to post that your church infrastructure withstood the recent earthquake in Mindanao. Nakot na ngayon. What ganito? Very insensitive to, ha? So, ano naman sasabi nyo?
0: So, yun nga. Ako si, for me, ang pwede yun naman, wala akong pagsarili, actually. Kasi anong paniniwala mo, yun paniniwala mo. Kasi hindi naman applied sa akin yun. Hindi applied sa akin yun. Hindi applied sa akin ng kahit anong reliyon. Kapag Muslim ka, Muslim ka. Katoliko ka, Katoliko ka. Saksi ka, saksi ka. Iglesia ka, ganun lang yun. Pero yung parang pinapamukha mo sa ibang tao, like ito, yung nangyari nga nung June 8 na lindol, na super lakas, na hiniling ko na yung mga tao, mga kababayan natin sa Mindanao ay makaahon agad. Dahil super lakas na itong lindol na to. Actually, this is the strongest. Ganun, yun nga. Sinabi nga sa chat na pag tinatapa ka na, magiging insensitive na sa kahit anong, sa magiging insensitive na sa issue. Magiging sensitive na sa mismong ano nangyari. Yun nga, kahit sunog nga doon sa may parola ata, yun, may parola. Kahit, yun nga, hindi nga naapektuhan yung kapilya na doon sila pa sa parola. Yung kapilya niya sa parola, hindi nga naapektuhan ng sunog. May ganun pa sila, may oras pa sila para mag, para sabihin na salamat ama, hindi natamaan ng aming ang hindi natamaan ng kapilya namin kay buti mo ama. Ako kung ganun yung parang feeling nila, like okay, like wala naman ako okay, like okay naman na be thankful na hindi na so apektuhan yung mismo parang place of worship, di ba? Pero sa gantong ano kasi yung tono din ng mga iglesia, mga iglesia kasi notorious yung mga yan when it comes to magiging proud sa kanilang religion, na para bang apaka perfecto ng kanilang doktrina. Meanwhile, ang laking actually, ito ang talagang super na issue, na hot issue natin sa ano natin sa topic na to ay yung doktrina nila. Kasi apakalaking yan. Yan eh, cult. Because I'm not saying na ano na, ayokong sabihin in a way na, you know, in a offending way na cult sila. Well, if being honest, kung ganyan yung parang ugali nila, di ba yan cult? Di ba yan kulto? Di ba? Yan nga, doon tayo sa mismong parang yung butas sa kanilang doktrina. Pinakauna na dito ay yung tingin nila. Yung tingin nila kay Felix Manalo, the founder ng mismong Iglesia ni Cristo. Sabi nila, yung doktrina ng INC, sinasabi nila sa Felix Manalo daw, last messenger of God, fulfilling prophecies about the ends of the earth according daw sa Isaiah 43:5-6. 5-6 or whatever. Pero ito ang apak, ito ay misinterpretation lamang ito ng mismong ano na yan, mismong verse na. Why misinterpretation? According daw sa INC, sa interpretasyon ng INC, the INC teaches that the phrase ends of the earth found sa mitong sa Bible verse na yun, yung Isaiah 43:5-6, hindi ibig sabihin place, this ibig sabihin na lugar, pero period of time. Inassert nila yung timeline nito, nagsimula noong July 27, 1914. Naging rehistradong organisasyon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas after nung or back on the outbreak of World War I. Parang sinisignal daw yung last day, diba? Pero yun na, dito nga papasok yung parang mismong butas. mga scholar daw na Hebrew, pinapoint out nila yung original phrase ay ginamit ng Old Testament strictly daw as a geographical idiom, which means distant lands or the farthest corners of the world. Sa Isaiah 43 daw, God is speaking to comfort to exiled Israelites, to promising to God to physically gather them back to Israel from the distant nations where they were scattered. Wala pong temporal connection to 1914. Wala pong temporal connection yan sa 1914. Yan nga. Dito nga papasok yung misapply, parang mali yung pagka-apply nila sa Far East at the birth of prey, ganun. So according to sa INC na interpretasyon, ginagamit kasi nila yung James Moffat na translation ng 43:5, which sinatranslate daw nung James Moffat translation na yon, translate as for east, as far east. Tinatranslate nila yung word na east na far east daw. Kinumpay nila yon sa Isaiah 46:11, which mentions a ravenous bird from the east. Yung simbahan ng iglesia ay tiniteach nila, pinuturo nila yung Far East, nire-represent daw ang Pilipinas. Nire-represent ang Pilipinas. Atas yung ravenous bird from the east or yung bird of prey ay si Felix Manalo executing God's counsel ba? So, dun sa Far East na misinterpretation na yan, ito na nga yung mismong parang refutal. Historians and historians note that in the context of ancient Near Eastern history, the East and the Man of Counsel explicitly referred to Cyrus the Great. Cyrus the Great, siya ay hari ng Persia, is now modern-day Iran. Si Cyrus the Great daw, siya ay famously referred to as a bird of prey. Kasi, kilala nga daw siya for his rapid military conquest at na-fulfill niya yung specific prophecy when he conquered Babylon and freed the captive Jews in 539 BC. Now, tatanungin ko kayo, so si Felix Manalo ay basically ay conqueror ng Babylon at siya yung nagpalaya sa mga captive na Jews. Si Felix Manalo pa yan. Eh sabi nga nila, last messenger of the East, last messenger of God. Eh parang, di ba parang butas talaga. Yeah, yun parang ano lang din talaga. Madaming butas actually ang doctrine ng iglesia. Lalo na sa part na they are the only true church. Are you sure that you are the only true church? Arish? Only true church daw. Sure ka ba dyan sa part na yun na only true church daw ang iglesia ni Cristo? Parang yun nga, parang doon mo na makikita na ay kulto to mga to. Pero yun nga, disclaimer lang, hindi ko rin masabi na in my own words na kasi natok na nga rin doon ako. Pero I would like everyone na mag-research about sa doktrina ng iglesia ni Cristo, try to research on it. Kasi hindi naman ako iglesia, wala naman ako pakisarili yun. Basta yung mismong ano natin, mismong main topic natin dito sa main topic na to is about sa pagiging assertive, sa pagiging mayabang masyado ng INC. Like, wala naman akong problema sa mga miyembrong iglesia. Actually, ako naman may mga kilala kong iglesyang miyembro. And nakakasama ko naman sila ng maayos. Wala naman akong problema. Wala naman problema sa kanila. Wala akong galit sa kanila. Ang galit ko ay to, ay naka-target mismo sa mismong iglesia, sa mismong administrasyon ng Manalo, di ba? Fun fact, puro ayos ko. Puro ayos sa workplace ko. Pero masasabi mo rin ba na maay silang kasama, hindi naman sila yung super, ano, di ba? Masasabi mo rin ba na ano, na maayos naman sila kasama, gano'n? Masayos naman sila katrabaho, gano'n? Matanong ko lang. Ayun. Ang problema, kung may problema kayo, paano ko na rin, kung may problema kayo sa isang specific na administrasyon na religyoso, lalo na Iglesia ni Cristo, itarget mo lang sa administrasyon na yun, itarget mo lang sa mga Manalo kung ba't ganun yung paniniwala ng mga miyembro nila. Pero kung kasama ng umayos naman kasama yung mga miyembro, may kaibigan kang miyembro, kung may kapamilya kang miyembro na convert, yun, parang okay. Pero yun nga, sinabi nga dito, yung mga miyembro mismo ng religion, problema. Pero yung religion, hindi. Pero eh, wala, ganyan talagang ano. Ganyan nga, disclaimer lang, sa mga nanonood na yon, hindi ko po intention namang nira. Hindi ko intention manira. Bale, itong podcast na to hindi para sa lahat. Kasi lahat kasi dito sa podcast na to, lahat ng sasabihin ko. Kasi wala tayong filter eh. Wala tayong filter. Buong linggo pinopromote ko tong show na to na wala tayong filter. Kahit hindi naman sa sabihin natin na lahat, hindi naman sabihin ko ay lahat ay cancelable. Yes, nakapagsabi na ako ng N-word before, pero it's not a discriminatory way, and I'm not saying na okay lang yung magsabi ng N-word. No, hindi po okay magsabi ng N-word. Okay magsabi ng N-word, ha? Huwag niyong normalize lang yan. Bale, katarantaduhan ko lang yan, and it's all my responsibility na yan. Na since sinabi ko nga, hindi ako racist, maybe, but joke lang. Hindi ako racist, ang ano ko lang ay yung pagkasabi ko lang nung end, parang as a way to, you know, be dark, pero maybe parang immature way na maging edgy, ganun. Pero hindi ko inaano yung, hindi ko weaponize ang N-word as a way to discriminate. Bali, parang ano ko lang yan, parang go-to joke ko lang. Pero yun nga, parang minsan nagigilty naman talaga ako. Nagigilty ako sa part na, ba't ko sinasabi ito, ganito? Even though ang laking parang ano din yun sa mga African-Americans, sa mga African in general, ganun. Kaya yun, nagigit din naman talaga ako at sinasabi, pag sinasabi ko yung N-word. Kaya parang huwag niya i-normalize. Katarantaduhan ko lang talaga. Kaya yun. Ako na magbuhat ng responsibilidad. Ako na magbuhat ng mga live, ng mga kasalanan na nasabi ko yun. Ako naman nagsabi, hindi naman kayo eh. Ako na magbuhat. Ano lang yun. Kaya, yun nga, yung Iglesia ni Cristo, one last word na lang. Ako naman, hindi ko intention namang manira sa Iglesia ni Cristo. Pero sometimes din talaga, wag yung pairalin ng pagiging extremista nyo. Huwag yung pairalin ng pagiging extremista nyo. Parang awa na lang. Kasi Ito ang pinakamasakit na katotohanan. Walang pake. Walang pake na Pilipino sa Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang. Wala, hindi sa, di sa walang pake na ano, wala silang pake na in a way na na dapat lagi nilang pag-uusapan. Wala silang pake dyan. Ang Pilipino may pake lang paano silang bubuhay. Consider na ganito ang gobyerno natin. Siyempre, ang ilang ang pag-iisip, ilang ang pag-iisipan nila. Hindi kasi naman naisipin kaya parang ganun lang yung parang papakita niyo, parang assertive kayo sa tao. Parang pinipilit niyo pa yung liyo niyo na pa, parang proud niyo pa. Pangit na. Okay lang na maging proud kayo sa pagiging English. Ano na bang ba? Pero yun to the point na ba't papakita niyo, parang sasabihin niyo ba na o iglesia ako, ikaw, katoliko ka, ang iglesia ako, kami lang ang totoong simbahan, kayo hindi, kaya pupunta kayo sa impyerno, kami sa langit, parang bakit naman ang ganong narrative? Parang parang tinutulak niyo yung mga tao kaysa hinihila niyo eh, parang ganun ba kayo? Like, anak pa kayo ni Jesucristo or anak kayo ni Manalo. Ganun lang. Iglesia ni. Kaya ang dami nagsasabi, INM eh. Iglesia ni Manalo. Ayun. Anak ako ni Manalo. Pero yun nga, yun, si Manalo lang, isang Manalo lang ang ani namin, ang kasambay namin, si Mayor o si Manalo. Pero yun nga, wala naman alam problema sa mga iglesia, iglesyang miyembro. Okay naman sa akin na okay na iglesia ka ganun kasi karapatan mo yan. Constitutionally guaranteed yan. Freedom of religion. Remember that. Pero huwag mong ipipilit sa ibang tao. Ha? Huwag niyong ipipilit sa ibang tao na maging iglesia sila. And syempre, parang awa nyo na, kada eleksyon to, huwag kayong mangilam sa eleksyon. Kasi, tayo, ang Pilipinas, ay secular state. Paano nga tayo magiging secular state kung may isang reliyosong organisasyon na nangingilam sa mismong eleksyon? Parang wala din kwenta ang pagiging secular natin. Parang wala din kwenta yung separation of the church and state. Parang wala din yung pagganan natin. Totoo bang demokrasya yan kung may nangingilam na iglesia, may nangingilam na isang simbahan na pinupwersa ang mga miyembro na iboto ang specific na kandidatong yun? Eh kayo nga, itas kayo, magkano kayo ng rally habang binoto nyo yung ano mismong in-endorse yung kandidato ng 2022 na yun, you're calling for better democracy, better transparency ba yan? For transparency and democracy ba yan? Para sa Pilipinas ba yan o para kay Duterte lang yan? Exactly, yun ang sinabi niya. Walang pakialaman ang dapat. Desisyon na dapat ang yan ng mga tao. Exactly. Ganun lang yun. Yan. Walang pakialaman ang dapat. Ganun dapat ang buhay. Kaya nga tayo ginawang individual, di ba? Individual na tayo, hindi naman tayo conjoined. Walang pakialaman ang dapat. Sari-sarili tayong buhay. Kaya, Desisyon na dapat ng tao. Wala nang sapilitan. Huwag kayong manupok na mamilit. Kasi, wala eh. Iglesia, eh. Parang minority lang iglesia actually. Apaka-ingay lang na minority na. So yun nga, time check. 11:20 na pala. Okay. Commercial break muna bago tayo sa last topic ay ang biglaang pagkamatay nila Rene Paterbonya at Divine Adili. Babalik tayo. Bago tayo mag-move on sa ating next topic, Advance ko na to. Happy Chewy Day. Happy Chewy Day sa ating mga ano, sa ating Macne ng Twice. Siyempre, walang iba si Chow Chewy. Happy Chewy Day! Happy Chewy Day! Ilang oras na lang yun?
5: Happy Birthday!
0: Yan. Happy Chewy Day. Yan. Ready? Okay. So, yun nga. Ayan o. Yaw. Basta naman. Gising pa kayo. Gising pa kayo.
2: Oy, oy. Gising na. Gising.
6: Gising na gising.
0: Kasi, need ko rin ng ano. Lahat kayo mag-admute. Kasi, need ko ng... Pali ba kami alam about kayo dito sa ating next topic? Kasi about to sa biglaang pagkamatay at hindi natin inaasahan na pagkamatay nina Rene Paterbonia at ni Divine Nadili. Actually lang akong hindi pa ako masyado super informed about sa ano nangyari, pero pag alam ko nalunod daw, di ba? Nalunod ba, Yaw? Yaw? Nalunod?
2: Ha? Ayan.
0: Nalunod ba?
2: Ayan, nawawala.
0: Nalunod? Go. Ano lang? Di ako informed kasi. Di ako masyadong informed fully.
2: Same lang tayo. Di pa ako masyadong informed. Konti lang ito lalaman.
7: Alam ko sabi ng iba nalunod. Pero sabi daw ng iba hating niya.
0: Yeah. Yeah. Hazy.
6: Eh, parang sabi parang, talaga na ano. Parang sabi talaga.
2: Ako lang din sa ano.
0: Kasi parang nakikita ko rin sa Facebook na parang ano din, parang very sketchy sa anong parang sa response din ng Ateneo, like parang nakita ko nga rin sa comments daw yung nanay daw ni Rene na laman lang yung pagkamatay ng kanyang anak through social media daw, hindi daw sa mismong communication channel ng Ateneo. Like, bali wala silang alam until may nagpost daw sa social media. Ganun. Like, parang unsketchy in a way. Yun talaga.
7: Parang tinatago nila yung pagkamatay.
0: Oo. Parang may pagkano din talaga. Kaya parang dun din nakakapagtaka.
2: Like, dapat sa kanila muna yan mauna eh. Sa kanila dapat muna malaman.
0: Sa Ateneo dapat muna. Like, ba't ganun? Like, paano kaya? Tapos, accidental drowning daw. Eh, parang, doon pa lang sa mismong wording din. Parang, accidental ba? Or parang, kasi pag, ano eh, parang, ano din eh, parang, sketchy din talaga. Super sketchy actually, yung sitwasyon na to. Kaya gusto ko rin talagang ipag-usapan about tong, ano na to, botong topic na to. Okay, in-include ko to sa tatlong topic na dapat na ipag-uusapan ko na yung gabi. Kasi it's like isa rin to sa mga hot issue din yung June. Kaya parang gusto ko rin pag-usapan, like yun nga. And ayun, pakita mo nga, no, Maps, yung sinend ko. Ateneo statement nila. Like, yun nga. Very sketchy din talaga, kaya yun.
6: Si ano, si Tiger B naghahanda ng TOC. Tiger B, pakita mo
2: daw. Ayan,
0: yun. Ayan, pakita mo lang. Okay lang. Basahin ko lang from top to bottom. The Ateneo de Manila University continues to mourn the tragic loss of our student athletes, Rene Clert Paterbonia and Divine Adili. We remain united in prayer with their families, teammates, coaches, and friends, and all members of the university committee who are grieving this profound loss. Since the incident, the university has been working closely with the families of Rene and Divine to provide support and assistance during this difficult time. Early this morning, Tuesday, on the 9th of June, 2026, the remains of Rene and Divine were transferred from the Aurora Memorial Hospital to Arlington Memorial Chapels and Crematory in Quezon City. At the request of Renee's parents, an autopsy will be conducted. The university, through Arlington, has coordinated with the appropriate authorities, including the NBI and the CIDG, to facilitate this process. When Renee's parents and brother arrived from Davao City this afternoon, they were met at Arlington Memorial Chapels and Crematory by University President Father Roberto C. Yap, who conveyed the condolences and prayers of the entire Ateneo community. Father Bobby spent time with the family, joined them in prayer, and blessed Renee's remains as the university continued to accompany them in their grief. The family of Divine Adili has expressed its wish to have his remains returned to Nigeria, in keeping with family and cultural practices that are important to them. The university is assisting the family in the necessary arrangements and is awaiting the written authorization required to begin processing the relevant documentation. At this time, no final arrangements for the wakes of either Renee or Divine have been confirmed. The university will continue to coordinate closely with both families and will provide the appropriate information once plans have been finalized. Also on the 9th of June, 2026, the members of the men's basketball team, together with the coaching staff, returned from Aurora and participated in psychological processing and counseling sessions facilitated by the College Guidance Office. The university recognizes that the emotional impact of this strategy extends beyond a single session and has committed to providing continuing counseling and psychological support and other forms of care for the student athletes, coaches, and staff in the days and weeks ahead. We understand the grief and pain and many questions and concerns that members of our community may be experiencing. As we continue to accompany the families, the team, and all of those affected, we ask for patience, compassion, and prayers for everyone who is carrying the burden of this loss. The university remains committed to caring for the Paterbonia and Adili families, supporting the team and coaching staff, and pursuing a careful and thorough understanding of the circumstances surrounding the strategy. Further updates regarding the university's ongoing response, including measures being undertaken to review the circumstances of the incident, will be shared with the community as they become available. Please continue to keep Renee and Divine, their loved ones, and the entire Ateneo community in your prayers. Yun lang. Yun lang yung parang mismong statement ng Ateneo. It sounds okay when you're reading it, pero may pagkaano din talaga. Hindi mo din talaga mapagkatiwalaan kasi considering the hearsays, considering ng mga information background, mga background information, ganun. Parang hindi mo rin talaga mapapaniwalaan talaga din na totoo ba talagang accidental drowning or baka may nangyaring hazing sa mismong team building ata yung sinabi daw, team building, ganun. Basta yun, parang hindi mo rin talaga paniwalaan. Kaya ayun lang naman sa ganung topic. And yes, it's a very sad moment na ganun ang mangyayari sa kanilang dalawa, kasi as far as I know, they are actually very promising din bilang, I don't know, I'm not sure din kasi hindi naman talaga ako super informed, pero I know na hindi to very like this is not mostly an accident. I don't know kasi hindi naman ako informed. I admit hindi ako informed mostly, kaya yun parang nakapagtaka din talaga, like it's unfortunate na ganun nangyari. And I hope na yung Ateneo maybe They do something more in substance na makamit yung hustisya ng pamilya ng parehas. Kaya yun. And yun nga, thanks to the magnitude nung gantong loss, I would like to request isang minutong katahimikan muna para sa dalawang bagong anghel na papasok sa kaharian ng ating Panginoon. 1 minute silence, please.

0: We're back after that break. Bago tayo mag-continue, I want to say na mag-shoutout lang ako sa mga kapatid natin sa Smile Network. Bandang gabi sa inyo, and shoutout na rin kay Gio na maraming salamat din sa kanya na
1: Monday to Wednesday, Teddy Boy Gold brings you all the late night entertainment you need to complete the rest of your day. The Botamesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Gikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Teddy Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
2: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: talagyan. Pero pagdating kay Boss Yung Hindi, is na yan.
5: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
7: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
6: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
7: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
6: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
8: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
9: This is the party! This station is scary!

0: We are here and what's up? Come away, Michael. Wait. Okay. We are here and welcome to Blue. I swear to God. Gio and Blue Show.
1: I am
0: I want to
1: Gio.
0: ask Gio. And Blue Wave 5. I'm Blue Wave 5.
1: Late
0: I forgot to
1: na
0: log in
1: kasi
0: there.
1: nandun sa ibang BC. Ayan, nagsasabihan na sila na yun.
0: At
1: Ayan,
0: least you're 2 seconds
1: nagsasakipan
0: late.
1: na sila lahat.
0: At least you're 2 seconds late.
2: Kabisado niya.
3: Maayong gabi eh, mga real smileys. 2 seconds delay late ato ang Brad. Ay.
2: Ito may sabihin ako. Kabisado niya ang schedule.
3: Kabisado niya. Sisihin ang delay ng satellite feed. Ay.
2: Ano yan? Delight X delay check.
0: Uy, si Pao. Kuya Pao. Hello.
2: Delay X delight check. Ay, delight
0: Ay,
2: X light. Delay check.
1: Wala. Sinabi mo na eh. Wala.
3: Gusto mo pa? Joson Sam 23. Ay, Joson Sam 23.
2: Ano yung Joson?
3: Ba't sa akin? Ba't sa akin?
1: Kuya Pao. Kuya Pao.
3: Pero ba't sa akin?
1: Sa Jensen, Kuya Pao.
2: Ano?
1: Meron po regalo sa'yo. Yun lang ho. Thank you po.
3: Bill sa double
2: mag night. Pumigil ka. Hindi ko pwede sabihin on air eh. Buisit eh.
3: Bill
2: hindi ko
3: double
2: pwede
3: night.
2: Sabihin on air eh. Yawa ka eh. May ano ka eh. May, sorry na pa. Manapamura
3: tuloy. Putik na double night na yan.
2: Memo ko. Memo ang ano.
3: Ayan,
2: memo
3: double
2: ang
3: light.
2: SBC.
3: Check ko
1: nga. May double light oh. May double light.
2: Double light.
3: Wait lang. Ang
2: bigyan
3: ating
2: ng kurinti
3: bill
2: yan.
3: Ngayon ay 10,000!
0: 5,000! 5,000!
3: 10,000!
1: Mga kaibigan, kami po ni Blue Wave po ay maglalaro ng Meraki kasi Meraki is life, Meraki is everywhere.
4: Meraki router.
3: Natatawa ako dun sa Twitch. Cisco Meraki! Ayun! Natatawa ako dun sa Twitch na comics.
2: Ano ka mo? Meraki ang liwanag ng buhay?
3: Please, Bayard. Admiral ko po yun.
1: Admiral ko yun, boss.
2: Ano pa naman yan? Nagjo-joke na ako eh. Okay ni.
0: Sorry
1: guys. From Mindanao. Sorry guys. Mga mistake. Ang joke na yun.
0: Uy, tika. Romara na yan.
2: By the way, meron na tayo ganito.
5: Liwanag ang buhay.
6: Double night.
2: Ay, ba't hindi naman, naman nagkapapotok? Ayan. Tingnan nyo guys, nagkapapotok ako sa Bukawi. Puro mortas.
1: 16.7, eh? Mortas! Mortas! Baka madoks ka!
3: No, safe lang ako. Safe ako.
2: Lalaro kasi ako eh.
3: Walang account number dito.
2: Ayan kaya pa, wo.
1: Ang ganda ng ano,
2: chat.
1: Ang ganda ng live
2: check
1: chat.
2: Twitch chat.
1: Ang Comic Sans. Ang ganda ng graphics.
2: Ale, nasang chat? Sa radio?
3: Check na yung Twitch chat.
1: Yung
3: ibon.
1: Sa chat man
2: niya. Nasaan? Where do I see that? Ah, ayun!
5: Love you, Mav! Oh my God! Oh my God, my confession of love!
1: Ito.

0: to.
1: Nabanggit pa yung pangalan ko eh.
2: The power of two. Ay, mali.
1: Maganda yung kwento nun guys. Panoorin nyo nga pala ito. Ang Confessions. Solid yun.
0: Seryoso. Ang alalim ng ano.
1: I rate that episode 19 over 34.
3: Sa kuya pa, kuya pa ako sa kulit, di ba?
4: Hindi, sa smile.
3: Diba? Yung, sa smile. Ano, yung programs na yon.
4: Sa smile.
0: Oy, tapos na, Trebs.
2: Yung si pa-split screen.
3: Kuya pa. Wait nga, ano ko na lang sa...
1: Ah, sige.
5: Meron po akong ilalantad na kaso. Ay, na sikreto.
1: Ito ang aking sikreto.
2: What the hell?
1: Wrong show.
5: Sikreto ko po ay ano, what? May sinasabi po si Terebi sa akin na ano, Terebi, bakit ka nababakla?
3: It's lagging. Ano, ba't ka nang it's giving Soko, scene of the crime operatives?
0: Parang ano eh, konti na lang, lagyan mo ng, yung alam mo yung spotlight na,
3: ano,
0: yung spotlight na, yung nakadim na spotlight.
4: Sige, kunin ko yung
3: ano, RJ, may unanswered questions, BGM ka ba dyan, pe? Lagyan mo ng blur!
0: Ba't may salita De, naman sana?
3: Baliw!
6: May Bluetooth.
4: Bakit Bluetooth? The Gio and Bluetooth.
6: The Gio and Bluetooth na yun, pre. Hindi na yung Bluetooth. Eh, kasi kayo. Ano ba kasi kayo lahat?
1: Namiss din naman pero, namin kasi kayo. Namiss din naman namin mag-hangout.
0: Ganda na bago nating emote.
1: Ano yung bago natin?
4: I-open mo yung FTP natin. TGBS, BGM.
2: Nga pala sa mga viewers dyan sa Twitch, meron na pala tayong ano, smiley points or whatever.
1: Oh, may smiley points na guys.
6: Oh, pwede na magsugal.
5: ESP bet. Ko na po sa inyo na pwede na po
0: pwede.
6: Bitcoin.
4: Hindi
0: ano,
4: Bitcoin,
0: prediction ba tayo? Prediction.
2: Meme coin yan.
0: Bitcoin. Eto guys. Dahil okay.
2: Hoy, baka mga rug pull kayo ha. Baka mga rug pull.
0: Hindi naman to ano eh. Hindi naman to. Easy.
5: Sa Twitch ay meron na pong redemption feature po. Gamitin nyo ang mine coins as smiley coins. Anong mine coins?
0: Mine coins ang po. Ginawa mo naman Minecraft.
7: Smiley coins para makakuha ng specific perks.
0: Si RJ talaga eh.
2: Parang dalawang...
0: Munti ka na eh. Ano eh, parang na siyang ano eh. Ano sa resibo?
6: Ba't nang malabigla?
4: Ano yun, LTG?
0: Ikaw ba yung witness sa ano, resibo, man?
4: Ako
3: sa witness. I've been telling you, bro. It's...
2: Launcher.
3: Ay, na. Oh my God, RJ! Okay.
2: Ano nangyari ka, Gio? Ba't nang wala?
6: Hindi, nabigla lang ako. Ba't nang wala ako?
2: Ay.
6: Yes, it's screen play, Terebi.
0: Paano ulit, ano? Terebi.
6: Okay, ulitin ko po. Kung gusto nyo sumali ng Meraki, that is in merakimc.fun.
5: Guys,
6: digit totoo, walang clickbait.
5: Pwede po kayo mag-join sa merakimc.fun.
6: Nahimik ka dyan, Romar.
2: MERAKIMC.FUN, okay? Hindi
0: eto, sige, mag-prediction ba tayo, ano?
6: Sorry, no.
4: Yeah. Meraki MC po tayo, hindi po Cisco Meraki.
1: Teka, naglala.
4: Sige, proceed.
2: Go.
0: Go kayo pa.
2: Go.
6: Mag-mean lang sana ako dito, Diyos ko kayo.
4: Oh, wait lang, nag-type si Quiz.
0: Okay, sabi lang ni Kuya Pao.
1: Hindi, ano ba nangyayari ngayon? Naglalaban na ba si Gio sa si Blue?
6: Hindi. Ano lang? Sabay lang kami mag-ano na yun, mag-explore, mag-hanap ng mga kailangan. Kasi may mga ghost project kami.
4: Sabay ang pagbigay.

0: Gio, may ano? Naisip ako. 1v1 kayo.
1: Prediction natin sa tweet. Kumagawa 1v1 kami ni ano ni... Oh, ito na naman tayo.
2: Maglag ako.
3: Grabe, daming sundalo sa ilalim.
0: Tapos, ano, holy one shit. Minute, ano, 1 minute, or, ade, 3 minutes na, ano, or something. Eh, naglalag na si Gio na naman.
2: Kasi mag-prediction tayo.
1: May problem si Discord na yun. Kung ako lang ba ito, pero... Nawawala kayo.
4: Ay, ano ko na lang, Terabi, upload ko na lang dito, pre.
2: Guys, let's predict kung may lalabas na naman na gabi ka po na... Bumper.
4: Oh, Terebi, download
3: mo. Oh, meron yan. Terebi, ako, meron yan.
1: May sinend si ano eh. May sinend si...
4: Ayan na. Terebi. Ayan na, Terebi.
1: Terebi, gamitin mo yung template na yan. Bahala kung mawala ang chat.
4: Oh, gamitan di ay...
2: Kasahin mo na lang.
1: Paliin mo na lang. Narinig ko yung kanina, mag-1v1 kami ni Blue Wave. Kung consent si Blue Wave. Kasi kung mag-1v1 kami, dapat consented.
4: I consented sure. To search. I consented to search.
2: Keep inventory, di ba? Naka-keep inventory ito, di ba?
1: Hindi. Dechar lang ako.
2: Sige, why not? Kaso matutalo ako. Okay.
3: Ganito, sino kong pinakamaraming mapapanalo ngayong gabi sa 1v1? Iin ano?
2: Ay, si Gio yan. Gio yan.
3: Mama, alimbawa na ano. Kung sino may pinakakunting mapapanalo ngayong gabi na rounds, iinom ng delight kasabay ko on stream.
1: Ito yung mga game na pipiliin natin dito. Makikita mo yung
4: ayan na.
1: Wow, ang lakas! Ang liit ng screen.
0: Ba't ay, sabi daw ni Terebs, love you, MSA.
1: Tingnan yung screen niya doon ni... Ni Ter... Ginawa niyang ginawa... May...
2: Son!
4: Hindi ko mahanap yung BGM! Hindi ko mahanap yung BGM!
0: Uy, ang lakas, Tereb. Tereb,
1: itago mo na lang yung chat. Ayaw ko makita yung chat. Ang gusto namin yung... Ayan.
2: What's your name?
4: Sige, Cisco Meraki.
1: Sige, unahin natin siguro mag-ano tayo. Mag-maze PVP tayo. Accept.
2: Pumot ka lang.
0: Okay, PVP, di ba? Okay, magpa-prediction ba tayo?
3: Oo, oh, sige, tara. Prediction. Prediction
4: tayo.
0: Ano sino tayo? Ang...
3: Ilang rounds to? Ilang rounds to? Ilang rounds to? Ilang rounds?
1: Ang isang
3: Walang
4: kinikilingan pero may kinikilingan.
1: Ay, teka lang sadali. Team.
4: Ano 'yon? Walang kinikilingan
1: slash
4: pero
1: leave,
4: may kinikiligan. Ay.
1: De, slash leave ko
0: muna. Okay.
1: Ayusin ko yung teams. Wag muna, wala pa 'yon. Wait lang.
0: Hindi, magpe-prediction pa lang. Okay, submission na tayo. Open na ang submission. 2 minutes ang submission period natin. Okay, good luck. Yan, okay, prediction has been started.
4: Ayan, kayo lang muna dyan. Baka sasabog yung TOC dito, bay.
0: Sino ang mananalo? Si Gio o si Blue?
3: Ah, Gio ako, Gio.
4: Si Gio and, ako dito. Si Gio, sa Gio and Blue.
0: Sa mga nasa...
3: Hindi. Pag natalo si Gio... Pag natalo si Gio sa ano... Na. Pag natalo si Gio dito, kailangan umamin siya kay...
1: Hindi. Pwede. Ay.
2: Ano ba?
3: I know. I'm just kidding.
0: I'm just kidding.
3: Anong cheer chaos? Bakit may naririnig akong Dan Joshua Apura mention?
4: Cheer chaos. San Francisco, Agusan din ito.
1: Teleport! Blue Wave! Teleport! Bro!
4: Ang comment sa profile picture, sexy si Dan. Ay.
3: Sexy si Dan.
1: Testing ko nga.
3: Wait, alam nyo kung ano yung nag-ano? Yung hindi nagbabantay sa anak nila.
0: Sa mga anak
1: okay, nila. Okay. Duel tayo, duel tayo ulit. Duel tayo ulit. Maze. Ang una natin, Maze. Maze PvP.
4: Basahin yung chat ko sa Twitch.
2: Miss challenging.
0: Ayan, mag-predict na kayo kung sino mananalo si
1: ayan,
0: Gio pa lang.
1: Ayan, ito na.
0: Ba't kay Gio pa lang?
4: Dance! Trance music for racing
0: five,
4: game!
0: Ay! 4, 3,
1: lupit mo!
0: Wala na.
1: Aray mo!
2: Aray.
1: Lupit mo!
4: Copyrighted mo ba yung music ni Dream? Copyrighted.
5: Na-announce na yung mga nanalo sa...
4: Ganito.
5: Nagwe-ramp pa na Asia, guys. So, kay Asia Will Simpson sa Miss World 2026 yun!
1: Wait lang, mga nga, nag-duel kami!
4: Ang bato blow!
5: At sa matong makapu... Umati ka pong PvP! Ang nangyayami ngayon, nag-gumamit na natutang matay si Blue. Naku po, medyo nakaka-nervous ang makaganapan dito sa ating PvP arena. Naku po.
4: Ganito, sinong, ganito.
5: Sinong nag-win charge?
3: Mips, commentate ka na, Mips. O, oh, ayan na, ayan na.
4: Sino
3: ayan,
4: po yung nag-win charge? Ayan na.
3: Duo kayo ni Mido, tara.
5: Win charge? Oh, okay, ay, Kuya Pao, medyo... Pang may isang talon ng talon dito.
3: Oo, okay, meron eh.
4: Ang Terebi, papalit ka ng music. Magpa-play ako. Ito.
1: Hoy, Blue Wave!
4: But, ito, Terebi.
5: Medyo tumakbo po siya. Kinakabahan po siya. At baka mamatay na siya.
1: Ay, kinakabahan ka pala. Tumatakbo ka pala eh, no?
5: Gio will find you ba ang mangyayari dito sa ating PvP round 1? Iyan ang ating malalaman. Maya-maya lamang
4: siya. Hindi pa, May.
1: At parang...
5: Ayan, 25 seconds na lang bago
1: hindi, meron
5: sa PvP
1: pa,
5: round 1 natin.
1: Pero
5: mukhang nag-ahabol, may nag-ahabol at may hinahabol. Anong nangyayari? Bakit niya gusto magtago sa Netherite Sword?
1: Oh my God!
5: Nag-win charge ulit, pero kinakabahan. Baka mahulog. Nako, nasa gilid pa naman kayo ng bundok at medyo nag-ahalangan. Pero nako, eto si Gio. Ay nako, tumakbo na siya. Medyo napawasan ng apat na hearts. Kumain ng golden apple. Naku po! Naku, hindi na pala ng golden apple.
3: Ganda na shoutcast, Gagi.
5: Hindi na pala ng golden apple niya. Hindi na kabahan siya. Oh my God! Hindi siya! Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal hindi pa nag-drastop yan. Pero mga tatakot, kinakabahan, mga may maze, nako, 3 hearts na lang siya. Pero makakako, makakabawi siya ang isa nating kasama dito sa GU and Blue Show. Nako po.
3: So yung music
5: ang aras? Nakaligtas siya. Nakaligtas siya sa second round. Charot. Nakaligtas sa second round. Kumain ng Golden Apple ulit. Yung isang nag-wager siya naman.
1: Ay! Uy! Duwag! Duwag! Duwag!
5: At bakit siya tumakbo? Ala, tumakbo naman siya. Mukhang naglalabangan tong dalawang doon sa mesa.
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
5: Ay! Ay! Ay! At mukhang pag yan nahulog, patay tayo dyan. Pag anitay tayo dyan. Diyos ko po, patay tayo niyan. Sige.
3: O, i-clip nyo to, ah. I-clip nyo to yung post niya yan, ah.
5: Takbo. Pero yung maze, oh my God, yung widget nyo, hindi ko pa alam.
3: I-clip nyo to, i-clip nyo to. Ito na nga mga kababayan sa mga makapapasok lamang po sa ating stream. Kasama ko po ngayon si Vidri Tachiban at ngayon kita po natin ang labanan sa pagitan ni Najee at ni Blue. Kung ano po ang nangyayari dito ay hindi po natin maintindihan. Pero meron pa po silang isang minuto mahigit.
5: Hindi pa po tumatala pa, Maze. Pero, oh my God, yung talon mo, pero baka,
1: at hindi matapaan.
5: Yung Maze, walang natatapaan sa Maze. OMG!
1: Ay, duwag ka, nag-teleport kang hayop ka, kitang-kita sa mata ko. Wisit kang
5: ayun na ka. Bumasok na ka sila sa kuwema, pero OMG!
3: Sabog ang itlog.

0: Win charge ulit. Tamang win charge lang si ate. Huwag ka sanang mahulog sa loob ng Soul Pulse game. Isang minuto na lang. At mukhang nakaligtas. May golden apple na naman po siya. Lumabas na naman. Takpo! Takpo! Hala ka! Hala! Naku na yung win charge nyo. Ay napakalala.
1: That's it.
2: Ne.
0: Okay. Wait, hindi ko makita yung ano. Hindi ko makita. Alam mo na split screen.
3: Cisco Meraki.
0: This portion is brought to you by MSA Gadgets.
2: Cisco Meraki is literally a switch. Network switch. Ay.
0: Ito na ba yung punch of the round? Ay, mali.
3: MSA Gadgets, punch of the round.
1: Imbis na mamaze si Blue Wave, hindi siya nagbimaze.
0: Boring nung ano, yung isa hindi daw nagme-maze. Nagre-reklamo na. Kasi baka daw mamatay. Diyos ko.
2: May mangyayari po bang ano dito?
0: May mangyayari pa ba? Kiss na guys. Walang nanalo. Pero mukhang may nababawasan ng puso mo. Ako po, mukhang may namatay na. Pero si Gio yata ito ang magiging kalaban mo. Patay ng bata ka. Kung bakit nagpantin ako mga isang bata niya sarili pa kayo, which one siya?
2: Anonymous decision.
0: Nakakatakbo siya guys, nakakatakbo siya pataas dahil ito na yung ano natin, ito na yung ating
1: alam mo wala na nanalo dito.
0: Exciting part,
1: shut up. Wala na nanalo.
0: Ano ba yan? Ang boring nyo, wala na nanalo sa PVP ninyo. Ano na? O yun, you lost daw, panalo doon. Ha? Sino nanalo?
3: Sino nanalo?
1: Blue Wave.
0: Parehong you lost?
4: De.
0: Parehong you lost?
1: Ay, hindi.
4: Tide.
0: It's a tie.
3: It's a tie.
4: It's a liver.
2: Atay.
1: Rematch. Hindi pwede na matalo dito.
2: Giatay.
1: Ito si Blue Wave kasi duwag to eh. Scaredy cat.
2: Scaredy ko yung eh.
3: Punch of the round.
0: Grabe yung shoutcast. Wala akong Mike Enriquez doon, gang.
2: Kaya ko yung ikapag
5: it's grabe itong malakas ang trustok yan ah.
2: Trustok? Shoutcast! Ano trustok?
0: Shoutcast nga ni!
5: Hindi. Ang sabi kasi ni Gio.
0: Ganyan ka-toxic ang gaming sphere. Huwag ka. We all know that too eh.
2: Presley, ano yun?
3: Ano? Ice
5: kasi. Sabi kasi ni Gio, ano, duwag daw si Blue Wave. Pang malakas ang ano yun, ha?
2: Tash. Okay, yes.
5: Pang malakas ang Tash Talk yun, ha?
4: Oh my God, na-click!
2: Short-tempered versus short-tempered. Sorry.
1: Yucks, nag-golden apple.
0: Ha? Pwede nga.
4: Come on, man. Don't be speed. Oh my God.
2: Mikaya the thermos that me.
1: Shut up, Romar. Nagpo-focus ako dito.
4: Lapis.
2: I'm about to blow.
0: Ha?
3: Ano?
0: Ha?
6: What did I just hear? I'm about to blow down.
0: Gang. This is about to blow.
6: Anong klaseng blow yan, Romar?
0: Blow!
2: Dreamy ball.
7: Oh, kain mo kayo mansanas, guys.
0: No. Uy, mansanas. Oh my God. It's the red one, di ba?
2: Salita ni Paolo Marcelo.
8: Kaya, Pao, magkaibigan din po ba yung dalawang panic?
0: Oh, no. Oh my God, no.
2: Kumagay si Nico sa pala na import yung assets.
4: What the?
2: Bumura na yan!
4: Pangalang taong ah.
8: Sus. Uy, bawal. Minaisip pa na Gio. Pag ayaw niya ng Meraki, tara loko pi siya. Ay,
1: lebali.
4: No! Okay, sa.
7: Ano? Cheer Chaos?
9: Tar.
3: 102.3 Cheer Chaos.
1: Bayaran! SBC Bayaran!
2: Sexy si Dan.
10: Uy! Mabalian! May sex!
2: Hindi, ganito kasi yun. Pwede ko ba sabihin yung context ng Cheer Chaos na yun?
10: Wrong answer. Oh my God. Kami.
2: Habang naglalaro sila Gio at Blue, sasabihin ko yung context. Ang context kasi ng Cheer Chaos na yan. Nagtataka kayo kung bakit ang daming comment ni ano ni Dan Joshua Apura. Ano pala yung ginagawa ni Apura? Pumunta ng mga comp shop sa San Francisco, Agusan, Del Sur. Sinasabihan yung mga naglalaro doon sa comp shop na paki-comment, paki-like.
9: Wow, tartar lecturan. Tartar lecturan.
2: Walang totoo yun, pre.
1: Sa ginagawa mo, Blue Wave, sige kang heal. Tanga.
2: Ang source ng tsaka ko dyan, bro. Yung kaibigan ko dati.
9: Wait,
2: ko
9: bro!
2: Mismo.
9: Gio! Why is Blue Wave
1: toxic as much as possible?
9: Why is Blue Wave? Bro, why are you guys spam clicking, bro? This is not
1: 1.8. Si Blue Wave yung nag-spam click na masyado.
9: Blue Wave! Huwag ka mag-spam click! Nasa 26 na tayo, hindi 1.8.
1: Hindi, tama si Jake. May punto naman si Jake.
2: May punto si Jake, pero opo. Blue. 1.9 and above, wala nang
1: spam. GG! Let's go!
9: Okay. Bro, I told you, Blue Wave. Bro, why were you spam clicking?
3: Bro.
9: Oh, tama ka na, Taltaw! I cannot do maze.
10: Blame my computer. I cannot do maze.
2: Bro, si J4, bro. Parang nangamo ng sundo ka si J4, pre.
3: Ayan, ay.
0: The power of two!
10: Okay.
2: Wait, round three. Hindi ko po kaya yung 4 rounds.
7: Ilang rounds kaya mo? Ay, sorry.
11: Pwede po experience mo last
1: 4 rounds. Gawin natin 10 rounds. 10 rounds. So, boy. Ano yung tie?
10: Hoy! May Tita Mips tayo, hoy!
12: Uy, si Tita Mips.
2: Uy, wala tayo Tita Mips magazine ngayon. Uy!
9: Wag na mag-Tita Mips magazine! Spear. Wag na mag-Tita Mips magazine! Let's laro. Let's Minecraft. Let's
2: buy. Bakit papayag si Meps? Suntukan mo na daw kayo ni Meps, J4.
9: Let's go. Meps, join Malaki.
2: Dinisconnect si J4.
7: Gago.
1: Ano to? Ay.
7: Gago.
2: Larp. Ay, ang ano na pala,
9: bro, Discord crash! Mops, join Malaki right now, suntuhan tayo.
7: Nagbabantay
2: sa kanil, sa...
1: Ano? Kanila.
2: Yung hindi nagbabantay sa mga anak.
1: Hey. I saw that.
2: Anak, ba? Adobong manak. Anak. Ay.
9: Suntukin tayo right now.
2: Tara, kain tayo, ay.
9: Ew, yuck, poop!
5: Oy.
9: Balitang ina.
7: Oy, ano yun?
1: Bad man, we have to be dead load sick.
2: Background music lang.
9: Wala kain tayo!
2: Parang tato ka ang ingay mo!
10: No,
1: it's complex. Nagsabi ka ng bad words, Elton, no?
9: Uy, bawal magmura! Bawal magmura!
7: Memo!
3: On air tayo, on air.
9: Bawal magmura!
2: Ay, mura pala yung tarantanta. Ay, sorry.
7: Hindi, joke lang. Hindi.
9: Uy, bawal magmura! Bawal magmura!
2: Hindi naman mura yung tarantanta.
1: Direct combat tayo, ha? Direct combat. Sige.
9: Pag hindi mura yung tarantado, pwede ko sabihin na ga...
2: Nagaluto. Ay, yeah. Nagaluto silang dalawa.
9: Suntukan na! Let's go!
2: Pero yung scoreboard, bakit naka-ano, pang 80s, 90s nga Cardin?
9: Hindi, Terebi, alam mo ba gawin mo dyan? Lagyan mo ng shadow tapos yung font Arial Black.
2: Ano? Kaijin ang ano, hindi ko sasabihin anong channel. Basta channel 38 sa Davao City. Ay.
9: SM9! SM9 na yan, pre.
2: Hindi! 33 yung ano! 33 yung... Ay, I mean, 40... Ano, wait lang. Ano
1: yeah, yeah. Yung SM9 okay, sa Davao?
2: Ano ba yung channel eh? Ano?
9: Hindi 20, hindi 25 net.
2: 43! Channel 43, Davao.
1: Wala, nagpalayo. Wala guys. Daya to. Nagpalayo eh. Wala. Alis ako dito.
9: Pal...
1: Eh!
2: Alis mo na tayo mga kasangbahay. Ay, sorry.
9: Palayo sa mundo.
7: What the hell?
1: Kasangbahay. Hindi na ako maglalaban. Nagpalayo eh.
9: Tama! Palayo sa mundo! Oh,
10: Let me heal, man.
2: Good
1: no,
2: evening,
1: ko lang heal dito. Hindi ako maghihintay sa'yo. Bahala ka dyan.
10: Nag-heal ka nga eh. Nag-heal ka.
1: Aray! Oh, pero hindi kumbak ka rin eh. Ikaw nga, nagpapalayo ka kasi nag-heal. Ako...
2: Basta magtiwa!
1: Incombat! Dapat kung mag-heal ka, incombat!
7: Huwag kang mata ko.
1: That's just good going.
9: Palayo sa mundo, mawalang alam. Kung di pahirapan ka, huwag.
1: Wala, dito lang ako sa ilalim. Mahala ka dyan. Hindi, wala na. GG's.
9: Do you wanna fly?
1: Tingnan niyo ginagawa
9: ko. You could be my
1: co-pilot. Ako dito. Wow, ang ganda.
2: But if you close your eyes...
7: Bakit na naririnig ko kayo? Yung ano, Pompeii?
9: Nasa dual pa kayo.
1: Magte-teleport si J4 dito. Bawal yun.
2: Gangnam Style Chorus Loop.
9: Ano, nasa dual pa kayo? Oh, na... Oh, diba na... No, hindi ako mag-accept. Please don't accept.
2: If we are not affected by the copyright, no, ano... Matagal ko na talagang ipi-play yung Gangnam Style Chorus Loop. Diba, Kuya Pao?
7: Hindi, kasi loop mo yan. Masaya ka na.
2: Makapirate tayo. Makapirate tayo.
9: Next. Hindi, ano guys. Next suntukan, Romar versus Kuya Pao. O kaya flip tapo na lang.
2: Tayong dalawa, J-Po. Opo. Kasi... sinasabihan
7: ko Romar versus Kuya Pao, the battle of Tartar.
9: Yes.
2: Ano yan? Ay, hindi ko lang sabihin. Ano, magaling si Kuya Pao eh.
9: Oh, ano?
2: Under na po ako.
9: Oy, fluktapan! Oy, fluktapan! Roman versus Paolo Barcelon.
7: Oh, flash no. Report galing sa flash report sa galing sa ating pageant correspondent Midori Tachibana. Panalo daw si Asia sa head to head sa Miss World.
9: Yeah!
13: Asia Rose Simpson.
7: Mm.
2: Sheesh. Let's go.
7: Head to head, panalo sa head to head.
1: Wala makatakas dito, ha.
13: The fact ng pangalan niya Asia, I think I'm guessing ng ano niya, yung iba niya kalaban could be Europe. Europe
2: let's go down.
8: Yan, mag-ready na tayo ng breaking stinger.
1: Sige. Pinapatagal mo yung match.
9: Blue wave, what the hell are you doing? Why are you playing on the low brightness?
2: Kuya Pao, biro lang yun, Kuya Pao. Huwag
9: ka... Blue Wing! You're playing on low brightness!
1: GG!
9: Ay, wala na, bro! What the
2: heck? Oo, Kuya Pao.
1: GG!
9: Oh, nag-rinsquit! Oh, nag-rinsquit! Tignan mo! Nag-rinsquit!
10: You ain't letting me do anything! You ain't letting me do anything!
2: Yung Java sucks!
9: Hindi, tinan mo! Screen ni Blue Wave! Legend logo!
1: Wala na!
9: Uy! Rage quit! Yeah! Rage quit! Let's go!
2: The question is, why did Notch use Java in the first place? Bakit Java of all programming languages? Ay.
9: Hindi, tinan mo! Oh, nag-let na! Oh, na!
1: Okay, since dalawang rounds na nanalo ko, I guess I'll just... Ano, concede?
2: Guys, alam niyo ba?
1: Mag-concede ka na ba, Blue? Mag-concede ka na?
2: Bro, si J4, bro, laging nag-ano eh. Si J4, mahilig talaga yan, tumalon. Tumalon,
1: Blue, ano,
2: jump into conclusions.
1: Mag-concede ka na?
10: Yeah, so, yeah.
1: Okay, concede. Ako yung panalo, guys.
9: Yeah,
1: 0-2 eh. 3 months lang to. Okay, si J4 na kalabanin ko.
9: Whoa! I suck so much, bro. Nah. Ayun na. Oh, no.
2: You met with the mate of versus. Just Gainza. J4 Gainza.
9: I'm not gonna last. One not gonna last, bro.
14: This portion is brought to you by.
10: You can't do anything, bro. You can't. You're letting me not letting me do anything, bro. You're not letting me.
7: Okay, Jay, ikaw nga mag-vlog. Ikaw nga mag-vlog.
2: Bro, ganito yun.
12: Bro, okay,
1: saan na naglalaban na kami? Laban kami.
2: Ganito
5: yun. Oh, yan ang GeForce facility.
12: Walang heal, walang heal. Okay, okay.
2: Sandoval Media versus Tagal Broadcasting
12: System. Grabe. Oy.
5: Oy, yan ang GeForce facility zero.
7: Ano yan, pre? Gagawa tayo ng ano bago. Pag naglaban si J4 at saka si Gio, Tagalog versus Bisaya, destined for greatness.
2: Bro, akala ko yung libro ni ano, Battle Destined for Purpose, yung former DepEd ano, superintendent.
12: Uy.
2: Region 11.
12: Oy, oh, okay, GG. GG, I'm not winning this one. I'm not winning this
14: Mips.
12: One.
14: Asan yung komentaryo mo dito,
7: Mips? Mips.
2: Coach Mips.
12: Oy!
7: Coach Mips. Coach Mips. Kailangan mo yung Mips.
12: That was luck.
7: Mahala kayo.
1: Wala. 1-0. J4-1.
2: 21 guns.
12: Join the team. What the hell?
1: Hindi yung duel yung team. I-join kita.
12: Hindi. Oo nga. Paano mag-exit ng duel?
1: /leave.
12: Ah, /leave. I forgot. /team accept. /team accept. It's Sastra.
2: Ano yun? It's showtime. Ay, it's showtime.
12: It's showtime.
1: Pernie mo.
14: Pa-pa-pa. Ay, iba ba
1: na? Di muna ako magko-commentary. Awww! So sad.
2: Bayan. Aray.
14: Nalungkot ako.
2: Sakit, Mep.
12: Yeah, hey, I'm Smile Waka. Bro, what the hell? Do we have the same avatar? Do we have the same avatar?
14: Walang Tita
12: Mets
14: magkasin to.
1: Tingnan mo yung avatar natin.
12: Pareha. Wait,
1: magkapareho kami ng avatar ni
12: Jay. Oh my God.
2: Avatar, the way of cloning. Ay, the way of cloning?
12: Bro, do we have the same? No.
7: Oh, flash report. Top 20 na daw si Asia.
12: Oh my God.
1: Accept mo yung duel.
2: Lord versus Lord Builder. Ay.
1: Accept mo yung duel.
7: Okay, ano talaga yan, press flash report.
12: Wala. Wait lang nga. No request found.
2: Ano yun?
12: Try mo ulit.
7: The GMA splash report.
12: Wait.
2: Kuya pa, ano yun? Taxil versus ano? Taxil versus Talsik. Ay.
12: Oh, shit.
5: Larper versus Adobo.
2: Ano yun? Larper versus Lore Builder lagi.
12: Ah, Tagalog versus Bisaya to.
1: Kaya nga.
7: Hindi, ano yan, pre? Lomi versus Adobo.
1: Anak ng tokma.
2: Anak ka ng poo.
12: My aim's ass, bro. Hold on.
1: This is D.
12: Oh, shit. Oh! Okay, bro. Iba na yun.
2: Anong D?
1: D nga.
2: Ah, bakit D?
12: Yan po yung nangyayari pag ano, pag sunset.
7: Pero mal talaga ba sa nakakarinig ng D? Tuwan-tuwa.
12: Oh, na.
13: Ano mga alphabet kasi, Kuya Pao? Kasi bro, that's A, B, C, D.
12: Wait lang.
2: Kuya Pao, that's an alphabet.
12: Ay, shit. Okay. GG.
5: Panalo po si Gio, guys.
1: 1-1.
13: Kasi ang ayaw ni Romar is letter D for distraction, di ba?
12: Okay.
2: Hallelujah.
1: Mga kaibigan. Magte-take muna ako ng break at ibilisan kong pagkain ko. Sa pagbabalik na nag-iisa nating The Gio and Blue Show. Blue, ayusin mo. Maghanap ka nga ng diamonds.
15: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that out of real, fa.
16: Since's Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Since's Cola, refresh your life.
17: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
16: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
17: I choose Ospen Mineral Water.
16: Camyon Choco Biscuit. With extra chocolate and extra creamer in one biscuit, will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.
18: Camyon Choco Biscuit. Feel the choco.
19: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
15: The following advertisements you'll be seeing ain't real, cuh. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fuh.
20: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
21: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
20: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: All right, now we get to the actual teasers and ads, ka. Man, they made this crazy ads for nothing.

0: sa lahat. Una sa lahat. Tere B, bakit po pinuto ni Jimmy Show kanina? Ay.
1: Hello, attorney!
0: Uy, wala pa. Wala pa. Tere B, bakit pinuto? Alam mo kanina, Tere B, nanonood ako na the TV show replay. Pagpatak ng 9:30, timpla na, naka-zoom na yung tawag dito, yung tubig. Magtitimpla na, tsaka bag mo pinutol.
2: Aray ko!
0: Dahil dyan, imememo ko ito. Ay!
2: Aray ko!
0: Hoy, matagalan ako. Hoy, natagalan ako dahil anitin mama ko habang nakalang. May nahanap lang naman. Pinahanap ko naman. Ano ko? May nakikita ko si Kat. OT nag-a-abit. Hashtag biteng. Bakit OT? Hindi po tayo OT. Hanggang 12:30. Ay. Dene. So, ito na nga. Ano na? Ano yan? OT ang TDS. Oo nga, bitin nga eh. Dapat in-extend mo hanggang dahil ang expression na may kaibigan. Dahil ang expression na may sasabihin ako. Hanggang sa dahil ang expression ng kaya. Tapos hindi pa may kumulat yung dami na lang natin.
2: Aray ko!
0: Joke. Basta, yung episode na yun, kwento ko ha, yung episode na yun, yan yung Valentine's special ng The Libby Show. Nung unang meet-up this year nila TCP, ni Gayo, ni Athena, ni Starus, apat lang ata sila noon. Then, ayun. Tapos ito nga, nagtitimpla ng dried max. Yan nga. Hindi, yung time na yun, yan ang pinutol. Sayang naman, Tere, binitin mo ako. Kasi nanamuti eh. Dahil dyan, i-replay mo ng alas 12 ng ating gabi bukas. Ay. Joke. Okay. Host natin, 10:51, and welcome sa Tita Mems Magazine. Yes! And this is the last time na 10:30 tayo magsa-start. Bakit? Yung 10 PM gagawin ng TV show mula na ginasimwan Yambo.
2: Ayam! Aray ko!
0: Hindi, joke. Ano? Yung mga kasi next week sali ko. Sasalang na kasi yung smile program. So, 10 PM is yung G-Revolution 10 to 11. Then, yung 11 PM may maps ako. Pinangungunahan sa Smile at sa DCEX. Yun na, DCEX, nasa DCEX na yung Smile sa sasabihin ako. Yes, alright. Pagbabalik na ang pagbabayo ni MSA. Next week pa naman yan. At! Live! Kanina, bago ako nakabreak, mag-split-speed. Nag-ongoing show nila, JM Do. Ayan. Ano yun nasa back? Yung nakikita niyo live na live? Sino yan? Si Bini Mika? Napabuyito ni Bio Wave? Ay. Ayan, sa tapat ko naman. Ngayon ko kung hanggang alas 12. Uy, bakit mas tinap? No way, bakit mas tinap? Ay. Ayan, nasa ongoing ngayon sa Smile. Then next Saturday, 10 to, papasok na ulit sa Cool FM, 10 to 11. Ah, ito nga. Live tayo ngayon sa DC. Ay, DC Extra. Live tayo ngayon sa Cool FM. Nag-meter na mga nabawi. 5 Umabayo ang signal.
3: Sa,
0: bumabay yung ulo. Bumabay yung ulo ng signal ng mga nabayo ay.
4: Para lalong sumaya.
0: So ngayon,
4: narito na ang program.
0: Nasa tindahan ako. Dito ako magsusaw ngayon. Extended ako dito. Ayoko na magbanggit kung bakit. Pero update. Update speaking. Nasa main chat. Naka-bumalik na si Yo sa probinsya. Welcome back, Yo.

0: AJ, Patevin, si... Lahat na nga taga-OOC, bakit? Natalo ka rin. Nakapalda kami ng t-shirt, nakapalda kami ng sabon, nakapalda kami ng cup, nakapalda kami lahat. Nakapalda kami ng nakinitang DC na ang Christmas. So, balikan natin yung birthday. Ay nga, sa programang Hello Attorney with ni Tita Liza at ni Attorney Noel. Ay nga, pinakita yung mga pictures namin. Terry, wag mo ko iduksa. Wag mo ituro ko sino-sino, ha. Basta tahimik lang ako. Basta. Balikan natin nung Thursday. Tawag dito. Yung na-shout out ang Philippine Television Art Contest kasi kilalang-kilala na kami. Yes, kilalang-kilala kami. So, eto nga. Balikan natin yung video ng DZMM mula sa Hello Attorney last Thursday nung shout out ni Tita Liza na Noring Noel sa Hello Attorney.
1: Go. Hello, Attorney!
2: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado ngayon po para magpasalamat sa lahat ng ating mga kapamilyang yes! nakadaupang palad po namin noong po. Sabado. At makikita niyo po maya-maya yung kanilang mga larawan.
3: 3, 2, 1. Huwag niyo ko pahiin dito. Ayan. Diba? Tinakot ko talaga.
2: Ba't nawala yung may isuot ng sombrero?
3: Oo nga, bakit yung sombrero lang pinakita niyo. Ayan po.
2: Kilala ko yun. Ako, sino yun?
3: Nako, partner. I would like to take this opportunity to say thanks po dito sa mga kasamaan po natin, na mga abogado ayan po mula sa Integrated Bar of the Philippines, mga partners po natin ever
2: since. Si Attorney
3: since.
2: Jojo, nakita ko, nandyan.
3: Oh, Attorney Jojo Flamiano.
2: Ayan, si It's Me Welotsky, nakikita niya dyan.
3: Si, ano yan, si Social Life Posting yan
2: yes.
3: Eh. Oo, marami rin po sa mga taga-subaybay ng Hello Attorney at DZMM ang nakisama po sa ating libreng payong
2: kasama
3: legal
2: rin natin
3: na
2: partner mga oo attorneys from Quezon City IBP sila Attorney Ijet Shahar Awakay, Attorney Vera Malanyan, Attorney Paul Ryan David, Attorney Venir Cuico, Attorney Dane Laries Chua, kasama din natin sina Attorney Tommy Andal at si Attorney Era Albon na nakita nyo na sila dito.
3: Hindi ko sila na meet partner, pero maraming salamat po sa lahat ng pagbibigay po ninyo ng libreng payong legal. Attorney Jojo Flamiano, of course.
2: Yes, nandyan.
3: Oo, katext ko siya ngayon actually.
2: Oh. Mm-hmm.
3: Hello, Attorney Jo. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na suporta. Ayan, heads up na mag-hi na tayo kila yet yung mga nagbibigay po ng mga kanila pong mga munting regalo.
2: Si Rayo Takashi Kabalan, nakita rin natin. Ayan, si Zosie Mogasmin.
3: Zosie Mogasmin, sila Brian, sila Ken. Thank you, Ken, for the wonderful photos. Sila, ano pong totoong pangalan? Paano ba pinapronounce to? Gio De Asis? Paano ba ito? So maraming salamat po sa pagtutok mula tanghali hanggang hapon dito po sa ating 40th anniversary sa Caloocan, kahit
2: Nilo,
3: malayo.
2: Umabot si Louie Basco, totoo ba? Humabol
3: hindi,
2: ka ba?
3: Hindi, si Louie I think nandoon noong morning kasi inabangan ko talaga. Sabi ko,
2: sayang.
3: Pag umuwi siya, pag uwi ni Louie, doon lang ako pupunta. Kailangan hindi kami magkatagpo. Ganun.
2: Kaya ko simula nung legal consultation natin, 1 p.m. Sayang, hindi ka naghintay. Pero, sila Architect Marvin and Marian Riabad.
3: Thank you so much.
2: Nakita
3: sa Pastries partner.
2: Yung mga taga Hari at Reyna ng North Caloocan.
3: Oh, at silang pinaka-late dumating. Sabi ko, bakit
2: pinakamalayo ang bahay.
3: Yung mga taga North Caloocan na matagal, yung mga taga Cavite, Bulacan, Pampanga, maagang dumating dito sa Caloocan.
2: Pero ang dami rin, syempre, galing sa Caloocan na nakausap na. Ayan, sino yan? Dalawang yan.
3: Ang pogi-pogi talaga naman ang partner
2: ang
3: ko.
2: Ganda
3: partner,
2: ng partner,
3: alam mo,
2: ko, ha?
3: Photogenic ka partner.
2: Hindi sabihin pangit sa personal.
3: Alam mo, parang extra pogi ka sa partner. Sa
2: photogenic. Mukhang photo.
3: 0.5 angulo ng iPhone 17.
2: Mas malayo, mas pogi. Layogenic tawag doon.
3: Grabe. Ako, but maraming salamat po. We'll see you again. Wow, kiniklaim ko na for the 41st anniversary ng Hello Attorney at saka DZMM. 41st anniversary ng DZMM.
2: And 3rd anniversary ng Hello Attorney. Pero
3: fourth,
2: nung Friday pa yun, hindi yun Sabado.
3: Oo, 4th na nun, if ever. Let's claim it, partner. Patuloy lang pong pagbibigay ng serbisyong publiko ng DZMM para po sa inyong lahat. Pangako po yan ni Attorney Noel Del Prado. O, mabilis.
0: Yes. Yan ang video na nandun daw. Nang tao din ang sarang paligid. Attorney Noel at Doc Liza. Tita Liza, Aquino ng... Ito, Doc Liza. Doc Liza, sorry. Tita Liza, Aquino, nag-ECMM. Yun. Sabi ni

0: hindi daw ma-upload ang pics niya. AJ, hindi ka lang nag-iisa. Ako rin, hindi pa. Nga, hindi lang kami ni AJ, taga OOC, pati taga TBIO, si Nagayan at si Kuya Ninyo, nandun din. Tsaka, yun, basta paldong-paldong kami lahat. Nanalo kami ng freebies. Sa 4 Picks One Board, panalong grupo nila AJ at Mido, paldong-paldo, pati na sub. And, paldong-paldo talaga kami. Isa sa mga, ang napalduhan. 10K. Yes. Nanalo. Yun. So, basta mami kami paldo. Napaldong-paldo kami. Nakwento. And speaking, yung tawag na ni Liza Aquino kay Mido, hindi na Mido, kundi girl.
1: Ayaw!
0: Yes, girl.
2: Aray ko!
0: Yan ano nga. Kaya simapangin mo ngayong Lunes. Ay, wala pala tawag dito. Hindi na pala lang. Arap, Mebs, mag-upload na tayo. Eh, may ha-hi.
2: Aray ko!
0: Hindi. Saka lumutan. Pati nga ba, hindi ko nga ma-upload lahat ng group pictures eh. Wala nang ito. Hindi ka talaga ako. Hindi lang ako nagpo-post eh. So, yun. Thank you, Kimida, sa paghatak sa amin ni AJ sa pagpunta ng DCM. It was solid. Napalitan talaga kami. At nang ito na yung mga legendary ng DCMM anchors. Thank you. And shout out muna tayo sa mga nakikinig ngayon. Bakit nakahahahaha? Sina, shout out sa mga nakikinig ngayon. Sina Kyle Silo, si Jay, si JP, na... Ayan mo ko na. Sina Dumong, si Mika Lim, na... Idol kay Mika, si Ultron Archives, yun. At si Tatiro, aka Tita Chupeta, wow. At si AJ. Tatiro, si Terry na nasa POC ngayon. Na ba? Focus na focus sa kabila. Ay, joke, joke. Joke. 11:02. What's the last shoutout sa amin ni JPM? Hello. At speaking, may babalikan tayo ngayon. Sa ating pagbabalik, balikan natin ang setup na balik-balikan na cool moments sa mga nagdaang tatlong taon bago tayo tumungo sa panibagong era. Alam na kung bakit. Kasi sasayaw na din si Kirby ng Ulala Baby pagdating ng bagong era next week. Ay! Oh. Magbago na kami ng mga bisi, matapos... Wala na.

0: sa lahat. Una sa lahat.
1: Narito na ang program.
0: Una sa lahat. Pagpapashout, pa-shoutout po sa mga taga Smile Radio na si Nachio at si Blue Wave. Yes. And the Jubu Show, shoutout na nasa shoutout kanina. Kami ni AJ, na-shoutout daw, na-shoutout daw tayo. Thank you. Oh, sige. Test ko yung kato. Okay. Stop. Nga, sige, ito nga. Thank you. Dapat naman yun yun eh. Hey, okay. Okay lang yan. Welcome back. Babalik tayo sa... Tawag dito. Sabi ni Cheat sa GC, sa main chat. Mukhang sunod-sunod na yata ang mga addicts sa K-drama ngayon. Salamat sa T-shirt at sa Teach and Keep Activated. Wow. Kung nakikinig ka man, Cheat. Wow. Welcome to Pukuyat ng Panahon na Kudamay. Hindi. Okay. Balik tayo dito. So, eto na nga. Sa ating best. At ang tanong ko, eto yung tanong ko. Bebe B. Ay, ang tanong ko, bakit pinutol ang show ng TCP na Tadimi Show kanina dahil overtime? Ay! Joke. Hindi, ito talaga yung tanong. Ito talaga yung tanong. Anong pinaka-cool moment mo ang namimiss mo sa unang era ng Cool FM? Nung panahon pa ng MSA Show, nung panahon pa ng ano, at may bibili, wait up. Ano yan? Ilan? Salam. Ayan na ba? Ilan?
2: Magalbet.
0: Ano?
2: Bifesh.
0: Ano yan? Bifesh ba?
2: O, Bifesh na.
0: Ano? Tatlong piece. Tatlong kaya sa pag-apad. Okay. Thank you. Bukas kasi tindahan ko. Tindahan namin pala. Dakot ko tuloy. Saan namin? Extend kami. Kasi tawag dito. Basta, personal reason. Okay, ulitin natin ang ating mess ask question. Bakit si Tere B ay mahilig kay Anna Ramsey? Ay.
3: Ay!
0: Hindi, ito talaga.
1: FM Kimpila ng
0: radyo. Ano ang pinaka-cool moment mo na miss mo sa unang era ng Cool FM? So, eto nga. Wala kay Tita Chupeta. Golden episode ang May Tulugan and May Sasabihin Ako. PVC, May S. Este. Wait. S. Oh, my.
3: Sex.
0: Ako. Ayan, di ako nagsalita. Yun. And yung mga episodes ng bayo na tinatawanan natin. Wow. Also, ito yung state. Mamaya na yan. Hindi ko ipipay yan. Ano ba? Mamaya yan. Ito muna muna kay Pab. Click area ng MSA Show, May Tulugan, and Hangout yung mga noon. Maraming clips na nakakatawa naman. Oh, yes. And naman kay Jay. Kinda hard to reminisce the past even after now, especially if something is permanent tied to that era that your mind itches for probably the rest of your time here. Mm. Yeah. Yan, isa, yan ang mga nag-comment ng SS. Nung Webes ko, nung Webes ko pa ata yung nagawa pa yung hanggang ngayon pang konti pa yun. Pero ano yan? Yan ang ating Webes as speaking of. At ano yun? Tinde?
3: Lighter
0: pa. Ano? Lighter?
3: Hindi na lang ako.
0: 10 piso po.
3: Diba?
0: Thank you. Mm-hmm. Wait lang ha. Bukas pa kasi tita dapat eh. At ganda ka. Sige.
3: Hello.
0: Thank you, Anne. Okay. Hello. So, test nga natin. Baka bako na naman ako sa dance eh. Yeah. Nene. Kala ko wala eh. Okay, balik tayo. Mula, ito pa muna kay Tito Chupeta. May sa Piro. Kung studios din, miss ko na din. Una na rin may, wala pa kasi akong time ngayon eh, may dati may cool studios. Ay hindi, may ginagawa pa dati na cool studios. Ginagawa pa ngayon. Pero, so ngayon hindi ko alam kung ano yung latest update. Sista naman na lang ako may PCP hanggang sa show. Walsh. Pero ako na yan. Yan na nga, yun nga. Speaking of Mavs, yun this question. Balikan natin yung nangyari. Ito nga ang aking cool moment na naalala ko.
4: Kaya't samahan na natin sila.
0: Bakit mo, mute muna tayo. Mute yan. Ito kasi, ang pinaka-cool moment ko ay yung noong May 16. Isa sa mga cool moment ko. Naalala ko. Di ba may video ka pa nun? Noong May 16 pa. Sa The Gio Blue Show. Kung naalala nyo, habang nagsushow si Gio, kasi ito yung unang meet-up na, I mean, nung grad, ah, tama, unang meet-up, no, hindi pala May 16, May 2 pala, rather. May 2, nung nagshow ni Gio Blue, habang nasa labas kami, I know, ang Gio Blue, habang nagsushow sila, kami nila yung TCP, AJ, na nasa 7-11 kami. Alam ko may kabidyo nito, wait lang, i-up natin. Sige, mag-live backgrid tayo. So, saan na ba yun? Balik. May 2. Evil 8 na to. Nene, babalikan natin. Nasaan na ba yan? Ano ba na? May 2 yun eh. June 4, June 8, June 5. Eto. Eto yung na-forward ko. Wait, balikan natin. Nasa kabe. Lagay natin sa tawag dito. Ito ang pinaka-best moment. Tebby Pakipling. Ayan.
5: Yan yung...
0: Stop yan. Talihin kong... Pakipling nga ulit yan. Ano nga yan? Tingin nga. So ito yung time na yon na nasa labas kami nun eh. Oh, habang nagtatambay kami, naghihintay ng sasakyan nila Yo, AJ, at TCP na mabook. Ayun nga, habang kinukumusta kami ni Blue at ni Gio, nandun kami, may biglang lumabas. At ang show yun ay...
6: Kumusta sa television si
7: My Best Friend Every Year, weekdays 8:15 PM
6: sa TVH.
7: My Best Friend Every Year, weeknights 8:45 PM sa TVH.
0: Yun. Tingnan to, ano sa TVH? Nandun kami mo. Yan at kung ngayon, yung pinakita yun. Eto nga, yung hapon pinakita yun, lumabas ako sa labas. mag tapos sa loob. Ay!
8: Aray ko.
0: Speaking of my best friend ever, 9:30 pa yan at nasa bagong laban na. O hindi. Oo, tama. Bagong laban na. Pero, in real life, simula ngayon next week. Oh, bago muna tayo magpatuloy sa ating next, yung topic natin. Speaking of, yung dalawang unang na-play natin song, yan ang related sa pagbabago sa TV Pride, which is The Secret Flag, 9:30 PM na, simula ngayon Lunes, after ng Someone, Someday, yes. Then, yung My Best Friend Emma, 2:30 na, simula ngayon Lunes, Lunes hanggang Sabado. At hindi lang yan, ipapalabas na sa ABS-CBN platforms. Yes! Yes! At ABS, simula sa All TV 2, Kapamilya Channel, Kapamilya All Night Live, A2C, I Want, at TVBD.
9: Ay!
0: Eh, yeah, yun yun nga. Inari, isa sa mga bagong palabas. Ipagpabago. Yan sa mga bagong ugto ng partnership ng ABS at TV5, which is mga teleserye ng ABS at TV5. Ay, teleserye ng TV5 sa AB. Pabalabas na yun sa ABS. Yes. Bukod pa yan. Bukod pa yan, pinapalabas din ngayon yung Sigabo. At simula din sa Lunes si Someone Something ni Nakatwin at ni James Reed. Pagdating naman ng weekend, everybody sing at kapamilya, deal or no deal. Lahat yan ipapalabas kaya YouTube. Maliba lang sa deal or no deal na naka-ewan ko lang. Bakit ganun? Katwin at ni Meps. Ha? Ha? Ano na? Katwin at ni Meps. No. Ayun nga. Sa Padweed naman, mananatiling 8:45 PM ang A Secret Incubao starring TVB and MSA.
8: Yes. Aray ko.
0: TVB po yung si, tawag dito, si TVB po yung si Kiara. Yes. At si MSA naman ay si
9: Ayaw!
0: Ewan ko po. Narap. Sino yun yung natawag dito? Basta yun. Ay, mas iya ka din. Hindi. Ikaw, ikaw si Andy and Tapos dito si... Ano yung nainig ko? Mukhang nalata. Baka sa kapila yan. Tapos yung role tawag dito ni NVK Hill si MSA. Yun. Tsaka My Best Friend Everett na dinadog show ako.
9: Ayaw!
8: Kumusta sa dalasyon si
7: My Best?
0: Oops. Ayaw ko na maging idea dahil hindi ko sa pamangkin ko. Yan. Ito yan. Ganun na lang gawin natin. Huwag sa atin. Ingi. Ay, dito eh. So yun, My Best Friend Everett, paki-play. Ay, chok, no. Hindi. So yun nga, My Best Friend Everett 9:30 sa TBH, pati yun sa Cheat TV, pati yun sa SBD. Ewan ko ba kung i-airway ito. Ay. Yun. Ito pa nga. Hindi ko natin i-up tong isang recent picture yung video na yun. Huwag na. Mahi-up na. Mapapamikom tayo. Basta, yun nga, isa sa mga pinaka-moment. Kwento ko na lang. Kay MSA, live Ligo. Tapos, nakita yung oh.
9: Ayaw!
0: Basta yun yun. Yun isa sa mga basta, kahit picture wag. Basta yun. Eto pa. Isa pa sa... Oh! Pinaka-cool moment. No. MSA nagpakita ng... No.
9: Ayaw!
0: No. Ayaw magsabi.
8: Aray ko! Oh.
10: No.
0: Ito pa isang moment na na-miss ko. Each is, ito.
9: Ay,
0: kung ang pangalawang pagbayo ni MSA, ito, balikan natin beach na yun. Sa Namo Cruz. Kasi doon ako kumukuha eh. Kasi nung time na yan, habang wala akong ginagawa, umaga, ayan yung video na yan. Ayan. May songs ba yan? Alam ko may songs sinitang. Iba-up na. Ayun. From the top nga.

0: Okay na. Basta yun yung nangyari. Eh, yun yung time na yun. Yun ate yung ng March 2 ba yun? Yun ate wala ako eh. Nang March 2 eh. Di ako nakapanood eh. Yung nandun ako sa singling finale. Hindi ko napanood yun eh. Basta yun. Napanood ko na lang. After ko na lang manood ng singling. After ko manood ng singling na hindi ko tinapos. Napanood ko siya nung sinend ni MSA yung video na yun, which is sa Talk with Sen yun pinalabas. Ay nako,
1: ay yeah.
0: Ay nako,
1: ay
0: eto pa nga, basta yan, bayong bayong bayong. Speaking of bayong-bayong, babalik na si MSA sa bago itong season, which is my sasabihin ako, aka my ako. Simula na yan next Friday. Yes, yan minanayin yung bathroom natin. Yes, tatapatan natin yan sa joke. Kasi ako may ikukwento po kung bakit. Basta yun, magbabalik na ang bagong season ng My MBA. My sabihin ako. Hindi. Yun nga, may sasabihin ako sa...
2: Ano yun? May babayin ka? What?
0: Puto ko, sorry. Wala akong mabayaan. Sorry, hindi ako ganyan tao. Ang ginagawa gawa ko lang, umplang escalator, aakit ako ng taas. At ang pasitino mo.
1: Ay, ah!
0: Kaya...
2: Muna yung monoblock, tapos ngayon, ay.
0: Tuesday. Sabi sa akin ni Sen, sa kabayag, nandikin... Monoblock inside ako. Excited.
1: Ay,
0: pinapanood kanina. Yan yung nalapanood. Bago yung show ko, yun yung pinapas kanina. Ang tinawag sa akin ni Sen, Monoblock inside.
1: Ay,
0: Sabi mo. Sabi ng TOC, Farmers daw. Oo, Farmers. Ulitin ko. Pababa ako ng escalator, aakit ako, at bakit pinmonoblock na?
1: Ay, ah!
0: Papaligyan na ako ng kaluluwa ng monoblock.
1: Ay, ah!
2: Sabi ng monoblock, Mips, ba't mo ako sinira, Mips? Ang pinaba ko sa'yo, Mips?
1: No! Ay, ah!
0: No.
1: Ay, ah!
0: Ang mahalaga, hindi ako mala MSA na bumabayo. Ay.
2: Uy, sabi mo kanina. Ay.
0: Sorry, hindi ko gawain yan. Yun yun. Okay, isa pa sa mga naalala ko. AJ, naalala mo? Yung sa The Dreamy Show.
2: Ano?
0: Yung season finale.
2: Ano yun?
0: May ginawa si TC. Yung isa sa mga nalokang moment.
2: Parang alam ko yan. Di ako mag-ano.
0: Basta yun ang pinaka nakakaloka moment. Ayoko na mamagit. Baka may make-up tayo.
2: Oh, may make-up talaga tayo.
0: Ano yan? Ano bang sigawin niyo? Ano po? Baka moment, tsaka Chester.
1: Ay,
0: Apat? Ito. Ay, 16, 9, 18, 9,
2: 18, 27,
0: 26. Sabong piso mentos. 36, 46. Bili po, honey. 5, 6, 7, 8. Bali, 80. Ay, 46.
3: Excuse me.
0: 36, 46. Bale. Depende, no? I'm not dead. Thank you. Ano yun, guys? Ano yun? Magkana? AJ, ikaw muna sa dinit.
2: So, ayun na po mga kaibigan. May inaasikasong Sagi-sagi store si Meps. Dapat yun yung background tagger beyond Sagi-sagi store ni Meps eh. Okay, Meps, after ito, ano, pabili ako honey. Ay, joke lang. Anyway. So, habang may ginagawa si Mark, ay sorry, si Meps. Sorry about that.
0: Hindi ko yun.
2: Oops. yan, Tegby. Tama. Yan. Meps Sari Sari Store with ice candy for sale. At my palong. You know. At be your own tiger. Tiger Black Strong Energy Drink. So, ayun. So, weather update muna. Naglabas ng heavy rainfall warning. Number 9.
0: News radio. Pakitingan news radio.
2: So, kaka-issue lang ito around 11 p.m. sa habagat. Yellow alert. Yellow rainfall. Heavy rainfall alert sa Bataan. And portions of Zambales, Pampanga, and Tarlac. And sa rainfall information naman ng Pag-asa, I think may graphics tayo dito. Ito lang pala. Yan. So, mag-expect daw ng light to moderate with occasional heavy rains sa Metro Manila, Rizal, and portions of Laguna and Quezon. And nakaka-apekto ngayon ang pag-ulan sa portion ng Zambales, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, Batangas, at Cavite, at maaaring maapektuhan ang nearby areas. Dito sa amin, wala namang ulan. So, kung magkisimba man kayo bukas, since Sunday, magdala na kayo ng payong. And also, stay safe and dry mga kalamaw. Ayun lang ating rainfall tunog weather update. Hoy, Nets, asan ka na?
0: Papalakasan ka tayo habang nagpapalita. So, yun. Yan po ang balitang kumpirmando sigurado. Ito po ang Good News. Bang tat. Ay.
1: Ayaw!
0: Speaking of next, ito na naman. Ay, hindi. Ewan ko kung magko-cover siya ng Cool FM. Eh, maybe tama ba kung ipapalabas din yung Cool FM, yung coverage dito sa Cool FM? Papalabas pa pa. Sa news radio, oo. Pero sa cool TV, hindi. Ewan ko. Basta yun. Ayos ko. Pwede yan, oh. Yun. Basta yun. Mamaya ikukwento ko kung bakit. Speaking. Mamaya ikukwento
2: ko. Oo, sabi mo kasi nga eh.
0: Sabi mo kasi nga magtayo sa smiling eh. So, okay. Balik tayo sa topic. 11:36 ang ating oras. Bakit tayo kumpulot? Ulitin natin, yung isa sa mga moment ay yung ITCP, yung season finale ng The Baby Show. Ikukwento ko na lang. Bakit pag-ulisin natin balita pa rin?
1: Ayaw!
0: Wait. Tapos natin yung balita. Uy. So, okay, yun nga. Isa sa mga cool moment is yung The DB Show finale. Season finale, September 2025. ay ano to? Ano to? Basta may binili si TCP ng ano? Si spoiler alert. Nag-kick, ano yan? Eh nakikita, eh no, nakikita ko nakita. Nag
1: ay.
0: Tas, wag. Terebi, wag. Wag mo na isend. Nakikita ko yung tinatype mo.
1: Ay.
0: Basta yun. Bumili ng kon. Bumili ng ano yun. Bumili ng ano yun. Basta. Bumili ng kon.
1: Ay.
0: At then nun. Basta naloko ako nun. Tinago ko yung may... Wait, ayoko na magbanggit. Ayoko na balik kasi. Basta doon ako na daw. Ayoko na. Ay, nako. Ay, nako. Ayoko na balikan yun. Yan na siya sa mga pinaka nakakaloka. Full moment ko nung nakaraan. Hindi ka paloka. Wow!
1: Ayaw!
0: Huwag mo na i-share sa akin. Ayoko na min. Tulaw ka ako sa gilagaban niya. Kung nakikinig ka ma'am TCP, sorry. Hindi rin naalala ko sa full moment.
2: Hindi mo daw profile.
0: Wah, ayoko nun. That's a yun. Ito pa nga. Ano po yung naalala ko? Wait lang. Ano pa yung naalala ko? Yun nga, yung monoblock. Isa sa monoblock. Hindi. Kinenta na monoblock. Inasayang ko na monoblock. Eh. Kinenta na ako sa vibe. Eto ba? Eto nga. Yung sa episode na Talk with Sally. Eto nga. Pinhab, di ba nga, last time, natapat pala nagmamahal Tita Chupeta. Shoutout nga pala kay Tita Chupeta. Nandito ngayon. Eh, sa si Sapiro. Oh, ano itong September 2? Okay, tingin naman na yung TV. Tama na yan.
1: Ay,
0: tama na yan. Uy. De, yun nga, nung March. Yes, yung March. Nung sabang nag-talk with Sen sa Cool FM, nagpa-shoutout si Yo sa Tita Chupet. Sa nagmamahal Tita Chupet. Ah, yes. Hanggang ngayon, study, kaya shoutout tayo ng Yo Chupenatics Community. Yes. Yo, Chupenatics Community. Solid Chupenatics. Mga diehard Chupenatics. Mga global Chupenatics. Mga universe Chupenatics.
2: Tapos yung isa dyan, pangalan ano? Pa lang.
4: Sabi ni Jais, magandang gabi. Kita Chups, pa-shoutout ulit. Yo, Chupenatics Community. At nahatak po namin ang isang certified baklitos.
0: Ay, huwag na.
4: Si Mark stop.
0: Please, stop. Ayun na. Huwag mo lang malito. Basta yun. Ubus tayo sa level 40 na. yun nga. Na-shoutout tayo ng Talk with Sen via Talk. Nagmamahal Tita Chupeta, na-shoutout ng Yo Community. Especially kay... Ah, kita may pili.
3: Ay, wala po.
5: Ay, walang blue.
3: Wala po.
5: Sides.
3: Ah, ilan pa?
5: Dalawa.
3: Dalawa.
5: Wait. May akong konti. May akin akong kapre.
2: Sa tindahan ni Tita Mep.
3: Ay, no. Thank you.
5: Hindi ako.
3: Ito pa. Okay, balik tayo. Yun nga, yung naalala ko yung sa Solid Chupenatics, tina-shoutout tayo niyo. At ito pa nga, yung shoutout ng buong pangalan ko na certified baklitos. Smile community. Okay, may smile announcement. Wow. From sa Smile Community, congratulations sa Smile Network FB page. Nakaabot na sila ng 100 followers. Congratulations! O, support tayo natin Smile Radio, ha? Since naka-partnership tayo sa video, eh. Mami, ako pa yun.
0: Ba, kung alam niyo bakit. Yun. At binawa pa nga. So, yun.
1: Ayaw!
0: Binawa pa ni Sam. Ang galing. Okay, balik tayo. So, yun nga, isa sa dalawang beses, tatlo, dalawa, isa, dalawa, tatlo, shout out ako. In ata, no March or April yun. No March, April, na-shout out ako ng talk, ng, na-shout out tayo ng Yo Community, especially ako, una, tawag dito. Wait lang. Ano yan?
3: Economic at mga piso.
0: Okay. Yun nga, na-shoutout ang tao dito. Una, Yo Chupinagis. At sumunod na shoutout niyo, pangalan po. Buong pangalan pa.
4: Gab. Aray ko.
0: Ito pa.
1: Ayaw!
0: Ito pa ng April na sinabi ko na shoutout ako. Tinatanong ako biglaan niyo nung napanood niyo last time. Nagulat si Yo na kasi nakikinig siya ng nagmamahal dito Chupeta. Tinanong, ay biglang tao dito nagpaalala na tao dito naalala yung pangalan ko na certified vocations. Naloka ako doon. And yun nga, nung special episode naman ko naman mo, yun yung time na yun eh. Yun yung time na yun na shout out. Nag-reveal na ang tunay niya kulay ko na nag-out ako nung April. Sinabi ko lang yun dito last episode nung June na nag-out ako. At yes, I felt LGBT. Okay. Yun yung mga isa sa mga naalala ko. Ito pa nga, nung March, isa, ito, pinaka natatawang, isa sa mga laptop moment, habang, isa, MSA show, basically, yung earphone ko. Yung MSA show nung March, unang Sabado ng March yun eh. Wait. Okay, forward natin yun. Alam ko may patang copy ko nun, ano yan, TVB, yung sa, ayun na, ito na. Oo. Ito, balikan natin yan.
1: Ayaw!
0: Nasa yung museum yun eh. Pa-forward ko sa iyo, wait na, balikan natin. Ito ba yan? Ayan, ito nga. Wait, forward ko din sa ating side chat. Ito, play mo yan, TV, ang pinaka epic moment. Like, commentary. Balik, panoorin natin. Sabay-sabay. Habang piniplay pa to. Pag-abay ka, balikan ko yung ibang naalala ko sa recording niyo. Okay. Yes. Kasi yan yung time na yun, nawala si TCP habang nagkukomentary. Kaya ako tumuloy. Dada.
3: Ito na. Oo, oo.
0: Ito na. At ito pa nga. Ito yung hindi play last time sa may tulugan. Sa cool air. Yun yung tawag dito. Best moment yung live commentary. Yan. Isa sa mga one of the books na cool open. Yes! Ito na. Oh.
1: Ay,
0: ito pa nga isa. Unexpected moment. Isa may tulugan. Ito yung winipin last time nung June. Ito, balikan natin yan. Forward ko ulit dito. Ito. Nasaan na ba yan? Ito. Mag-overtime tayo, ha? Nasaan na yung tawag dito? Ay, dito. Wait. Pangwala ata dito, ha? Ito, infatuate. Balikan natin. Ito yung new replay last time. No, July 5. 2020. Ayun, mga May 3, 2024. Ay, yung premiere. Ito yung last time na wedding ni Basti at QQ. Yung, ano yun, naloka ako. Infatuate ni Basti. Yung po, ay, ano ba yung nangyari? I-play mo nga yung TV. Ito yung na-replay ko.
6: Tapos, nung nalaman mo na ikakasal kayo, ano yung reaction mo doon?
7: Ano ulit?
6: Yung unang reaction mo nung ikakasal na kayong dalawa.
7: Well, no, I'm surprised. I'm surprised talaga.
6: Paanong surprise?
7: Kilig.
6: Kilig.
7: Yes.
6: Okay.
7: Kilig na kilig talaga. Kumbaga, na-infatuate ako sa kanya.
1: Ay!
4: Aray
6: ko! Copyright yan!
7: Copyright!
6: Uy, copyright yan, gago! Ibalik nyo sa kanina.
7: Kayo, balik nyo.
0: Yan. Isa sa...
3: Yung pati tapos yung back and beat.
0: Yan, isa sa mga 2024 pa yung pinalabas eh. Pinilaman ito nung July 5. Siyempre, speaking of, mayroon tayo cool playback, which is babalikan natin mga unang panahon na cool era from 2020 to present before June, yun rather. So, every Saturday na po yan, 4 p.m. bago mag 5 plus. So, babalikan natin ang nakaan. Bago tayo tumungo sa vibe, natututukan ni Tevi kay Anna Ramsey. Ay, abangan din ni AJ. Speaking of, ay.
1: Ay,
0: speaking AJ, congrats pala, na doon ka na pala sa vibe kanina. Kasama si Queen Ay. Congrats, live na live.
4: Aray ko.
0: I'm so proud of you. Hindi. Tama yan. Hindi yan tama. Tawag ito, tamang-tama yan. Will. Ay. Deos. Basta yun. Cool payback, 4 p.m. to 6 p.m. Yan ang babalikan natin. Unang era ng Cool FM. Sana lahat ng tawag dito, lahat ng medyo. Yun. Cool payback every 4 to 6 p.m. every Saturdays. Next. Ito pa nga. Isa sa mga moment na natawa ko. Nung araw ng eleksyon, forward ko dito. Ito. I love Negros. By Sen. Ito yung episode ng Hangout with Mamon.
4: Yo, what?
0: Pakinggan mo kasi, Terebi. pakinggan mo. Ay, tanggapin mo kasi, sorry, hindi pa anyway. Pakinggan mo, AJ, kung paano, eto yung time na yon yung
2: sa halalan to.
0: Kinamot. Oo.
2: Election.
0: Ang, kasi, yung pagkabanggit niya, iba. Habang binabasa, yung bilangan ng
2: with mga voter
0: turnout. Ito, pakiplay nga, Terebi.
8: Negros! Occidental 68%, Negros Oriental 57%.
9: Puta na defiance niya. Grabe mo naman yung emphasizing mo ano sa.
8: But I love my province. I love Negros.
0: Yun. Yun. Pagkabanggit niya. Sen, ano ba yan? Yung pagkabanggit mo yun. Yan, isa sa mga naalala. Okay. Nana ba akong babalikan? Yan. As a moment, umuulan na dito sa amin. Napakalakas-lakas. As of 11:53 ng gabi. Yeah. Malakas-ulan na dito sa amin. Wait lang. Dito.
2: Sa amin tahimik lang. Parang si ay. Oops.
0: Ito pa nga. Ito. Yung last episode ng Talk with MSA bago ang pagbabalik ni ayun yung last episode ni MSA bago matapos ang show. Yun yung araw na pagbalik ni Sen after suspension. Ito, babalikan natin. Ah! Nakakulong. Thank you. Ito. Pakiplay nga. Actually, nung wala dito. Eto. Isa, in and out din ng thank you. Okay. Yan, isa sa mga naalala ko. Nung after ng show yun eh. Bago matapos yung show, tapos nag, anong, test card. Kasi, nagpakalas, di na kayo pagbabayo. Pakiplay nga.
10: Discard.
8: Thank you.
0: Repetein ang pagbabayo. Alright. Ito pa isa. Forward din natin itong isa. Habang cool ang out last March. Ito, forward ko dito ah. Forward ko yung dito. Ito yung pagkanta ni Ace sa cool hangout na kumanta ng kanibalismo pero inaba yung lyrics. Bakit may nga?
8: Basta yun. Kamatayis sa isyete. Pag-ibig mo kay Tamis.
11: na 6-7 pa tayo dun ng hindi oras.
8: Sa isyete.
11: Na 6-7 pa tayo ng de oras.
0: Nako.
11: Ano kaya ang ating kakatsahin? Ayan, yan.
0: Yun. 6-7.
8: Ayan! Ayan!
0: Alright. Ito pa. Ito. Wala na siguro, no? Ano na ba akong kakabalikan? Kasi ang dami ako na for dito sa... Kasi nagbabackwind ako eh. O, ano? Kasi mami nangyari nun. Ang daming nagbabalikan. Overtime tayo. Okay, yun. Ito pa. Ito pa. Sige, inas na to. Ito yung last. Sa isang, sa School and the School Fun Week 2026. Ito yung pinawar to.
3: school and the school, wait, balikan natin. Isa, it, that's na to. Kasi, hanggang maubusan na tayong oras, 6-7 na means, speak of 6-7, yan. Sa isang school meeting, may 6-7. Balikan natin yung video na yan.
10: Okay, let's do it this way. When I say 6, you say 7, okay?
12: Okay.
10: Now, 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.

0: Sipsip?
1: Yun. Loka ako. Opening ata yun lang isang school test. Basta. Yun. At marami pa akong lalala na video na ating babalikan. Pero kulang tayo sa oras. Sobra na lang oras natin. Dapat hanggang 12:30. Eh, hanggang 12 o'clock eh. Inabot na tayo. Alas 2. Okay lang. Okay lang, matatapos naman itong show na ito. Okay. Basta, ang dami, marami pang cool moment na naalala ko mula 2020 hanggang ngayon na nakakamiss yung mga dating masigla pa, masaya, and sabi na yun, masigla pa rin kahit dalawa na lang kami ni TCP, tuloy pa yung maghahatid ng kasiyahan, kalokohan, kulitan,
0: ayaw!
1: At syempre, give sa lahat. Laging tumutok si Terry kay Anna Ramsey. Ay.
0: Ayaw!
1: Dala na sa Vibe Up, Vibe Nights, Vibe Plus.
2: Aray!
1: Ayan. Basta hindi, yan. Ang daming good golden moments ang na ating binabalik-balikan. Eh hanggang ngayon, andun pa yun ng tawag dito, kasama pa yun ng Smiley Radio sa ating partnership na patunay mag-aatid sa inyo, wala kalamaw, hanggang smileys, palalakasin pa natin partnership na speaking. Mami, ako yung kwento mamaya, saktong alas 12 na ng ating gabi ng Linggo. Wow! Inamot na naman tayo ng dalawang araw.
3: Happy Sunday!
1: Feel good Sunday!
0: Ayaw!
1: Okay, bago tayo mag-bait, ito muna isang song sa ating Request Express. Wala request name sa Piro. Theme song na Bangay Love Story. Ano ba yan? Utang. Ano ba yan?
3: Yung,
1: ayun, ala. Ah, bakit? Stop mo muna yung music. Stop yung music. Ako, ano yan, EJ?
3: Ako'y liban na. Medyo maga pa ako bukas. So, thank you so much mga kalamaw. Patuloy na kayo manood ng Tita Nox Magazine. And yeah, good night. Or say good morning, everyone. Bye-bye.
1: Good night. Sige, thank you. Ayan nga. Request ni Sapiro na alaala na Bagay Love Stories. Mapapakinggan pa yung Bagay Love Stories sa DCEX, yes? So, noon to 2 p.m. Monday to Friday. Mababay pang titita mas lang kasi yun pagkatapos ng ilang palala. Update! Yo, almost down daw na baga na ang signal niya. Bumagas sa akin Chinese na channel na ads. Wow! Bungad pa talaga. Chinese channel ni TV. Ay. Pero problema ka na wala dito yung mga tawa. Yung kaibig ko na yung source ko. Yun. May kakausap ko na si Tio. Magkabalik ko dito yung mga magazine. Tawa na basta ilang palala. Hindi pala bukas. Friday, July 31, 11 to 12 midnight. Sa-celebrate natin ang birthday ni Yo. Yes, birthday ni Yo sa 31. At birth, syempre, ang launch ng Smile Radio. Yes. At syempre, Cool UM. Cool FM. Yes. Ito na nga. Yan ang aabangan. Isa sa mga highlight talaga ay pagbabalik ng Vibe Nights requested by Terry B. Estrada. Ay,

0: Pan pa natin dahil next pa naman before the launch as per requested by yan sabi ni TVB back Papa Lorne sa Cool FM ang The Modo Mesa with DJ Sen Kabayag Ikan Smile Bas Smile Blue Hawk at Vibe ay papalo yan ay hindi yun Madolgo na sa DJ Sen, Kabaya, Giga to Smile, Bas to Smile, at Pluto, Kimalala yun. Next week, ipapalabas na sa Cool TV at Cool FM. Siyempre, kahit mo ulang dito. Okay, bukod pa yan, sa Monday, special coverage tayo, ganyan sinabi ni Tevi, News Radio special coverage for Xona, who, may sinas kasi dito ni Kev, ni JD Ter, which is special edition with Sir Gien. Sir Gien ba yun? Wait, balikan ko nga yun. DZLB. Kasi nakasign mo ka siya sa DZLB. Beef ito. Ano ba yun? Balikan ko nga yun. Ayun. So, eto nga. So, sa Tuesday, sa Monday, special edition ng board nga natin, papamote natin si balikan natin. Po-forward natin. Po-forward ko sa Tevi, ah. Which yan. Pakita mo which is special coverage ng news radio, ng DZLB News, which in state of nation address ng Pabansang Katayuan Local Pananaw kasama sina Sir Gien Karma at ang news reader anchor na si Sir Paul, Kuya Paulo Pacelon. Sa July 27, Lunes yan, 2:15. Dahil na mapapanood sa YouTube, sa Facebook ng DZLB at sa News Radio, Smile Radio at sa Cool TV. Yes. Sa Lunes yan, may coverage tayo sa Sona 2026. Siyempre, simula na yung next week, every month, Tuesday to Wednesday na ang News Radio coverage ng VP Sala Impeachment. From 10 a.m. to 3 p.m. na po yan. Wala na po kami, hindi na po kami magkukutol ng 2 to 6. Yan. So, simula na yung Monday, 2 to 6. Ay, simula next week. Thursday pala babalik eh. Wednesday pa, sorry. Wednesday pala. Wednesday babalik ng Sona, ng TV sa trial ng 10 a.m. to 3 p.m. And next week, Monday to Wednesday ulit. 10 to a.m. to 3 p.m. Simulcast niyan sa Smile Radio at sa News Radio social media platforms sa Cool Smile Radio platforms sa dito yun sa Cool FM, Cool TV at sa Manila SDR sa 89.5 Cool. Sa yun, Manila SDR. And syempre, ano pa? Naman na ako kapagmuntan. Yun nga, July 31, promoting natin Smile Radio Lunch. Yes! Smile Radio Lunch! So, July 31. Ewan ko pa kung kay anong OSI na lunch pair. Pagkalam ko, alas 12 ata na tanghali based sa event nila. So, Smile Radio Lunch will be Friday 12 noon. Supportan natin Smile Radio at supportan rin natin ang Cool FM. Yes. Abangan natin yan. Ilan na siya din. At syempre, tawag dito. Yun nga, ang aking special edition ng Peter Mep Magazine alas 11 ng hanggang alas 12. Ewan ko, okay na mag-overtime. Ewan ko ba kung ano yun?
1: Ay, basta,
0: inalabas natin ang bagong yugto. Yes, right. As we back to square one, back to the loop to. Hinihahanda pa lang yun. Hinihahanda pa namin. Hinihahain pa lang. Parang kusina ni Chit-Chit sa Chit-TV. Yun. Ano pa ba? Wala na ba ako nakalimutan? Apat na lang kami. Kasama TOC. And next Saturday, 11, yun na yung last ep, tawag dito, simula na yung Sabado dahil the Jim Blue Show is now darating na ang pagbabalik ng Sabu Sanfe on the Smile Radio at ang pagbabalik din ng The Drew Blue Show at 10 p.m. Ang Tita Mess Magazine regular schedule ay ililipat.

0: now every Saturday, 11 p.m. Yes.
1: Tatatatanta pa ang pagbabayaw ni Ernest Ulis.
0: Gusto ko pinuhin yun, pati next Friday. Kinapat ko pa.
2: Ayaw!
0: Next Friday, split screen natin. Ay. Yun. Supportan natin ang Smile Radio. Supportahin natin ang Cool FM. Siyempre, hindi, may plano pa ako eh. Ina-approve pa lang niyo. Ay, tao dito. Inaahain ko pa. Hindi ko pa na-approve niyo. TCP at ni tao dito. Iba mga kasama ko. Kung may proposal pa ako. So, inaahain pa lang. Ewan ko kung ma-approve niya. So, abangan na lang. Magkakwento ko yan sa kung i-approve. Ay, kung pwede na ilabas sa so July 31, i-bili ko yan. Spoiler alert. Si, ang spoiler alert dyan, si AJ magiging DJ na Cool FM. Ay.
2: Ayaw!
0: Okay. Nalabang na ka naman ta. Sige. So, update, ulitin ko, nakauwi na si Yo. At last, sa kanyang bahay, kanina pa, at nais yung tawag dito sa kanyang bahay, at nabalik na yung pagiging signal era niya. Yes. Welcome back, signal era. So, yo, kung nakikinig ka man yun, I miss you. Yes. Next year, meet up ulit tayo. Next year. Kita ba rin tayo? Sana matuloy IS Showtime. Sana matuloy yung Showtime namin sa WordPress. Matuloy na. Di pa yun. Hanggang ngayon, di pa ka na-approve eh. Bakit ka? Di kami na-approve. Di pa na-approve. Pupunta pa kami or hindi. Baka ma-unsyami na naman kami. Dapat July 31. Pero inong pa ng July 29 pa kumpleto kami. Eh, siyempre kami, eliman sa slot ko. Ay, lumipat kami sa ano. Basta, yun, i-update ko na lang kayo. Wow. Alright, it's now 12:23. At, tulog na tayo at magkakanin ako tindahan. Gusto ko na yung matulog. Okay, ma'am, salamat sa inyong pagsubaybay sa Tita Mems Magazine. Bago kayo umalis, may iahain ako isang video. Legendary. Isa sa mga cool moment sa unang era ng cool. Ay, na-upload na pala to. Wait na. Ah, na-upload bebe. Wait na. Ay, upload na lang sa... You see, ready ko sa... Basta upload ko ah. I-upload ko na to. Sa wala nang... Ayan. Okay. Ayan na. Nasend ko na sa'yo. Yun yung... Upload ng... Cool FM sign up. Okay. So, yun nga. Bago ko tayo magtapos, maraming salamat sa inyo pagsubaybay sa Tita Mems Magazine. Sa Friday special edition, babalik tayo. Yes, special edition. Tatapatan natin ang pagbabalik ng NSA. Makikibayo tayo. Live na live. Ay. No. Yun. So, yun. Next Friday, balik tayo. Siyempre, may All Music Auto. And with next, bukas, may replay ulit 6 to 12 midnight. Ay, 6 to 12 midnight with Cool FM Prime Time Playback. Sa Facebook Live, yes, 6 to 8. Which is show ko. Babalikan na. Babalikan ko. Papanawin ko ulit, ha? Ay, ano yun? Ano yun? Ano ba si Canton?
3: Ibang lang.
0: Wait lang ah. Ano? Walang monay. Ano ba si Canton? So, ilang ba si Canton? Ano ba si Canton ba?
3: Magano ba yan? Magano?
0: Chili Pansi, chocolate, something spicy.
3: Magano isa?
0: Ano? Spicy. Walang spicy. Chili Mansi tsaka Sweet and Spicy. Ano,
3: magkano na?
0: 18, isa.
3: 18?
0: No. Mm-hmm. Bilan ba?
3: Ah,
0: pati ni Spicy? Thank you. Okay. This portion is brought to you by Lucky Me Pasig Canton. Ay.
2: Ay,
0: di ba kasi ako nagsasala to? Yun nga. Sige, tapusin natin to. Ako. Bago tayo mag-sign it off, eto muna isang cool moment mula sa unang panahon ng Cool FM. After ata ng show ni MSA yun eh. Basta pakinggan niyo ang isang video na yun. Yun. Yan isa sa mga cool moment ng unang panahon. Wow. Okay. Okay. Ako po si Mebs. This is... Ay, ito. Wala na ba ako nakalimutan? Okay. Wala na ata. Sige. TV fight, I dare you. Umalis ka na sa MVP. Ay. Ito ako lang sa radio. Okay. That's it for Tita Mebs Magazine. Hanggang sa Biyernes Special Edition, alas 11, hanggang sa tayo'y magsala. Cool New Era Special. Yes, 11 to 12 midnight. I-review na natin yan. Ako, Tita Mebs. And this, kahit apat na lang kami, shoutout kina Carlos Yulo at kay Tita Chupeta at sa TOC namin minamahal, Tere Biestrada. Wow! This is Tita Mebs Magazine. Ako si Mebs and good night. Play mo na yan. Go!